0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila.

0: Na, nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-send Celebrity Soaps na.
5: Radio, radio, radio. Bad, bad. Ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ping.
1: September 16-22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio, Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC.lit. Balita.
4: Mayong buntag mga kabagting o kabalkada sa anayan ng Daklit Balita alas 9. Nakaplagan sa Commission on Election kon COMELEC ang mga pre-shaded nga balota sa Maluso, Basilan gahapong adlaw September 14, 2026 samtang nagsugod ang unang barm parliamentary elections. Gikatahon 36 sa 68 ka voting precincts ang naapektuhan. Tungod ni ini, gipailalom sa COMELEC control ang Maluso o gimando ang emergency reprinting sa mga nakompromisong balota. Matod ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nailhan na sa pool body ang mga individuala nga gikatahong responsable sa pre-shedding o panubagon sila subay sa balaod. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 27, Daryang Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

ngunit alas 9:01 buntag ang mga kabagding. Welcome sa itong programa ang Tunog Pinoy. Adlaw kita karon ng Martes Pizza 15 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. We are live now sa DXBZ Radio Bagting 756 sa dial sa inyong mga radio. And live sab kita sa ito ang official Facebook page alang sa entertainment program BBC's Entertainment. Mamonitor sab kita sa Radio Bagting mobile application. Sa gihapon, this is your Ate Chang, your Bagting 29 sa Cheryl Unyot Lirazan. You can call me Ate Chang. Sa programang Tunog Pinoy, inyong mabatian, madunggan, mapaminawan ang mga likhang Pinoy, mga hinimo sa Pinoy creatives,

0: sab nga masayran kung dunabay mga bagong musika, dunabay mga daang musika nga atuan ng mga nakalimtan. Dili nato angay kalimtan kay ang mga kanhing mga musika, mga tunog kani adto nindot kayo pamation. No, lahi ra gyud ang kani adto. Ang kani adto og karon lahi ra gyud kayo. So dinhi sa atong programang Tunog Pinoy, atong ipatugtog ang mga musikang Pinoy nga gikanta gihapon sa Pinoy. You can request through our contact number 0909-102-00005. Tulo na siya ka zero. Again, 0909-102-00005. Alang sa inyong mga song requests at inyong mga patunog Pinoy. Do not call me, just text me. Because my phone is really different. Okay, you can comment also sa ito ang BBC's Entertainment. Naka-cross-posted na mga kabagding sa Bagding 29 ng official Facebook page. So, lantawa lang ko ninyo, dinaron kita raman ko. Comment lang mo mga kabagting sa inyong mga patunog Pinoy and inyong song request. Alas 9:04 sa buntag. Stay tuned, stand by. Here's our first music this morning, Tahanan.
1: Ikaw. Radio Bagding.

0: Radio Bonbon.
1: Alas 9:08 sa buntag, mga kabagting, dinis itong pagpanaguban sa itong programa nga Tunog Pinoy with your Ate Chay. Good morning sa itong mga kaigsunan ng mga mag-uma dinas kabukiran, mga kaigsunan po na ito ng mga mananagat nga naglawig karon sa karagatan, o sa mga drivers ng mga sweet lovers na nalabanan sa kasweet, lahi na ang gipaangkas. Hey, good morning. Kaninyong tanan, mga kabagting. And of course, don't forget to tune in sa DXBZ Radio Bagting 756. And kung wala mo'y radio, you can monitor us through our Radio Bagting mobile application. You can search that one through your your Google Play Store. If your phone ay, mabilis ay ata. Kung imo ang cellphone Android, ay search lang din na sa Google Play Store, Radio Bagting. Magawas na din na ang Radio Bagting mobile application. And sa dunay mga Facebook din ha, pwede ragyod kaayo nga makita taninyo sa Facebook Live through our BBC's Entertainment. Good morning sa mga naka-standby karon sa itong official Facebook page sa BBC's Entertainment. Basin, naglibog mo, duha ang naka-live karon. duha ang naka-live kay gi-live daw sab. Sa ito ang gipaybalo kagani ha, sa ito ang programa na live now sab ang programa ni DJ Annabelle Guitarte, ang yahang programa sa Bell FM. So pwede mo comment sa yung program, Bell FM, before aning live. And sa kwa po nga program,

attorney. Oh, Kuya Wash. Para ka sa manis. Para ni A, B, C, D. Good morning ni JR Condal all the way from Ginikulalay. Dinas, thank you for watching. Comment po mo din ha sa live ni DJ Annabelle. Lahirag yun ang DJing strategy ni DJ Annabelle kay pang DJ kaayo. Hindi ko kabalo sa iyo. Pero comment mo sa iyong Facebook Live. You can request naman ng song para sa iyong live. She's until 11 a.m. in this morning. Sagday lang ko ninyong remix ni akong inistoryahan. Masayon, manggod. Maulagin na. Mau na. Magkaingon din sila nga. Abi kayo ni kaiski lang. Mag inilis in English din. Lagi, let's practice that one every day. Kay aron po nga masayod po mo ba? Masayod po ang English ako mong pumbinisayon. Alright, contact number sa itong bagbanag-uban. Ayaw lang mo ang tawag. Contact pero di mo tawag. Contact number sa itong bagbanag-uban 0909-102-0005. Ayaw lang yun mo ang tawag. That's my disclaimer. Okay, dili man po ito magkasinabot. Kaya ang ako ang cellphone dili compatible sa audio jack diri. So wala gyapon. Good morning ni 038 Tati Chang, good morning. Yes, hello, good morning. Request kong song Tibok ng Puso by Willie Garty. Ako ba yung gisearch? Wala mang kukitag Tibok ng Puso by Willie Garty. Diri, kwan mani, oh. Ah, okay. Ah, basin. Oh, MYMP mani, uban diri. Basin de, maon eh. Pero ako sa diyong pangitaon, liliun ako, bukikion ang akong mga playlist kung naabadyo diri. Thank you so much. Kinsa niyo, sa ingalan na ninyo. Ah, si Larry Hirmo, gikan sa UPI Maguindanao del Norte. Good morning ni Larry Hirmo. Kumusta ang apil ba mo din sa Barm Parliamentary Elections? Wala na ba'y gubat-gubat niya ron? Okay, nagsinukliay man itong bala gapon. If I'm not mistaken, so Sheriff Saidona Mustafa Maguindanao del Sur. 2 hours, 2 ka oras ang inkwentro. Marag, wala pa man po yung natala nga na samdan or kuan, kuan lang to siya kanang inkwentro gito siya. Alright, good morning ni JD Baldonado. Ati Chang, watching here sa San Pablo, Patunog Pinoy ko. Sa may, kinsa may mga Patunog Pinoy yan, ako. Request kong song, Ati Chang, Rainbow. There's a rainbow in the sky. Basta kay Rainbow by South Border. Alright, pangitaon ako na unyaron kung naaba na diri. Good morning ni May Ann Digulacion sa Tomera, all the way from... Ati Cheng, nabalhin lagi ka. Ah, di, ah okay, okay. Ah, nimbalhin na po kong tunog Pinoy kay nagkagabi imang go. Naman sa kong program, lami na kayo ikatulog. Dili na ko makahimo og balita kay katumatog naman ko. Ana. Ikaw makahimo raman gyapon kong balita pero it's really different when it is when I am here, it's really different. Lahi ra gyud ang tunog Pinoy kay kuan man gud. Pang Pinoy ra gyud ni siya. Ah, tunog Pinoy na ni May Ann sa Tumira Digulacion. Sinungutana mo Ati Cheng live lagi sa Bagting 29 nga page. Ah, diha may main live karon kay madoble naman gud sa kung diretso diri sa page sa BBC's Entertainment, di siya mo live kay duha na mi. So mo na nga gi-cross post siya pero diri ra ko magbasa sa BBC's Entertainment. Ayaw mo dito. Uy, good morning kabunso. Good morning sa tong vlogger nga na karon asa gani ka karon. Good morning sa tong mga kaigsoonang OFW. Nga nanimpalad karon sa gawas sa nasud. O ganiha ra kong sige yama-yama diri. Awa pa ko na human nubasa sa ilang ngalan. Good morning ni Roel Pasigna-Signa. Ati Cheng, Patunog Pinoy lang ko sa... Ako ang Mama Dilia, Papa Felix, ang sakong anak, Ati Cheng, Sir Roel Jr., Eric Gerald, dahil sa may San Isidro, Dina, sa Buanga del Sur.

0: ang nagpatunog Pinoy si Ruel Pasignasigna sa Taguig City. Request kong song Ate Chang, Iniibig Kita by Ruel Cortez. Sige, ito ng paningkamutan nga ma-play pero I cannot give an assurance nga ma-play na ko pero paningkamutan lang. Ana, una siya. Good morning! Thank you! Alright, alas 9, this is Sai sa Buntag. Dinis atong pagpanag-uban. Don't forget to like, share, and follow sa BBC's Entertainment. And of course, comment lang kung mudra ka na mga naglantaw. Comment lang kung mudra kayo mabasa, ramansad ko. Pero dili na ko mabasa po dayon. Kay mag-ads pa man ko, magpa-music pa man ko. So sabot-sabot lang po tayo. Stay tuned, Ona. Here's our next music this morning. Pusong ligaw. Naligaw ba ang puso mo para sa iyo to? Only here sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Stand by!
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
1: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
0: Ah, lagi. Basiglas na ni.
1: Mauna ang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-apil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa sa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Radio Bagbag. Ding, ding.

Alright, it's 9:27 in the morning, mga kabagting. Dini sa itong pagpanag-uban sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Sa mga nangutana, unsay title ani nga kanta, this is Rainbow by South Border. Requested by J.D. Baldonado. Lahir gini si J.D. J.D. Lahir gini siya mga song choices. Ay, guwapo mong kay paminawon. Everyday different song. Ninot kisya pamatiyon. Lahir gini mga musikang Pinoy. Tunog Pinoy. Niya ang ka-request po Pinoy. O, oh, diba? Kagani sila maghatag og mga kantangan. Indot ang ilang mga song choices. Oh, si Ma'am Shelo, apil po. Guwapo kayong mga kanta. Kagandahan kay ko, mga ate. Anyway, thank you sa mga daghan man pong mga lain pa nga mga nag-request. Malipay kay ko anang na yung request na tryan daw ni na ako nindot ba niya? O, diba? Nadunggan na day na ako pero wala ko kay Bounce title. With this, ang Tunog Pinoy. Nakatabang rabi apod sa kuha. Naday mga yunani nga klase sa kanta. Anyway, ang programa ang Tunog Pinoy hatod ka nato sa Jumai Ventures Corporation. Doon na sila yung mga branches, mga kabagting sa lungsod sa Mulave, Mahayag, Josefana, diya sa may lungsod sa Dumingag. Lakip na usab din niya sa may Tukuran, Zamboanga del Sur. Dinha sa Dumingag, naimutang ang Jumai Ventures Corporation sa Atubangan sa Night Market Stage. Dinha sa nahisgutang lungsod, ang Jumai Ventures Corporation nagbaligya og mga feeds sama sa Rich Made Feeds, Golden Harvesta Feeds. Sila ang distributor pod niya na mga kabagting. Dealer sab sila sa Bimeg, Ultrapack, Pilmico, Pigurlac, Uno, Bugas, Veterinary Products, klase-klase nga mga lawog sa manok pang sabong, accessories sa manok pang tari o guban pa. Hatag sila wholesale price mga kabagting kung gusto ka mag-dealer and free pod ang ilahang technician. That's Jumai Ventures Corporation. Mga kabagting. Break o na ta. Humanining pipila ka mga pahinomdom mga kabagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
7: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyo ko aninya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Radyo Bagting!

Alright, alas 9.34 sa buntag, mga kabagting. Dinis sa itong pagpanag-uban sa ito ang programa ang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. And you're still there listening with me, watching with me through our Facebook Live sa BBC's Entertainment. And ang uban, nag-text paghihapon. Pasensya na kayo kung dili na kumaplay ang inyong mga music. Ha, kay atong let's prioritize

Mag-choose ra ko sa kinsay akong gusto. Ito ay kanang ako manggong banabanaon po nga dili magbalik-balik ang puro daan. Kinanglan mamiksan po siya bago. Ana sin. Para di po ta boring din ang dapita. 9:35 in the morning. Thank you so much sa mga naglantaw lang gihapon sa itong Facebook Live karon. Good morning ni Ayan Magallanes Alvarico. Watching from Bagitan, Gipo, Zamboanga del Sur. Right where you belong na pod ging. Game ngita tag-asa na dapita pangitaon ng right where you belong. By Julian Sanase. Sige. Good morning ni Mylene Caballero Montez. Glantaw po sa itong Facebook Live. Naapo diri si Kwano, sabi na eh, nasalaan. Request ko, Pasko na, sinta ko, may utang ka pa, kaya ngayong Pasko, magbayad ka na. Miniklaro yung bataan eh. Good morning, usab ni Annalisa Roma. Ati Cheng, good morning. Yes, hello, good morning. Patunog Pinoy ko diha, Ati Cheng, sa Kalasan, Pagadian City, sa akong mga igagaw, si Ramil Roma. Mangumusta na lang ko diha, Ati Cheng, sa Kalasan, diha sa Abong-abong, akong magulang, sila Manang Sabeth Roma, Alikaway, Ogmanoy Wilfredo Roma. Musta mo diha, thanks, Ati Cheng. Oh, kumusta na daw mo diha, katong akong mag-mention ng mga ngalan. Are you still there? And that message from Annalisa Roma. Thank you, Ma'am Annalisa. And to everyone, yung mga nag-comment, daghang salamat kininyo.

Si pang himay-himayon na to ning mga nag-comment kay base na'y malaktawan tas mo chat na po na ako ng anong nalimtan. Good morning ni Poyos Elpidio Skiptron at itchayang patunog Pinoy lang ko sa akong mama Mila. Maga Poyos sa akong mamanghod si Maymay, Christopher, Michelle og sa mga Poyos family, Maga family, Happy's family, Albarico family, Maata family og sa akong mga kabarangay diha sa San Francisco Tabina. Ay, mga kabarangay daw niya si diha sa Tabina, si Maylin Monteza, si Cipriano Abergas. Amo ni ang kabarangay.

0: diri sa Lindon Bake Shop nga wala, uy, wala nag-duty kay close kay nang hadlock. Nang hadlock lagi buto-buto, no? Kita na po sa video. Hadlock ka day diha, uy. Request kong song. Anyway, kumusta man mo diha? Kaning singalan ni bataan ni si Elpidjo. Kumusta man mo din ha? Okay, Ramo? Apil ba ka sa ning botar din ha? Or, manday ka, nagpa-register po diha. Kumusta man mo din ha? Wala na mo ng angin din ha? Ate Cheng, request ko, kanta kong Sakali Man by Angeline Quinto. Salamat, Ate Cheng, watching here sa Notre Dame Village. RH8, Cotabato City. Shukran, Ate Cheng. Anyway, thank you. Kansam nida. Gam shaham nida. Unsama daw. Thank you. Ada sila nang jote kay nang hadlocks buto-buto. Alas 9:39 buntag mga kabagting station una. Good morning di ay ni. Aha naman to, nawa manangiyahang comment ng load mangguto. Ay, Nori Amor, good morning! Ate Cheng, request ko kanta If I Ever Fall in Love Again. Or, di ba ka, sigaw ng puso. Sige, mangita ko, kasi yung unahon na ni. Alright, station, once again, mga kabagting, ang ato din yung programa ng Tunog Pinoy, hatod kinato sa AB Gadgets, Pagadian City, nangita baka magbarato pang dikalidad o 100% original ng cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets, Pagadian, na sila naimutang sa may atbang sa paprenta, diya sa may Rizal Avenue, the Plains Highway rin ang mga kabagting, o matumog, syudad sa Pagadian, na siya sa right side sa highway, so nadiha ang AB Gadgets, Pagadian, AB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Stay tuned na mga kabagting, standby ta. Another music this morning sa Bawat Sandali by Amiel Sol. And next song to be played, Sigaw ng Puso.
1: Radio Bagpapa.

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: and 9:52, baliktad maninoon. Ate Cheng, Everard akong ngalan, lagi, lison manggod, litoson eh mongan. Everard sabi na inay ko. Ate Cheng, request ko, Keep on Loving You by Renz Verano. Dili na nato ma-play kay nanata sa katapusang bahina sa ato ang programang Tunog Pinoy. Pero pwede na nako siya i-play, ako lang i-background. Samtang nag-istorya ko. Ako ang i-play ha. Mao na niyo. Mhm. All right, 9:52 na gyud. Dali ara kay sa oras sa. Sige, ma, i-play na ko ni in full. Sayo-sayo lang po dog, tune in. Ate Chang, patunog Pinoy day ko sa Kumbana, si Ruel Pasigna-Signa, diha sa Taguig. Request ni Kog Song, Ate Chang, sabi mo, ako lamang. Pagtarong mo din, ha? Rag na yun eh, something giring-giring. Sabi mo, ako lamang. Play ko na, katapusan. Kusang panglantaon ning mga nag-comment diri kay Basignay wa nabasa ba? Magwawalay pa. Bakit ba ako ay iiwan? Nabasa na din ako tanan, okay na to. Ay narito ay nag-text yan. Nang malaman ko ang sangi. Good morning, Ate Cheng. Greet lang ko ni MJ Carpio Diaz Cotabato. Coming from Nestor Candias, Mahayag, Zamboanga del Sur, Ate Cheng. Request ko, may pag-ibig pa ba? Ano siya man eh? Dugay naman din eh. dugay na ni. Nagsunod, manggod. Basta kay si MJ Carpio to ang iyang i-greet Diaz Cotabato. Uy, Cotabato. Speaking of Cotabato, buto-buto gahapon. Yo, Cotabato City man to. Masin na siya sa province. Anyway, thank you so much sa inyohang tanan, mga kabagding. Maraming salamat sa inyohang pag-uban na ko aning programang Tunog Pinoy. Hantod ug mapuhon. Sa mga nangutana, dighapon, nga nung wala ko. Doon naman may gatinan ko, kinanglan yun mag-coverage. So, wala may laing maka-add to. Kinanglan man yun na ay stand-upper. Na ay cameraman, so need you ko nga mo adto. Dili pwede nga tunga-tungang bahin sa akong programa mo gawas ko. Kay 8 a.m. nag-start ang program. So mo na, wata naguban gahapon. Alright, samtang sa dili pa tama na milit. Ilma, oy. Good morning sa 8 million views. 8 million viewers. Sabi guys, bahin, samtang di pa tayo manamilit. Hapit naman po na itong oras, 9:55 naman po. Public service announcement, gikan sa Department of Social Welfare and Services, Cebu City, na nawagan ng DSWD, kinsay kaila ni Oliver Estrada, amahan ni siya ni Gila or gituhang amahan. Base ni siya sa investigation sa DSWD, hanga. Ang gilang amahan ani si Oliver Estrada, ang iyahang anak nga si Francis Avisanoria. Mauni, siya may gituuhang amahan. Gilang amahan ni Francis Avisanoria. Kinahanglan ang iyahang amahan, legal nga amahan. Oliver Estrada, gipangita ka sa DSWD o gasa mang kakaroon. Ato lang sa DSWD sa Cebu. Or tawag sa cellphone number 0921-849-3654. Kinahanglanon kay muhang presensya kay... kung sulod sa sakabulan sa mga pag-announce dinhi sa radio o kinsa may nakadungog karon, hala sige, istoryahan na niyo si Oliver Estrada. Kanhi kining nanimuyo sa Tikwas Dumalinaw, morning naabot dirig sa Buanga del Sur bisag naa sa Cebu kay kanhi nas Dumalinaw ni nagpuyo. So asa man karon Sir Oliver Estrada, doang imuhang anak kay kung di ka magpakita sulod sa sakabulan, ipailalom sa proseso sa legal abandonment ang bata, and ang bata isuha na siya certificate as legally available for adoption na dayon siya. So kinahanglan na base ni siya sa balaod nga kinahanglan ang parental authority. Alas 9:56, daghang salamat kaninyong tanan, mga kabagting, dinhi sa atong pagpanag-uba sa atong programa Tunog Pinoy with your Ate Chang. Hantod na lamang ug mapuhon sa mang takna ug istasyon. This is your Ate Chang, your Mrs. Alright.
1: Radyo Bagbag.

0: Rádio Batim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdig kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita, alas 10. Dakpan ang 39 anyos nga driver sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok 3 Nangka, Barangay Leonardo, Josefina, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon ang duha ka sa siya sa gitahapang Shabu, guban pang drugs paraphernalias. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Josefina Municipal Police Station o gikatak ng pasakagkasong paglapa sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita, alas 10, Bagting, 17 Flores, Sofima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Radio Bagbag.

0: Rádio Vagabundo.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagdag kabalkadaan niya ng BBC Daklit Balita alas 11. Di pahigayon ang programang yakap na handogan ng Pangulo sa pag-alis ni Pilot School. Isip usa ka inisyatibo nga nagtumong sa paghatag suporta, pag-atiman o galipay sa mga estudyante. Pinagi sa mga programa, gihatagan ang importansya ang kayuhan o panginahanglan sa mga kabataan. Ipadayag usab sa mga partisipante ang ilang pasalamat sa mga kalihukan nga nagpalig-on sa panaghiusa tali sa eskwilahan, mga ginikanan o komunidad. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting, 17 Florence Afima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Tingin na ako.

0: radio na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, Boriba ko ala, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ko, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi.

0: Rádio Bagbin. Bin.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige una-una. Ayaw nagkabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Hudya ka sa kahanginan na pod mga kahanginan. Kumusta man in town ang inyo mga adlaw, mga kahudyaka?
6: Mga paloha.
5: O ba ni na po ninyo si Lady Antonia, ha? Shout out dyan kaninyong tanan, ha? Sa tuang mga naa karon naga inusaras ilang panimalay.
6: Loha.
5: Unsa ba inyong gibuhat diha? O gaingon man na shout out sa tuang mga tiyay o mga tiyoy. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, ha? Kaya mo ginilamas akong programa, oy. Ambot lang mag-unsa ko aneg-waning joke time mga ka-udyaka. Kaya ipadangat ninyo inyong pa-joke time, ha? 0997. Butangin ninyo og kuan, butangin ninyo og joke time kung mag-joke mo, ha? Para dali na kong makita, kaya gaipin kung manggood na. 0997-765-9923. Mao na itong numero sa Hudyakas Kahanginan, mga kaudyaka, ha? Nalay usahay nga, di gina ako maapas inyong mga text, pero gipinangkamutan, bepo na ito, ha? Unya, napo tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-mention ko magini sa inyo matagtak na, mga kaudyaka. Labi na gidiri sa itong programa. Mupatukar sa Lady Antonia, mubalik rako.

0: Katumapodokto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Okay, maghatag man ni og katagbawan sa inyuhang mga gipangbati diha. Labi na tong mga nalipong na diha. Mupalipong pa lang. Tuloman kaklase ang kalipong. Gakalipong, paingons pagkalipong, o kamulo na gyud nalipong. Wala mo kabaluan na? Naunsa man is nanay tatay. Tulo ka klase ang paglipong. Oh, ang kalipong. Kamulog kalipong, ayha pamalipong, o gakalipong. Ano? Mao na siya, pero kung inanay mong gibate, oh, gamita ninyo. Malooy yung taon mo sa inyong mga bertigo. Labi na lang ipang bertigo diha. Oh, kana bitawng kalit lang imong pagkalipong, unya paminaw nimo, gatuyok ang palibot ba? O inana may imong kakabatian kung ga spirit of the glass ka mga kaudyaka ba? Kana ga spirit of the glass ka, di ba gakalipong man ka? Oh, munya gibati man ka og kana bitawng gatuyok ang palibot nimo? Oh, lami benas paminaw, ang uban gani kay lalaki ang kuan labi nang maka spirit of the glass, pero kaning bertigo wa ka nakainom pero nganong kalipong ka? Katuyok man kalibutan nimo. Oh, naaday kay vertigo. Gamit gitawag nga Verticure capsule. Makatabang sa pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse. O niya, makatabang sa pagpalig-on sa balanse, batok, vertigo. Di lali mga kaudyaka lagi kung nakay vertigo. Oh, kay nga no, kaning vertigo, makadaot na sa relasyon, makadaot sa panginabuhi, makadaot sa imong panlawas. Oh, di lali mo eh. Oh, kanang parehas ako, ga-sign line og MC. MC kasal, MC og birthday. Unya, nalipong tagkalit. Kung saan pagkalipay sa mga kinasal. Imes, excited na sila sa ilahang honeymoon. Wana noo na dayon. Kay nabalaka na sa MC nga nalipong. Naalaan pagmabdos kay burot kay tiyan. Bitaw, ang kaning Verticure capsule ha? Oy nindot kayo ni siya labi na gyud tong kawadan dito kag balanse. Oh, usay ka bantay mo? Di lang usay magud ka inyo nang ipag kawalang bahala magud mga kaudyaka ba? Kanang kapasagdan ra ninyo ba? Muingon ra mog. Ah, okay ra man ni, nani ra man ni, wa guro kulang magugkog tulog. Ay nani ra man ni kanang wa pa magugkog ka pamahaw. Ay nani ra man ni kanang nalaman ko na tamakan nga di mao mo nang na loose break ko. Ay, pero di ginamao mga kaudyaka, ha? O, pagpa-check up, punya tanawa, balansihin na imong kaugalingog, gibertigo ka naman di ay di, ha? Ha? O, dako gamit ang Verticure capsule, tag 18 pesos. Gikan kini sa Nature's Marketing, Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay ba? Ngalan palang daan ba, Nature's Gift, meaning, kung bisaya na ninyo, gikan sa kinaiyahan. Ba? Gasa sa kinaiyahan, Nature's Gift. Ah, chada ba? Ah. Oh, kanang inana siya. Magay kay naka-Verticure capsule na statay. Maminaw siya sa itong programa, di na siya kakalipong. Mukatawa siya sa una, mugunit pa man siya sa iyang tungkol, kaya malipong pagkataon-taon. Ah. Oh, malipong, mauning si number sa Udyaka. O, basta kay, mauning, 09-97-765-9923. I-text lang na ninyo kay ay lang mo gumug kakapoy mag-text matag-adlaw, matag-buntag, unsa bang urasa mo mag-text kay wa may problema mga kaudyaka kay mabasa ko mana. O niyabi ninyo, oy! Shout out si Ate Bebeng Manatad Pera, si Ate Maria Arvilia Cahis. I-shout out na to ni atong mga ato ang mga OFWs mga kaudyaka. Umuingon sila, Antonia, maminaw kaya po ni si Emo, oy! Mura mo po na panggira na imong baba. Napo tayo gitawag Memo Smart Syrup. Kaning mga bata, tagaan na itong pagtagad mga kaudyaka, ha? Kanabitaw inyong mga anak. Kanang mga anak ba nga nag-edad o 1 to 12 years old, din siya mga kaudyaka. Kaning Memo Smart Syrup. Makatabang kini aron mas dali, makasabot, makarecall sa gitunan, mas maayong performance sa iyang pag-eskwela, sa iyang pagtuon. Unya imong anak, ipapila-pila ni mo siya agbantay sa inyong tindahan, kabalo siya manukli. Kabalo siya mo hatag o gunsay palaliton. Nagipalit sa mga kanang mga unsa na customer, di ba? Oh, kana siya tabang mana. Di man pangkuan sa mga bata, pang torture sa ilaha nga ipatrabaho ninyo sayo. Para masairan sa mga bata ba kung unsa kalisod ang kinabuhi. Imo Memo Smart Syrup na inyong anak. kay usagid na gikinahanglan sa pagkakaroon. Para abtik o bright ang future sa inyo mga anak. Ha? Nakuha nyo ba ang sinasabi ko, mga kaudyaka? Pila man ang Memo Smart syrup. Kani siya, may butilya man siya kay syrup man. Taga 200 pesos per bottle. Di man mo balaka? Oh, ngano mang ikuan ninyo? Nganong ikwinta man ninyo kung ang nahurot inyong kwarta kung inyong gipalit para sa inyong anak? Labon bitaw spirit of Douglas og bisyo, dali ra kay maka bulhot diha. Dali ra kay maka holbot di ay bulhot naman ako. Ang kaning Memo Smart Syrup nindot kay ni siya mga kaudyaka, ha? Oh, kay kabalo ba mo kani siya? Para nindot ang performance eskwelahan, onya attentive, aw ganahan, maminaw sa klase og maminaw si imo imong anak. Di hiwi-hiwian na imong ba-ba. Diba, inana na siya, kung alerte mo kung imong anak, nindot iyang pagkaon, nindot iyang panguna, samot na nindot iyang pagtulog. Ha, munang ganang mga misis diha, kana, diba, wala man tay, oh, kanang wa man tay balon karon sa tong anak. Pila biya ta ka bulan nga di na to balunan na tong anak. Oh, pila man da inyong balon ihatag sa inyong anak? Ibutang talag 20 ang adlaw. Oh, gamay ra kay nang 20 ang adlaw, eh. Gawas kong dool rang eskwelahan. Oh, nya tag 200 per bottle maning Memo Smart Syrup di. Ibutang talang gon nga naghatag ka og kanang balon sa iya sulod sa napulo ka adlaw. Oh, imo nang gipalit og Memo Smart Syrup. Oh, ano-ano, raman na pagkwinta ko din tawo, no, eh. Nakakal. Murag yan pong naghatag og balon sa imong anak, pero gipaagi ni mo og vitamina. Tama ba ako? Oy, shoutout sa Antonia, oy. Antonia, shoutout ni mo, Dris Tungawan, sa Buang Sibugay. Sa kumakauban, Mangubat, Lorelay, Bahian, Keza, Jama, Francine, Robert, Mercy, Suping, Kankan, Zyril. Zyril, Christina ang nag-shoutouts, Elisar Pundulan, Tungawan, sa Buang Sibugay. Special greetings, Susana Almonte, my love, sa Masbate, from Loloy Anita. Sana all. Shoutout, Diri Sindangan, sa Buang del Norte, Kati Jane, Diaini. Shoutout, ya kaninyo. Ingon man, Leta Ledesma. Narsing Simela, Luz Villarejo, Flores Michelle, Cominguez, Ronel Trayas, Kibatang, Aljo na Mukatkats, Pagadian, Kuya Jams, Wenceslao Takraw, shoutout, ingon man ni Jerry Punlaon. Lady Antonia, lakman lagi ang product ng Nature's Purple Corn Deris Butika, Sindangan, Mix Nis Maras. Sa Sindangan, murag na, may Sindangan. Butika Sindangan. Ay sa ha? Naoy. Ano tong Sindangan dire ha? Nakabasa mo kung Sindangan dire perti mga daghana gid aning atong kuan na. Aga na dapit nag Sindangan kuya? Sa Buanga ba na kuya? Di suda hindi ta ka memorize sa mga lugar oi. Shout out ya kaninyo. Sige lang kay kani bitong mga gipang text ninyo. Ma-forward mo po din ako sa kato bitong katog yung siya mo reply bitaw sa mga kabahin sa inyong mga kuan. Ipang forward man ako inyong mga kuan kaya mong pang replyan mga kaudyaka. Para di ko ikong maglisod kamulo kung programa o scroll aning papel mga kaudyaka. Galisod ko gunit mga kaudyaka. Shout out Lady Antonia. There is Purok 7 Gapasan RM sa Buanga del Sur. Johnny Kundiman, shout out ya kanimo. Hoy, Shunan Grim. Shunam Grim. Oy, naunsa naman in town ni si Shuna? Shuna! Naunsa man ni Shuna Ilibira na minaw ka sa akong programa? Shoutout sa akong mga amiga, mga kaudyaka nga tuwa in towns gawas mga kaudyaka. Oy, huwag yapon ko nila makalimtik. Eh. Ilang makita dito mga baka, diri po, safe believe, yung kita, mga kanding man po. Munang di kay sila mamproblema mga kaudyaka. Ha? Shoutout dyan kanimo, Chunang Green.
1: Nakakaloka.
0: Joke time! Usa ka adlaw kani nga joke gikan ni Ryan Dusang sa Antipas. Oh, Antipas unsa man Antipas? Ah, maning Antipas North Cotabato ni no. Ah, mana Cotabato man ang Antipas ba? Antipas may gibutang diri. Usa kuno kaadlaw niya na mga kaudyaka. Kusog kuno kay pagbunok ulan. Nabalaka in taon ang apuhan mga kaudyaka. Oo, nabalaka. Hey, asa naman in taon to akong apo? Kusog ra ba kayong pagbunok ulan? Hey, hain naman in taon to nga puha to. Pagkatauton, iabot ko no ston niya mga kaudyaka. Nagdagan-dagan. Nagpandong og dahons gabi. Hey, salamat ni Batag, yunay! Ingon bitaw kog din na maglaglaag. Talawa karon, nabundakan ka nag-ulan.
1: Eh, okay ra lola oy. Taka, kuha man po kuha ning dahon sa gabi. Wam kay nabasa akong ulo.
0: Ay, hoy maayo, maayo. Maayo gyud, ama ka nang uha anang dahon sa gabi.
1: Dito sa diabaw nahan lola o. Kanang may kapundok ng dagang yuta di ha.
0: Ah, sige. Ato na dito kao. Ato na dito. Kapala, magkapanihapo na ta.
1: La. Tayo ba lula ba?
0: Sama na po.
1: Basta bitaw. Kuan lula ka ng ulan bitaw lula kay kanang basta kyot magulan-ulan lula kay mahinumduman kyot ta ka.
0: Ay, mainumduman, magigunin mo. Kay kabalo, mangkagdita ka palaagon kung mag-ulan.
1: Na, diligid lula, oy. Basta yun. Bisan wala ko diri, oy. Bisan ako sa mong eskwilaan, mainumduman, yun ta ka, labi nagting ulan.
2: Hoy, hoy!
0: Ay, grabe, yun ni akong apo ka. Manginuna-hunaon yun kay ning akong apo nga si Tunya. Pero nganong makahuna-una magkaapo sa ako alabi nag mag-ulan.
1: Alang lola kay mura mang yug ikaw kung mag-ulan man mao magyuta. Mao o talawa o.
0: Hay ba dawa na lola. Mulmo.
1: Nanimaw kalom-om lola.
0: Muka po na ni bataa. Hawa na lebe, pospusan tamang kakaroon. bantog na di ay makuhan mga kaudyaka. Mahinduman niya ang lula kay kapanimahog alimuom. Nakasayaw gid akong anak Antonias imong patsunata ganina. Salamat oy, lison mapupasunata ta diri og kanta nga kuan mo. Tildit do as part nga di man pwede.
3: As we walk the golden mile.
0: Kailangan atong tukar nga mga pangsayaw oy kay hudyakas ka ina ni atong tukar. Oh, shout out kay nimo Lady Antonia. Oh, naana pod me naglanog-lanog. Bahalag di minimo i-greet, importante na minaw me. Ang shout out nanay Bulalo. Nagahigda ng paminaw ni mo samtang ng haplas. Ah. Grabe po, ningalan sa imong nanay Bulalo. Gingalan sa imong nanay. Imong tatay, yung sa may kuan, pangalan sa imong tatay, Apretada. Ay, naapod tayo, Memo Smart Capsule, ha? O, dili lang ipost na to ang mga vitamins bata. Kita po, doy. Pag Memo Smart Capsule, tama. Dapat yun, abi ninyo, kabalo bitaw mo? O, kung ang nasod, o, ang namuno, o ang inyong mga lugar, inyong mga kabaranggayan, kanang kung atong gipili ng mamuno, maimudala ba? Kanang kabalo, bitaw siyang tanaw sa kalisod karon, makapangita yung nagpamaagi. Makapangita nagpamaagi nga unsaon pagsulbad sa mga problema. Tinuod, bitaw? O, tinuod na. O, kay mo ganing gipili na nato, unya, ang mga nagdagan po karong mga panahuna, o naguna-una na sila nga mudagan kay abot lang, basi nagipadamgo silang malita. Pero ang uban, gusto magyog serbisyo. O muna siya nga, kita, dapat bright na tasunod mga kaudyaka sa pagpili. Kung kinsa ang ato ang pilion sa imong gipili. Muna mag-Memo Smart Capsule ta. Oh, ya pagingon tatay nanay nga ade, nakuha naman ko mang eskwela anton yang anong ipamimo smart capsule pa man ko nimo. Oy, ginagamit ang atong utok. Natagtak na ginagamit ang atong utok. Oh, para prediktibo, magpabiling alerto ta. Oh, dabi lugar magsurvey mga kaudyaka na isurvey da. Ay magsurvey unta me kanang naamoy mga appliances. Hoy, nami dagan appliances, nami TV, nami rep, nami agin mi dagan appliances. Ngano nang utang naman ka? Ay, di de kakapasar sa ayuda, dagan naman ka kwarta. Hoy, ay sa inutang man eh! Ah, nanginambog talaga tag appliances. Huwag kakabalo nga ang nag-survey sa imo, katuro man na yung mga pitos de yung isurbihon. O niya, mo bito na nakamimo smart capsule ka, kay para makauna-una ka, ana. Okay, para sharp ang atuang memory. Shout out Antonia RG Tony Bildo. Oh, shout out diyan kaninyo ha. Ingon man ni oy Cruz Jess Rodriguez naglarog-lanog kadiris La Union La Libertad gipakusgan gid namong radio. Ikaulaw po kuninyo das inyong silingan. Oy, ikay mo pagpalabig pakusog. Oy, maulaw. Mura ra ba kanindot tatog tingom. Ah, shout out sa kong anak si Ashley Tonya, si Greg Silpon, nga galungag. Ah, Diaz Compostela, Davao de Oro, balik-balikag basa, di gina kung mabalik-balik o basa Ate Teresa, kay dili ra ikaw nag-greet Ate Teresa, ha? Mangluod man yung mga nangluod na nagway. Kaninga, Nature's Gift Marketing Corporation, tanan nga mga produkto mapalit sa nagadaiyang mga parmasya. Pangutana lang mo mga kadyaka, kay di na kung mimuray sa mga parmasya. Pero kung gusto ginin nyo nga, mangutana gid bitaw particular kung asa gid nga parmasya diyan sa inyong lugar, i-text ni ninyo nga number kay mo ni siya'y hotline sa atuang Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, para makatubag siya. Makatubag siya kung asa manggaling inyong mga pangutana o unsa inyong mga pangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-text ninyo yung kontaka ang Sir 917-177-4630. Sir 917-177-4630. Sa katong gusto nga mangutana kabahin sa atuang Nature's Gift Marketing Corporation products. Di pa ulahi kaning gitawag nga Nature's Purple Corn Coffee. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanipod siya. Katang way ganang mukaon o pamahos buntag ba? Di gin mo mabalaka kay labi na itong di mukao ganon. Natay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy o taas o antioxidants. Pwede kay kapulis inyong pamahaw. Pritado pag inyong lawas bisa nakapamahaw ka na. Nindot ka ayon niya kay mo suportas kasing-kasing kay taas mag og antioxidants ning Purple Corn Coffee. Protektahan imong lawas ba mga free radical, suportas kasing-kasing atay kidney nerves produkto ni siya sa gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kunya di ni siya ordinaryo nga kape, kay naman siya mangustin, kaning mangustin natural anti-inflammatory man ni. Makapaminos manis ka sakit o gubag sa lawas. Unya napaginit siya ay gitawag nga makapanindot para sa tong immune system o pamanin. Apo siya ay barley grass. Source niya sa fiber, vitamins, minerals, makatabang sa digestion. Unya detox pagin. Mayo ginis sa tong tiyan. Unya say para sa blood sugar po niya. Kaya na siya stevia. Ang gigamit nga kanang pampanamis, natural sweetener ng stevia. Low calorie pag hindi nga kape. Nakoy nabasa din nga shout out ganina mga kodyaka. Pero lahi ang shout out. Kaya ang shout out. Laban lang ko no life, Antonia. Shout out lang mi direg. Nawadaan ang trabaho tungod kay Wanay. Kasweldo among amo. Grabe ba? Nani nakalisod karon kay nai mga kumpanya o nai mga unsay tawag ana, nai mga negosyo karon mga kodyaka nga hinahinay nagsirado. Tungod sa epekto aning kalisod karon. Munang kung ikaw nasulduan gyapong kagtarong sa imong amo karon, naa gyapong kay matrabaho matag adlaw, mumata ka mubangog sayo matag adlaw unya na kay trabaho, dapat ginanimo pasalamatan. Kaning Nerflex capsule adunay katong gingon na ako nga vitamin B1, B6 ug B12 unya makatabang protector sa maintain na labi na gyud bitaw para makalihok mog normal ba. Komportable mo adlaw-adlaw kay kani bitong Nerflex capsule, protektaran man imong nervous system. Protektaran imong nervous system. Unya nakanindot pa gyud kay katong mga binhon ninyo mga kamot og tudlo. Nerflex capsule indot kay ni siya mga kaudyaka ha. Mubalik na po, Lady Antonia.

0: Cello, tralala. Dahil na mga kanta karon mga kaudyaka ba, kay ginagmay na lang ang words ba niya, mabalik-balik, kunya, nga. Hindi na manon ko kalitok, no? Imo, nagkuhan ba? Sunata, imo, music. Ba? Oh, dali ra kay kanta. Kung kamo, magmugna mo, og. Tukar mga kaudyaka, unsa man ninyo nga litra, be? Kasikati daw ko ninyo, be. Nabay, digide, napoy. Da-da-da-da-da-da. Unsa man ninyo? Yeah, tralalelo, tralala. Unsa man ninyo, be? I-comment down below daw, be, kay mua na tong tono. Siyempre po ay magkalimot, has, mga napakong tungod kay waka klaros poste. Natay gitawag mga kadyaka Nature's Gift Vision Pro Capsule. Di ilali mga kadyaka ng halap-halap atong pananaw, eh. Nature's Gift Vision Pro Capsule o sa ka-advanced eye health supplement special nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman simsog ng pananaw, ha? Labi ng mga drivers, kailangan yun ninyo og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pinaka-importante yun na nga tinaw ang inyong mga mata. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Kining oras, kining programa. Yatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Kini si Lady Antonia. Manamilit ka ninyo. Hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! Hush, hush, hush! Rock, rock, radio, magbating!

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee

0: Tulong sa IBT mo lamin. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
6: Okay, ma'am. Oy, magulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
7: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginama ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Rock, rock, rock.

0: bukas a las 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyalis tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
3: Radio.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag pressure or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doctor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
0: Radio Bad Bad Ting.

0: Ang atong kahimsog mahinungdanon ug angayang tagaagpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talagsaong tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kaupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve, tulumanong magagiya ug magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng milagrosong mutabang ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
1: Zed Liniment Oil, ang haplas nga gisaligan sa kadaghanan, o kini nga haplas ang gisaligan sa usa ka pamilya diha sa may Samal Island, Davao del Norte. Atong kauban karon si Edgar Baterna, usa sa mga nagagamit sa Zed Liniment Oil. May adlaw, kuya, unsay pangalan nimo?
2: Ako si Edgar Baterna.
1: Okay, pila edad ni kuya Edgar?
2: 63
1: anyos. Tagaasa gani ka kuya Edgar?
2: Dire sa Barangay Bandira sa Kaputian District.
1: Mm-hmm. Sa Samal, tama ba?
2: Samal.
1: Mm, kumusta man mo diha? Sa Samal, murag daghan daw kuno ang nigamit na og Zed Liniment Oil diha. Labi na ikaw nga nag-chat nako. Tama ba kuya? Ikaw man to nag-chat nako yan o nga nag-send ka og picture ba to nga imuhag yung ipakita ang butilya sa Zed Liniment Oil?
2: Yes. Kandagang yun, halos mandre, murag mo ginagamit.
1: Mm, diha sa imong mga silingan?
2: Oo, sa akong mama, akong mangod, dito po sa umo. Dapat sa may purok na mo. May pwede mga gamit ko. Lisod yun naman. Indot mo siya. Kaya nang asa ang sakit. Sakit ang hawak. Maro mo na yung plaster ko. Apukton. Indot mo siya. Kaya ka nang para nang nailamok. Dini po kaya mo duol ba? Ubo. Ubo. May po siya plas. Ubo ng liog. Aplasan ng liog. Wala yung ubo.
1: O sa pailaing ipang gamitan ni mo, Kuya Edgar, sa Zed Liniment Oil, kay sama lagi sa eksperyensya sa uban, dili lang ni siya haplas lang. Kay ang uban, gigamit kayo nila sa mga problema sa kuto, kaspa, mga uban pa, mga paso. Okay. Ako ganit mismo, tong niaging adlaw, napaso ko ba? Kaya nagpa-plancha-plancha kong buhok niya. Nadunggan na ba na ako nga na ini testimonya nga effective daw? Di ako pong ibutangan, ay tuod man, ako gimo testimonya po. Na wala ni hubag ba? Wala nakahubag bitaw ang paso? Taod-taod, nawa po ng ngot-ngot sa ako ang paso. Di ba sa mas na? Ako gud mismo ang nakasinati. Ikaw, ang saman po imuhang talagsaon nga kuan, kasinatian gamit ang Zed Liniment Oil.
2: Dagan kong na kuan noy, dagan kong na experience yan na ning na abina ko ka ng atlas lang. Ay, sa itabo nga naglumpas ko, nga nasamad ko sa Bagakay, di ba laba yan ang Bagakay? Pagka pagkundra ba yan ang swakwa, kurog akong kamo pagkaigos Bagakay, pero yung ko, wala, ganing sediment lang para, kwan, nga gibutang na ko skapas, di ba na ko, wala yung kahubag, wapo, di nga nagmutlot, pagpo nagbuntag, nakatulog yung ko, wala yung nga, kwan, nga wala pa yung siya iwat ang samad, natakan sa ko kaning mga uhipan, napila yung pake uhipan sa bukid. Ako lang pisga o nang guan pagkuman butangan ako ka ng atlas dili kahubagoy ingon nga muhubag yun ang anang uipan lamang yun na pero wala kahubagoy na maligiran ako ng putyukan buyog ng putyukan ba o dili kahubagoy siba yun dyan ray yun dyan guan dyan yun naman to dako yun diferensya sa ubang mga itambal ni mo ka na siya round ba kagib-kagib nang mga kanang katol-katol yung higikan ka sa maglampas katol masala nga plase wala kay katol so dagka experience na
1: atong sumpayan ang atong pakihinabi kang Kuya Edgar kasama kay siya kumbensido gyud sa Zed Liniment Oil. Mao nga ikaw nga naminaw kung ikaw sab dunay nindot nga kasinatian uban ang Zed Liniment Oil, i-chat lang ko sa akong Facebook account Michelle Miral Galve. Kay basin ikaw pod akong pangutan-on kung kumusta nganong nahimo mang epektibo nimo ang Zed Liniment Oil.
0: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, hapla sa kahupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Radio.

0: Alauna sa hapon.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC.lit.lit Balita.
3: Mayong hapon mga kabagting o kabilkada, sanayan ang Daklit Balita Launa. Ni kantidad og 23.5 million pesos ang Seed Capital Fund nga gipagawa sa DSWD Sustainable Livelihood Program o SLP Field Office sa Buanga Peninsula alang sa 39 ka SLP Associations isip kabahin sa handog ng Pangulo 2026. Sa maong pundo, 5.1 million pesos kapina ang nadawat sa 276 ka benepisyaryo sa Sambuanga del Sur, 10.47 million sa 446 ka benepisyaryo sa Sambuanga Sibugay, og 7.9 million kapina sa 740 ka benepisyaryo sa Sulo. Gamito ng ayuda isipunan silang gipiling panginabuhian sama sa agricultural support, general merchandise og farming projects. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 27 Daryang Ikat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Radyo Bagting.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Pot naming mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Lay na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
1: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh
1: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Radio Bagbag Ping Ping.

0: Radio Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
4: Panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og 2 ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanay!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindutag yapong kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban ba? No? Wonder Banaba Plus, pertinindutag yapong kayo. Oh, para ni atong mga, katong atong mga kaigsuunan di abang, kuan, kanini ang Naay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder Banaba Plus muna. Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas kulon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure. Wonder Cardio Care, then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga mo imo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na atoning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Managsama man kadako ang gugma nga gibati ning atong dughan. Apan migitib kini og mitubo sa sayop nga relasyon og kapanahonan. Sa sud sa akong kasing-kasing, nasayod ko nga wa kini maayong kapadulngan. Kay moabot ang higayon sa akong pagmata, mahanaw kada sa akong kiliran. Bisan pa kun sa kanindot alang kanato ang mga plano sa unahan. Panmahimong sayang og kawang lamang ang tanan pag-abot sa kaulahian. Sa panahon nga gusto mong musubay sa sakto og tul-id nga dalan. Sa likway mo ako nga nahimong tipik og kabahin sa imong kasaybanan. Sa imuha unyang pagtalikod, ang samad sa hapo nga kasing-kasing magpabilin. Walay sarang tambal nga sa kahapdos pwedeng makawagtang ug makaalim. Antuson ko na lang ang kapait ug ang kasakit nga nag-umiduning galamhan. Tungod kay misod ako sa relasyon nga wa gitugot sa kahitasan. Kinsa man ang atong basulon ining sayop nga relasyon nga atong gisudlan. Akong gibati. Kaya siya lamang ang nasayod sa inoy lap ning atong dughan kung unsa kini kaputli. Andam na akong mudangoy-ngoy ug mubako kung mao kini ang bugti ni ining tanan. Bisan gamay, wa ako gimahayan nga mibutho ka sa akong kalibutan. Nangandoy ako nga pag-abot sa panahon maangkunta ang kagawasan sa gugma. Apanasayon ako nga dili matuman kay sa atong kapalaran wa kana gitagana. Sa laing kalibutan man lang taka makauban hangtod sa kahangturan. May patingaling sugdanan ako pagkalot. Ang akong kaugalingong lubganan. Ako'y gabuhat ani nga balak. Ako mo'y composer ani. Murag na ina utro ani gamay disto mo'y. Oh, ang munang kabisado na ko nga balak ay ako ang gakompose ani nga balak mga pinalangan digpamina. I'm proud. Alang ganin yung tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: Oy, pag-ibig na walang dangal. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Ellen May Ingkal, taga Kalinan, Baguio District, Davao City. Na ako'y gibati o kanang kabuhiyon ko kanunay, na pagkauman og ako kaplas, nawala siya. Kada na ako'y ubos, mag-haplas lang yun ko, kanang mag-cramps akong tiil, pati skin allergy, akong haplasan sa Wonder Herbal Oil, wala siya. Katong wala pa ka na, nakatesting ining produkto nga Wonder Herbal Oil, na-prove and tested na ko, nga kinisya maayong nga haplas, labi na sa ado na kay mga panuhot, na kay mga kabuhi. Apply ninyo kinisya kay nindot, kay nisya nga gamiton, halang-halang imong pagbati niya, pagkahuman, taon-taon, di madugay mawala na sa imong kagalingon ng mga sakit.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? Ania, katong ato mga kaigsuunan nga, nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napod ay Wonder Animal Vita. Proven and tested, good po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
2: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
3: Oh, nagamit ni kuya, nagamit. Okay. Among baboy po nag-i-bogan, among sagula, Animal Vita lagi na.
2: Oo. Oh.
3: Dagko na ba karon?
2: Dagko na. Kapila na ka nakagamit og Animal Vita, sir?
3: Kuan pa kuya, mga tulok kasimana pa ako nag-gamit ani.
2: Tulok kasimana, sugod karon?
3: Oh, sugod karon. Atong pag-wala tiksa ko sa imo.
2: Daghan mo dahil gagamit og Animal Vita, sir?
3: Oo. Oh.
2: O, igna imong mga slingan diya nga maggamit og Animal Vita.
3: O, ako lang hindi ko sila nga. Magamit po sila. Gikan po na ako ba nga. Ipatanaw po na ako kung baktin sa ila ba.
2: Anya, nakita agin nila ang resulta.
3: O, nakita agin ang resulta. May agin mukha ko ng baktin.
2: Imong gisagol sa ilahang pagkaon ang Animal Vita.
3: O, gisagol ako sir, gisagol.
2: Sige, sir. Ilmar Lahoy-Lahoy.
3: O.
2: Taga Upol, Misamis Oriental.
0: Ngunana gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, ha? Kanang Wonder Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kani nga to ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Testingi. Suway gamita epektibo kami nawa testimonya nagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Ni Regine Bautista.
2: Taga.
4: Taga Lulu si Agiri Manukan sa Bungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
2: Wonder Banaba Plus.
4: Oo, katong mag-try ni kaya nga kang bana, di sa kalibang kayo, di ka bawas. Ngayon, sanang wasiga na kayo mukhaon, kay Luya na Jutsar, di kayo kapindog sa nawadan sa kusog. Itryan ko na ko sa upainom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong itryan sa painom, yan ko dito sa butika, kaya ako dito gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya. Ngayon, ato pala kadlaw. Na ulihan doon siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba? Kwan, yung sa opina, kaya nakalibang na ako. Moto, ako gimintay niya. So, narakad daw niya, gininom ato. Na okay na siya.
0: Oh, diba? Wonder Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? Regards, pag-aray ko ni John Barquilla sa Lanao del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Zamboanga del Norte, gikan ni Jollibert Tatsado, Zamboanga City, Gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family. Mangkarani family, nagpag-aray siguryo ng Buluan Umunay. Pag-aray ko akong mga anak, G-Mark, Remar, Jimboy, Risa, Jeric, o akong bana nga si Nestor Tanyo. Naminaw ni mo, nagpag-aray si Emeline Tanyo from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Pag-aray ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Sa akong anak nga si Shilami Yuluhiyo o nag-eskwela ko college sa Cagayan de Oro. Umbana nga si Robert Alminares, kag sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpag-aray si Cyril magbulugtong sa North Cotabato. Shout out ko akong asawa nga naglingkod, Luisa, akong anak nga nag-study, Loizal Saldi Cabantao ni Purok Jis Base Camp Maramag. Pag-aray ko akong pamilya diya sa Purok 4, Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpag-aray si Delphine Patambag from Davao City. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot pod. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kani mo'y gamito ng Vitron Drops. Kay maunin pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindotag yun, ang Vitron Drops.
5: Ako dahil si Udelma Lumantam, taga Damit, Sumbanga del Sur.
2: Okay. Sige ma'am, sultihi daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit ani nga produkto nga Vitron Drops diya sa imong mga bata.
5: Kanang ang ako mong gud ka nang di ka ni hospital ato kay na hospital mang kupad pa nga nakana kung kanang rehan.
2: Mhm.
5: Sige sa hila kanang dali ra kay sa kanang hotel ug tiyanda.
2: Mhm.
5: Dili makatulog. Tugod din na kanang mga alas city, ang tugod din na sa dayon. Namun pa, sige mga tanong na sa inyong programa ni Kuya Cardo, anong palit niyo kuan? Ito yan, namo.
2: Nagpalit mo, nagpalit mo Vitron Drops.
5: Oo, Vitron Drops yan. Mga isa kabulan din siya, nagsugod po yung lakilak, dahil ka ng butod yan po yan.
2: Mm-hmm.
5: Ngayon ito, di palitan, namun ka ng Vitron Drops akong banak. Eh. Sige, pamina ni Kuya Cardo rin, makapaminaan po ko sa mga pisino sa uban, di ito, nipalit ko. Mga tulo ng guto kadlaw, na nakatulog na nig ka ng tarong.
2: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
5: Okay. Mm-hmm. Okay, nagpunyan. Nag-list kong banag ka ng sayo-sayo.
2: Mm-hmm.
5: Ka ng mananalag din katulog niya. O ko na po siya, di na po siya dali ka ng subawan. Teka to, itabang mo ka, gihubak ba, giubo.
2: Gihubak, giubo.
5: Nag-list po siya ginawa rin. O, sige tayo ng program mo. Wala, hantag ka rin. Okay, nag-apit ang bata.
0: Ingon ana, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag dosi anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup maka bright pud ni kato mga batang bugo i Vitron Syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
6: Ako si Monina Kudinira Atis, Barangay Sentral, Mate. Kung apo nga, 2 years o 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod. Di po siya kabalong mo sulti niya. Sige, may paminaw anang Vitron Syrup. Akong giina kong anak nga, try ninyo palit o Vitron Syrup. Kay basindi, makatabang po na sa bata. Kay sige ko na ninyo o patirapi niya. Buragwa may alibyo. Motong, patrais akong anak. Kalawin sa Ginoo, kabalo na siya mo. Sampit o mama, papa. Basta kay, nindot siya kay ang Vitron Syrup.
0: Ingon ana no. Ingon ana kanindot mga pinalangan ng paminaw. Ang Vitron Syrup, ang Vitron tablet may po ni para po ni mga 13 anyos pataas. Tong ato makaigsuunan diha nga wa nay ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit kanang Vitron tablet pang paligon sa immune system na. Paminaw ha, testimonya o nagamit ni siya og produkto nga Vitron tablet.
2: Pangalan sa natong address?
7: Atong pangalan si Harding Malina, relocation mainit, Katil Davao Oriental.
2: Salty mi sir, okay. Kung unsa kanindot ang kining produkto nga Vitron tablet.
7: So, na sa dili po magamit ang wapang makasulihan ng Vitron tablet. Ang karog, yung dili good ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog.
2: Mm-hmm.
7: Pero suka na nagamit ako ng Vitron tablet. So, Marga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5. Hindi na ko halos kamata, mag-resure kong hika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging usara ko.
2: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
7: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mawin na rin, tingin na akong mahal pa yung Vitron tablets di ay. Kay sukan sana, nakabati ko sa ako, ang ganyan ma-advertise di ay sa ako, ang ni Kuya Cardo.
2: Mm-hmm.
7: Matong isulayan na ako ang Vitron, isulayan na ako ang sinod man yun. Maayog at gamit ito ng Vitron tablets.
2: Okay.
7: Ayaw katul, may na akong taon.
2: Mm-hmm. Sige,
7: pero,
2: salamat.
7: Ako lang ginamintin. Ito, nagliat Vitron tablets.
2: Mo na niyong ginamintin karon.
7: Oo, mga akong ginamintin karon.
2: Sige, salamat kayo sa paggamit, ana.
7: Salamat.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, mangutan ako sa so di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars. Tiyan, tiyan, tiyan, tiyan. Murag ba ito galing testingan mo ng otong Juander Bomira Juice pusing makatabang. Garay ko akong ay gagaw sa makilala North Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpagaray si Cecilia Dumasig sa Calamba, Misamis Occidental. Mga guys, pagaray ko tanan naminaw diya sa Landing, Baliangaw, Misamis Occidental sila si Iling Akain, Gingging Ognining. Pagaray ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy, taga Sinabuagan. Pagaray si Angel sa Poblacion Valencia. Garay ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso, Banay-Banay, Daba Oriental. Salamat. Garay ko akong Maigson, Santa Rosa, Lapu-Lapu City, Kang Manang, Bito, Ognoy, Bukoy. Kuya Carls, adlaw-adlaw, giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Garay ko Duhan Family sa Kiharo. Garay na ko akong pinalanggang uyab si Nicole, din akong mama o papa o akong manghod. Ganara Kuya Carl si Giovanni Deni from Dumaguete. Wonder Car Joker. Labi na kay problema sa imuhang blood pressure. O gina itong ikinahanglan kaayo ka ng Wonder Car Joker, mga pinalanggang digpaminaw, ha? Oo, kay karong panahon na kung masakiton ka, mahal pang palalito na unsaon naman lang nanimo, no? O niya, labi na og high blood run ka, kay kana mo kung blood pressure, problema na. Problema gina. Kay may pagka-traidor ginang maong nga sakit ka ng high blood. O na, kung naa kay problema sa imong blood pressure, ako kang hangyoon nga mag-inom ka kanunay og Wonder Cardio Care, kay makatabang na para mo lower ang imong blood pressure. Ba? Wonder Cardio Care. Indot na. Oh, kanang mga tag-as kayo diha og blood pressure, dali kayong saputon, dali kayong masuko, akana mo'y gamiton. Wonder Cardio Care. Wonder Himoid, og katong na ay mga colon problem og almoranas. No? Kanabitong almoranason ka, o niya, nakay problema sa imong colon, ba? Kanang ato ang Wonder Hemo Aid. Muna ito imnon. Available na sa mga pharmacy at butika. Available po na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Available na. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi. Kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha. Giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Kaya muna hinungdan, may taas na imong sugar. Ingnan ka na. Di ba muna yung mga kwan? Inang ka ayaw nagpangapi. Kaya ka nang imong kapi, muna hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kaya nang hyper ka, na-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ingnan ka na. Nakadungog ka nang istorya, ka nang alinya. Aw, pag-ilis og kapi. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh. Ilisin na imong kapi. Kasi magtinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan kulbaan ka. Oh. Pag Wonder Herbal Coffee, dayon katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga kana bitaw naka sa field bitaw, una ka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton kana nga ato ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba naron? Okay na may drops, naabot naman, so kompleto na. Oh, kung bata nga bago na tao taman 1 year old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drops. Pero kadang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimnon nimo og Wonder C Plus, datay sirap. Pero kanang ikaw 3 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lula, pag mo na atong ikinahanglan, natay Wonder C Plus nga kapsul. Mo na ginainom nako. Ako gainom ko ng Wonder C Plus na kapsul kay usay ni pumuli kaya ni atong kabisi unya na puti dagang ginatrabaho usay maulanan puta taliksikan puta mainitan puta unang nga kinahanglan kita ng Wonder C Plus mga pinalanggang tigpaminaw mo na atong ginagamit kanang Wonder C Plus mo na ato ang gamiton so para sa bata nga moy pagkatao taman 1 year old natay Wonder C Plus nga drops para sa mga bata nga Duha ka tuig taman og 12 anyos natay 100 C plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay 100 C plus nga kapsul. O kompleto, di ba? Sa mga imong problemahon na lang, kompleto naman na. Wala naman kay angay problemahon. Pa-shoutout lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Sambuanga del Norte. Shoutout lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsuon. Kumusta naman mo diha? Nagpa-shoutout si Mary Jane Balag Andino sa Miputak, Salaman. Shoutout ko ni Mother Alma o ni Papa Ping, dayo ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat kay nimo Kuya Carl. Garay ko tanan arang ka kusog diri sa Tagbayani si Son Surigao del Norte. Ikan kini kang Marcelino in Morial Senior, more power sa programang tudling sa mga garay. Pa shout out mi diri Kuya Cards kang Mama Bilin, Ria and Riliza Kulin and May Azilea. Listening from Tangub City. Kuya Cards, pwede mo greet ko akong mga anak tanan na lady dia sa Tulibong Kalawit. Gang Ruil og dia sa Lumanon, Dudong Sulay akong mga igsuon sa Tampilisan. Pwede mo request og kanta Kuya Cards paminsan-minsan palihog pagtugtog. Kuya Cards, pagaray ko Barangay Upper Diuyo. Bueno, ato ni ngatagag pagtaga ni Indri sa Balak pinada ni Juanito Liogon. Taga Sitio Baiting, Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang title siyang Balak, Paabuton Ko Ikaw. Ato ni ngatagag no kinabuhi. Pinangga, nalilang ikaw sa ako mga daman og damgo. Hari ning kasing-kasing nga nangalimyon sa pagmahal. Ang kaaghop mo mao'y tuburan sa akong paglaom. Mao'y mithi og lamdaman ning kinabuhi gitugyan mo kanako. Ang dinagaang sa imong mga pag-amuma. Gidasig o gidagkutan ang lampara sa himalatyon kong paglaom. Sa imong mga bukton ako nagpauraray nga pinulog sa kamaya. Kalipay gihambi ning diwa way sama. Di ba nanumpa kita nga maginunungay? Uban kang bathala nga bugtong saksi sa atong pagminalay. Mga saad og panumpa atong nagambalay nga mag-uban kita hangtod ikamatay. Apanahanaw kasakalit nga kanako wa manamilit. Gitalikdan mo kining nagsaluma sa kagol. Baya sayop ang pagtuo mo kay kanus adi ko mahimo ang pagbudhi kanimo og karon niya ako nga imong gitalikdan. Nangilaban nga unta mo balik ikaw nining dughan. Palihog dungga sabda pa sa iluwa kining timawa. Nagimingaw sa imong hagna pinangga paabuton ko ikaw. Sagway timailhan sa imong pagbalik paabuton ko ikaw. Paabuton ko ikaw, Juanito Liogon, City Baiting, Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

Okay! Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggang digpaminaw. At doon ako ay, Kuya Cardo Villaronte Maingon ng Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pangservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Radio Magbating!

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyo ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutog. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usap man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Kasahinan sa wala pa itong magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Mm. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsag, ang bukid duro. Gani ay.
2: Abutid sa kulian?
3: O kato ganing anang amur na.
2: Abutid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oh. Mm. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: ta ka sa bukid di ko ka saka
3: sa tiha nga nagmintin ko ana ay pertin
2: ha ah pwede na magkat ka tayo sa bukid
3: kat ka ta ba oy magrapag yun ko atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalog sumpon eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
2: hindi pa ka namin mulay
3: Sean
2: Lido
3: Alberto
2: tuloy mo idad.
3: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
9: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbaguim.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC.lit.lit Balita.
4: Mayong hapon mga kabagting ug kabalkada, sanayan ang Daklit Balita alas 3. Mikabat sa 650 katupad workers ang nakadawat og 9,280 pesos matag usa atol sa andog ng Pangulo Serbisyon Tapat para sa lahat gahapon adlaw September 14, 2026. Ang payout usa ka inisyatiba sa Department of Labor and Employment Condoli 9 aron makahatag og temporaryong trabaho og pinansyal nga tabang sa mga displaced worker, unemployed o seasonal workers. Tumong sa programa nga matabangan ang mga benepisyaryo sa ilang panginahanglanon samtang nangita og mas lig-on nga panginabuhian. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 27, Daryang Ikat, aya ay sa Belfem o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
6: San Francisco.

0: butter, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay ko kung pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
6: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang pangagod kon athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
10: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
10: Eric Ko, sarang gani.
1: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center
2: Rural Health Unit o Health Facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalaman

Ayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas sa mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak. Rock, rock, radio,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit, Balita.
5: Kabagdi kabalkada niya ng BBC Daklit Balita alas 4. Ipasabot sa Social Security System Pagadian Branch ang pipila ka mga hinungdan na sa pagkalangan sa pagproseso sa ubang benepisyo sa mga miyembro. Sigun ni SSS Pagadian na Branch Manager Edwin Rimoto, sagad ang hinungdan sa delay maong sayop o dili updated ng impormasyon sa membership record sa miyembro. Lakip nini ang sayop ng pangalan o uban pang personal nga datos na dili mutakdo sa record sa SSS nga nakinahanglan matudpa nga ipakorek o ipaverify. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting, 17 Florence of Imama, ayong hapon.
4: BBC Daklit, Balita.
6: Radyo Bagting. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.

Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ang industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
1: Ayun, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto time na Luzon, Visayas, and Mindanao! Mga kalaro, ready na ba kayo? It's 5 p.m. and the excitement is on! Ihanda na ang inyong mga lotto tickets dahil sandali na lang at malalaman na natin kung ano-ano ang mga numerong saswertehin ngayong Tuesday, September 15, 2026. Baka ang swerte mo ay nasa next draw na, kaya nasan man kayo ngayon, tutok lang, stay with us via IBC 13, DATV at sa ating official Facebook and YouTube accounts. And before we start the draw, here's an important reminder mga kalaro. Only players 18 years old and above are allowed to play any of the PCSO games, including STL and Scratch It. Always play within your budget, play smart, play safe, and play responsibly. And to officially start our game time this afternoon's draw, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, makakasama natin ang ating PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, ang lahat ng kalaro ay may pantay-pantay na pag-asang manalo. And to ensure that, every morning we conduct our pre-draw procedures. For the highlights of the activity, please watch this.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, ready na ba ang mga tickets ninyo? Let's test the luck of your favorite numbers! Tara na! Let's play Lotto!

0: 2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng two numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Ramo Lito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na ng numero para sa 2D Lotto Draw. Our first number is 22. And the second number is 5. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw we have 22 and 5 in exact order. Three numbers naman ang susunod na maghahatid ng panalo. So, get ready with your tickets because we will play right away after this break.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nais i-check ang ticket result? I-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kumpante ka sa bawat taya.
0: Lots of players, get ready with your three numbers. 4,500 pesos ang katapat na premyo kapag nag-match yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-Rambo Lito System Play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng panalunan. To all of our game players, let us play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 3. The second number is 9. And the third number is 8. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 3, 9, and 8 in exact order.
2: 106.3 Radio. Radio. Nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
3: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugman niya. Ako siyang bawion. Og ikaw lang ang makatabang nako.
4: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
3: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita nako sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha! Touch of me,
5: you're my fantasy. Ang magic ni bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: o garon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha.
1: You're my fantasy.
2: Ayaw ko dong gaba na expecting kay dong gabo na ko aning agungan nung sa
3: ungan. Akatawanan.
2: Tidaro ako pang tanan mo.
3: Ah, sige, sige. Mga tanan bang kanako nga no?
2: Ah.
3: Tiyati kag tinarong. Usaning mga adlawa. Muapil ka na sa unya og hangad. Anang mga billboard.
2: Oh. Ano? Usay buti mo pasabot.
3: Waka kasabot.
2: Ah.
3: Problema na na nimo.
2: I love.
3: Diyan na ka, diyan na ka.
2: Ay, I love, I love.
3: Lupad ko, lupad ko.
2: I love my card. Ay, lupad mo, God. Probida ni Behana eh. Lupad siya. May rangapaso niya at upahas kanginan. Sakro. Muapot kudo ang mga adlaw na muapil sa utan aus billboard. Bida, libog siya kuday. Sakuloy ako bitanaw niya per mayroon tao nang naadiha billboard na. Bida, pool. May si tanaw si murag ng kaon. Bida, no? Unsa ka to yung ingon ay?

0: Ma'am, doon na kayo isugo na ka?
1: No, uwa.
0: Oh, unya nga nung gipatawag mo ko ni mo?
1: Nag-order ko pagkaon, mga unta.
0: Ha?
1: Nga nung mura magagdakurat.
0: Kuan? Ang bot niya mong ipasabot nga?
1: Magsauta o pangaon. Dali.
0: Ha? Pero kuan, kanang...
1: Unsa?
0: Kuan, di lang tingali ko, ma'am. Mukhaon ko sa gawas eh.
1: Balibaran ko ni mo? Di kaganahan nga makigdungan ako kaon?
0: Di mo sa ingunan ha. Ang ako mag-good, basin ba ugun sa ikasulti sa uban ni mong empleyado nga makigsaw ka na ko?
1: Nga naman di ay. Ngilaat pa ko di ay.
0: Kuan, basin maglaino nilag sabot.
1: Unsa? Kaya unsa man din nila sa pagsabot?
0: Basin bag makaingon sila nga nakigipalabi. Or, di ba, makaingon sila nga sip-sip pero kaya gunin mo.
1: Dili na mo ay rason.
0: Oh, ha?
1: Dahil ba ako kung na si mo huna-huna? Wa ko'y labot kung unsaon nila sa paghuna-huna ang ako gibuhat. Wa sila'y labot. Dini, ako ang masunod. Nagkasabot na.
0: Ha?
1: Ay, dali na. Dungan ko sa pagkaon.

0: Uy, di ka na ning pagkaon ni mong gi-order mo. Uy,
1: duha man to. Sige na.
0: Huwag murag mahalon mo kayo ni.
1: Mahi mo ba? Dilit na ka maghuna-huna, anak.
0: Ganong imo man yung gibuhat, ma'am?
1: Ganahan lang ko nga makigdungan ni mong praon. Ay, nakaikog. Kaon si imong gusto.
0: Da, karoon pa mo kung makakita yung huwag yung aning apatahe, oh. Saan man eh?
1: Mao ba? Malagmit ang kakaon na kaana. Lahit lang ang pagkaluto. O, samta mga onta, gusto ko nga mag-story-story yata.
0: Ah, onsay, gusto ni mong pakiksultihan ako.
1: Bahin ni mo.
0: Ha?
1: Nahibaw ko nga, daghan ka pang masulti din rin ako. No?
0: Tingali malingaw ka nga, maghiskot ko sa kong kaagi, ma'am. Kay, wamod ka makasinati sa kong nagian. Sa mong kapubre ba?
1: Tingali, mauna ang rason.
0: Mm.
1: Daghan kang naagian nga wa ko makasuway. Pero...
0: Pero unsa?
1: Sukad manggod ka ganinang buntag, ako na matikdan nga wa ka sa mood.
0: Kuan, kanang...
1: Problema?
0: Kanang...
1: Makatabang mako?
0: Ha?
1: Ay, kay ko. Isulti. Nagkinahalan ka o kwarta?
0: Kuan, ma'am. Kanang...
1: Pila?
0: Ha?
2: Kahimsog, importante. Mao ka ng angayan nga ampingan. Ang SED Marketing, ang tihimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunumanon. SED, alam sa kahimsog.
3: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome na usab. Niining atong tunumanon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kining atong mga panit, mga igalag iso na kinahanglan usab kini og pagtabang. Ilabi na katong mga kaigsuna natong kanunay nagabulad. Og usab sa nagabulad sa init og usab kato mga kaigsuna nato nga medyo dili kayo kapution, no, dili kayo kaputian. Timani kanunay nga makatabang og dako ang atong sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap, ang kining glutathione, ginatawag kining amino acid glycine, cysteine og usab glutamic acid. Mao kani ang makatabang nga pagpahatag og paglim

0: kahimsog.
1: At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang Said Kogon Herbal Capsule giformulate alang sa mga tao nga dunay problema sa pag-ihi o UTI, prostate problem, mayuma, kidney problem ug taas nga uric acid. Ang Kogon Herbal Capsule maayo sa constipation, aduna kini cleansing properties. Ayaw na kabalaka pag Said Kogon Herbal Capsule na. Kogon Herbal Capsule ang eksperto na ng klase sa mga sakit. Wag tangon sa Kogon Herbal Capsule ang inyong mga balatian. Tumarad lang ninyo o Kogon Herbal Capsule. Usa ka kapsula sa buntag o usa ka kapsula sa hapon. Kung mahimo, kada upat ka oras good para sa daling kaayuhan sa imong ipangati. Kay sa Kogon ang atong lawas bas Kogon. Kini si Ate Pres moingon kaninyo nga kitang nag-ilaid sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang mga produkto sa Said Marketing, tatak kining magaling.

0: matod ko pila. Silti, kung pila imong gikinahanglan, muhatag ko.
1: Dili. Dili bayin sa kwarta?
0: Kung mao, bayin sa unsa man diay?
1: Kanang personal.
0: Mao ba? Pwede ba ko mahibaw?
1: Ayan lang tingali mo eh. Mawa ko.
0: Okay.
1: Abi mo, nihibuang ko.
0: Saan sa?
1: Kwan, kanang bangi mong gipakita karon ako. Huwag ko magtuo nga ingon anak day ka anak ma'am.
0: Ha? Ngaon sa ba?
1: Kana good nga butan mo day ka.
0: Kaya naman di ay. Unsa man ni tan-aw ni mo nako?
1: Kwan, sa una ko na kong pagkakita ni mo, huwag sarihan nagkuyog-kuyog ta. Ako nakita nga dako kay kagkalainan karon.
0: Nakasabot ako sa imong giingon. Ingon ana lang jud ko. Dili ko dali nga mosalig og tawo.
1: Mao ba? Sakto gid ang giingon sa imong yaya.
0: Kaya sabi gisulti niya?
1: Matod niya nga sabton lang. Kay kuan ko no, ako lang yung task-on ko no ang akong pasensya nimo. Kay
0: kaya sa?
1: Kay may gitago kang kabutan.
0: Mao ba? Yan ang nisulti mga siya ni mo, ana.
1: Malagmit. Nakakita siya sa imong gipakitang taras na ko. O basing nahadilog siya nga. Di ko magdugay. O mapahawa ko. O sakto gidi siya.
0: Sa ato pa, nagplano ka nga muundang na lang unta sa pag-drive?
1: Kwan, wa man mo santop sa kung una-una, ma'am. Atong higayon na. Kay nakasabot mangod ko nga ingon lang tingali ana ang mga sama ninyong dato. May kinaiya nga usahay dili kayo dili kami makasabot ng mga pobre ba?
0: Mao pa? Good mao. Thank you.
1: Ngayon sa?
0: Nga naniantos ka na ako. Nga nisabot lang ka sa akong taras nga gipakita ni mo.
1: Murag di man tingali ka nga ngamup. Salamat ako, ana. Kay natural naman na. O tungod na ma'am, ning higayon na, ni...
0: Nisalig na ko ni mo.
1: Mo ba? O ding napita mo ka, misalig na ka na ko.
0: Sa sinugdanan pa lang, nag-obserba ra magugo ni mo. O akong namatikdan nga kasaligan ka. Og labaw sa tanan, ang nakapasamot sa kong pagsalig ni mo, mao kitong imong kapakita nga kinaiya. Sa ako nang giingon, wa kay hangin.
1: Ha?
0: Dili ka hambugiro ba?
1: Aw. Aw ba?
0: Di ba? Ako naman kang gisultihan, anak.

0: tuod ko, anak, kanang nalakoy pangutanan ni mo.
1: Oh, ang sama.
0: Ulitaw ka pa man, di ba?
1: Oh.
0: Pero my girlfriend na ka?
1: Kuan ka nang... doon na.
0: Oh. Mao ba?
1: Nga nung nangutan naman ka na ko, ano, ma'am?
0: Wala. Gusto lang ko mahipaw. Tingali, gwapa siya, no?
1: Aha.
0: Dili na imposible. Di ba? Kay...
1: Kay unsa?
0: No, uuwa. Sige, pagtiwas na di sa pagkawan.
1: Oh, mana ka?
0: Busog na ko.
1: Ha? Uy, kadali ato. Di ba nadugay nga nagsugod ang kaon, no?
0: Nabusog na lagi ko. Mahigi kaon man kuko ganina.
1: Loh, kadagan para baan ni?
0: Pagkaon ko tapos imong gusto, ay kaiko. Excuse me.
1: Oh. Manong dosya? Mura magkalit lang na usapin niya na. Mura tulog pagkani kakutsara ang iyo na hungit. Busog na ko na siya. Ha? Kadali ko.

0: Oh, huwag siya mo tubag. Kaduhan ako nagbalik-balik kung tawag siyang cellphone. Pero huwag niya tubaga. Nga naman ka ha?
1: Yamatra. Kung dili ko makatuo ngayon ng buhaton ta. Dili nangyagod ko makaingo nga pagduda na lang nasa kong nahula. Dito pa duglingkod si Rina sa yung driver sa front seat. Iposible ngayon ng buhaton. Nakaila ko niya. O nahibaw ko sa yung batasan. Imposible nga mutupad siya o lingkod sa yung driver sa front seat. Anuman ka nga, mauman niya akong nakita. Ayaw ko ina nga. Maayo nang iyang buot sa iyang driver. Ayaw kong ina nga. Close na sila.

0: magalit ko.
1: Ah!
0: Oh.
1: Lakaw ka?
0: Oh, naakad idea?
1: Timing kaya nga, may pag-abril mo sportahan. Masaya akong pag-abot. Manuktok pa ang tako. Yun na. Nag-ilis man lagi ka. Mulakaw ka? Asa?
2: May ngadlaw, ma'am. Nakabalita mi nga nakagamit daw ka sa said Kogon Herbal Capsule. Mahimo ba ni mong masaysay sa ato mga listeners karon ang imong kasinati ang panglawas?
3: Bago lang ko nagpa-check up sa doktor, kay nakaangkon ko urinary tract infection. Una to, magsigi ko kabati og sakit sa kumpuerta sa higayon nga ako mangihi. Damtag pila kaadlaw, naghilanat ako, kay tungod taas na ang infeksyon nga akong nasinati. Itagaan ko sa doktor og antibacterial nga mga tambal, pero mura wala may alibyo kay imbis maulian ko, nagsakit naman noon akong kilo. Lid, mura unyag na ay problema sa akong kidney. Naamay silingan na mo nga nakasinati sab og maura gihapon problema sa UTI. Mangutana ko niya on sa iyang ibuhat, ingon siya iyang gitumaran sa said Kogon Herbal Capsule. Ako sang gisulayan, kaluoy sa Ginoo, pila lang kakapsula na wala na akong gibati. Maayo na akong laos karon, dili na sad sakit akong pagpangihi.
2: Unsa galito ingala na to, ma'am? Og taga-aha ka?
3: Juvelin Santander, Tinago, Ozamie City.

mga higana sundang uban pa mga sumpayin ng atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Ang tarong naong niya na nalamis yung naong ana na kuwapo gid ni permitiya akong ina ko na permitiya direk ang sabon kay sa uyon imong naong ni wala na mga bugas. Wow. Sa bugas imong. Imo gid ngon ako makapoto.
2: Artista. Da.
1: Ah katong mga ma'am si Dinha nga gusto nang mitag sabon nga ikalidad o efektibo, tulay ninyo ang Save Celebrity to Big Soap. Pwede di mo magmahay. Promise. Di mo magmahay sa iyang ha.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Radio. Magbating.

0: horas, a las 5:30.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula. Radio, Radio. Bad, bad. King.

0: Radio Magbating.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbangang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
8: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
5: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladong ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

saan man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunan. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating mga numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa ating programa. Tawag lang po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag nyo na po ang inyo po naman mga kwento. Muli, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag lang po kayo sa ating numero 0969-226-9623. Ang ating numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating programa, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Dito po sa ating programa. Muli, gusto po natin pasalamatan yung lahat ng mga taga-Sariaya Quezon na pumunta po naman nung nakaraang Sabado para po naman sa libreng check-up and consultation. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, ang lahat din po na mga nakasama natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Tawag po ngayon sa ating numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa DWDY. Kawayan City, Isabela, tayo po'y napapakinggan dyan ngayon. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin dyan sa Isabela, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. And Sir John Carlo Peralta. Nakikinig sa atin all the way from Isabela. Maraming salamat po naman. Watching from Jones, Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga kababayan po natin sa Isabela na umiinom na po ng ating rice coffee. Hello po naman sa kanilang lahat. At yung mga hindi pa po na nainom ng ating rice coffee. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Maraming salamat po naman sa pagtutok po ninyo. Thank you very much po naman sa lahat ng mga kasama natin dyan. Siyempre ba, sa lahat po naman ng mga nagtatanong kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, available po yung ating rice coffee, mga kaibigan. Basta yung lagi natin sinasabi, yung paghahanap po ng ating po namang rice coffee para po naman hindi kayo magkamali. Hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling.

Tandaan po natin yan, ha? Huwag po tayo magkakamali kasi masasayang po yung pera po natin kapag nagkamali tayo. RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 po mga kaibigan.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Sabi dito ni Sir Edison Vea Palafox, yung mga ahente natin, pakisabi po na mabilis maubos yung stocks dito sa Kawayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po naman. Sige po, at alam po ng ating mga ano yan, ng ating po namang mga deliveries. Namo-monitor po nila yan. Pero maraming salamat pa rin po. Thank you very much.

Tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa radyo natin o Jongan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

At tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin, Buwak Marinduque. Sa lahat po ng mga nakaantabay din po sa atin diyan sa ano ha, sa Buwak Marinduque. At sa lahat po naman ng mga inaabot po naman ng signal natin. Hello po naman sa inyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Nako, simulan nyo na po. Available din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sa mga butika na po na nandyan po sa inyong lugar, available na available po yung ating po namang produkto dyan. Sa radyo natin, Oriental Mindoro. Hello po naman sa kanilang lahat. Maraming salamat. Yung mga nakaantabay din po sa atin, dyan po naman sa radyo natin, Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Eto, may katanungan tayo mga kaibigan. Sabi dito, magandang kalusugan Kuya Boy, 2 months ko na pong itinigil ang paninigarilyo ng biglaan. Ngayon na po, ano to? Lalo pong tumindi ang insomnia ko. May kaugnayan po ba yon? Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwede po. At dun po sa tanong po ninyo, ano po, kung pwede kayong uminom ng ating rice coffee, pwede po. At makakatulong po ito sa inyo sa problema po ninyo sa insomnia. Ito po ay dahil po sa napakarami na po natin mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Yung may mga problema sa pagtulog, sa tuloy-tuloy po at araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakatulong po ito na mabigyan po tayo ng napakaganda at maayos na tulog. Kaya po, araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, yung ating rice coffee, mas maigi po na tuloy-tuloy ano po, at araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating po namang rice coffee at matutulungan po tayo nito. At yung tanong po ninyo kung may kaugnayan po ba ito doon sa biglaan po ninyong pagtigil ng paninigarilyo, maaari po may kaugnayan sapagkat

matulog at sa buong maghapon, eh, dapat makadalawa, tatlo, apat na sachet tayo ng ating rice coffee. Hindi lang po doon para gumanda yung tulog po ninyo, kundi mapaganda rin po ang inyo po namang resistensya, yung inyo po namang kalusugan. Ang mga pwedeng gawin, huwag tayong iinom ng alak daw. Sabi po ng mga eksperto, huwag iinom ng alak sapagkat nakaka-apekto pa rin po ito sa pagtulog. Iwasan din yung pag-inom ng mga high-energy drink. Yung mga iniinom para, di ba, para pagpawisan. Yung mga energy drink. Mag-exercise tayo kung maaari. Kung ikaw po ay nagtatrabaho, ang paglalakad-lakad o isang workout o jogging pagkatapos po ng trabaho bago kumain ng hapunan, isang mabisang paraan para mas makatulog ng mahimbing. Ano po? At syempre, yung pong pag-iinom ng ating rice coffee, huwag po ninyong kakaligtaan.

Napakahalaga po mga kaibigan ang tulog sa atin po namang kalusugan. Ano po? Lagi ko pong sinasabi, ang pagtulog po ay isang napakahalagang gawain na kailangan po ng ating buong katawan para gumana po ng maayos ito. At isa po yan sa mga nagagawa po ng ating po namang rice coffee, yung mabigyan po ng sapat at mahimbing na tulog ang isang tao. Napaka-importante po niyan sa ating po namang katawan. Napaka-importante po niyan sa ating po namang kalusugan. Sabi nga natin, kapag tayo pinatutulog, ito po ay kalagayan po ng ating katawan kung saan bumabagal o humihinto yung paggana ng ilang sistema ng ating katawan. At tanging ang ilang pinakamahalagang sistema na lamang ang nananatiling gumagana tulad po ng paghinga at pagdaloy po ng dugo. Ang sapat po na tulog na nasa tamang oras ay makakatulong po ng napakalaki sa pagpapanatiling malusog ng pag-iisip at maayos na paggana ng sistema ng katawan, habang ang kakulangan naman po nito ay sabi po sa mga eksperto, makakaapekto ng malaki sa pang-araw-araw na gawain at maaaring ikapahamak pa po, natin. Subalit, yung pong kakulangan ng tulog naman ay maaaring magkaroon po ng masamang epekto po sa kalusugan. Ano po?

ang kabuang pangkabuang kaalusugan nga po, po kasi po natin ano po at yung pagana po ng ilang bahagi po ng ating katawan gaya po ng puso, dugo, atay at bato ay konektado pa rin po sa sapat na tulog ng bawat individual. Mas tumataas po kasi daw yung posibilidad na pagkakaroon po ng mga karamdaman sa mga bahaging gaya po ng stroke, atake sa puso, mga problema po sa bato at atay, alta presyon at diabetes kung hindi po sapat yung tulog na nakukuha sa bawat araw. Kaya po makakatulong po yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kaya nga po lagi nating sinasabi ang ating rice coffee ay napakaigi po para doon sa may mga problema po sa pagtulog. Yung pong insomnia na tinatawag po natin, mga kaibigan.

At ang sagot po, mga kaibigan, doon po sa paano makaiiwas, ano po, sa insomnia o yung hirap po sa pagtulog, mga kaibigan, nakasalalay po sa mabuting pamamaraan ng pagtulog at pamumuhay sa pang-araw-araw. Kinakailangan sundin po yung regular na pag-ehersisyo, yung pagiging aktibo po kasi sa umaga ay makakatulong po sa pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog po sa gabi. Bawasan po yung siesta o pagtulog po sa hapon. Bawasan din po yung pagkonsumo ng mga pagkain at mga alcohol na yan.

at tumigil po sa paninigarilyo. Mga bagay pong ito ay nakakaapekto po sa mas madaling pagtulog, kaya na mas mainam po na maiwasan po yung mga bagay pong ito. At kailangan din po natin na panatilihin ang tamang oras ng pagtulog, gayon din ang paggising sa umaga.

0: Available po mga kaibigan ha, ang ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Available po yung ating rice coffee sa mga butika na yan. Pwede po rin yung ipagtanong-tanong. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Melinda Juno po.
0: Ano pong pangalan?
1: Melinda Juno.
0: Merlinda.
1: Oh, okay.
0: Apo, taga saan po si Nanay Merlinda?
1: Taga Dumalag, Capiz.
0: Dumalag, Capiz.
1: Apo.
0: Apo, ilang taon na po si Nanay?
1: 63 po.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, opo. Napaganda sa katawan talaga po kasi pag-uminom po ako, pinapawisan talaga kung maraming pawis.
0: Ay, galing.
1: At magaan yung katawan po.
0: Tama po yun. Tama po yun. Very good po. Malakas po yung katawan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Po, aprobado po kasi maganda yung katawan ko kasi naanok agad yung rice coffee na iniinom ko po. Masarap sa katawan.
0: Very good.
1: Maganda, magaan katawan mo.
0: Tama po. Ano ba po yung ibang napansin po ninyo nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ang ano ko napapansin ko po yung mga paa ko bang may yun, ano matasyon nyo? Gumagaan.
0: Opo. Kayo po ba ay ano? Kayo po ba ay ilang beses na umiinom ng ating rice coffee sa isang araw?
1: Ano po, 1 or 3 times or 4, minsan 4 times eh, kasi na sayangayan kong uminom ng rice coffee kasi maganda sa katawan ko. Kung uminom kasi ako, magaan kasi napapawisan po ako.
0: Very good po. Maraming salamat po naman sa inyo at malaking bagay po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee bukod po sa inyo?
1: Yung asawa ko po, umiinom din siya at saka yung anak ko niyan. Eh anak, umiinom din siya, magaan daw sa katawan nila.
0: Magaan.
1: Magaan din yung mga katawan nila. So, masarap silang magtulog. Yun, sa pagtulog, maganda rin pagtulog nila.
0: Very good. At saan po kayo nabili ng ating rice coffee, Nanay?
1: Dito po sa, ano, sa Super Key Pharmacy.
0: Apo. Hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi po. Kasi mayroon din sa May Angel Pharmacy. Mayroon din sila sa Biboy Pharmacy. Pero ang binibilihan kong mura-mura po, yun ako bumibili sa ano, Super Key Pharmacy. Kasi yung isang box po, 175 lang. Pero sa kabila, kasi yung isang, ano, yung 200. Kaya doon ako bumili sa Super Key kasi maano siya.
0: Mura. Tama. Opo. Very good po yun. At, Nanay, natikman nyo na po ba yung ating po namang 25-in-1?
1: Hindi pa po. Yung 14 pa lang yung...
0: Yung 14-in-1 plus 1 pa lang. Opo. Sana po matikman nyo rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, Nanay.
1: Opo.
0: Sana matikman nyo rin po yun. Opo. Kasi napakasarap po noon at the same time, pareho din po yung epekto po noon sa ating kalusugan. Napakaganda rin po noon sa ating kalusugan, Nanay. Okay po.
1: Sige po. Salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po ninyong iihinto, Nanay. At ikwento po natin sa iba nating mga kababayan para yung iba nating mga kababayan ay matulungan din ng ating po namang rice coffee.
1: Share ko mga sa makakilala ko eh. Sabi ko mag-rice coffee ka kasi masagaan sa katawan at masarap.
0: Tama.
1: Tinignan din ano rin yun. Kasi dito sa Dumalag, Capiz, Boy,
0: Opo.
1: Nag-ihilop din ako. Nag-ihilop ako, nagmamasagsa ako.
0: Ah, very good.
1: Kasi yung mga tabo mo pa dito, nishare ko yung rice coffee mo.
0: Thank you.
1: Sabi niya, sige, manamin. Sabi niya, okay, masarap yan. Sabi ko, magaan sa katawan. Sabi
0: Tama
1: ko.
0: Po. Very good po yan. Tama po yan. Nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sana, tikman din nila tulad ko, tinikman ko, masarap na sa katawan, pagaan, at mag-uminom ka, mapawisan ka talaga kasi maganda sa katawan, sa loob ng katawan. Mm-hmm. Kaya kailangan mag-uminom kayo ng rice coffee.
0: Thank you very much po, Nanay. Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you.
1: Oh, thank you po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan, yan po si Nanay Merlinda ng Capiz. At wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating balandutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarines Sur.
1: Nanay Elsa po ng Pili. 61 po. Arang mahina po ang aking katawan saka masakit ang mga ano po. Ito ay lipod po. Madali po akong mapagod. Kasi po sabi ko baga sa inyo noon na ako na-stroke. Oh. Tapos po uminom na po ako ng rice coffee. Kinaumagahan ng tumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang sobra ko sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumigla. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran akong makalakad hanggang doon sa ano, pulungan ng baboy ko. So, ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po ako pumupunta doon sa pulungan ng baboy ko umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Radio Magbating. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
3: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni
4: murag magpangita na ka
3: magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
4: So karon gibintay na lang nimo,
3: gibintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis. Karon mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
2: Usa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano oh.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City, og ang ilang Mulabi branch, ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Cardio HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot ya may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gay tong dagdag niya katong sunog gani nga Pino o Dilap Boss.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
10: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang organ cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facilities sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
11: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.

0: Radyo Magbatin.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: So, kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ping.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: To my excitement, swerte at panibagong chance na manalo ang hanap po ninyo. Nasa tamang programa po kayo dahil dito sa PCSO Lottery Draw. 100% guaranteed na mag-enjoy po kayo. Isang maswerteng gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Mapatimbahay man po kayo o kaya naman team online, this is your 9 PM Lotto Moment this Multi-Million Tuesday, September 15, 2026. Kung pagod man po sa maghapong trabaho kanina, relax na po muna at samahan nyo kami ni Eve na alamin ang lucky combinations ngayong gabi. Right, Eve? Good evening!
1: Good evening din sa'yo, Dan. And of course, a big shoutout po sa lahat ng mga kaloto natin nationwide. Tama po ang sinabi ng aking partner kanina. You definitely deserve a break. Kaya naman, join us in the next 30 minutes at sabay-sabay tayong mag-unwind, magsaya, at ma-excite sa panalong dala ng paboritong Lotto Games. At dahil it's a Tuesday, you know the drill. Tatlong naglalaki ang jackpot at tatlong exciting digit prizes ang ating aabangan. At habang papalapit na ang draw, iba yung kilig na ating nararamdaman. Yung feeling na hawak mo na ang ticket, handang-handa na ang lucky numbers mo. At ang tanong na lang ay, ako na kaya ang susunod na mananalo?
0: Yes, magkakaalaman na po in just a few minutes. Kaya wag na po maglipat pa ng channel o mag-browse ng ibang website. Ito din ang good vibes, ianda ng winning energy at simulan nang i-manifest ang panalo.
1: Pero bago ang karambola ng mga numero, let us remember why every Lotto draw is more than just a game. Tandaan po na hindi lang chance ang manalo ang dala ng bawat Lotto ticket. Hatid din ito ang pag-asa sa mga nangangailangan nating kababayan. So yes, you play for the possibility of a prize, but don't forget that every time you buy a Lotto ticket, you also become part of something bigger.
0: Pero ganun pa man po mga kalaro, dapat responsible players pa rin po tayo. Tandaan po na 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali sa anumang PCSO games.
1: At sa ating game players, please play within your means. As we always encourage everyone, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, alam na po naming excited na kayo maglaro, kaya attendance check na po tayo. Present dito sa studio ang ating panel of judges from the gaming public. Siyempre, narito rin po ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
0: ISO certified po ang ating lottery draw procedures at kasama dito ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Ang mga naging tagpo po kanina, panoorin natin! Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto Philippines, this is your moment. Are you ready for the excitement?
0: Kung ready na po ang tickets ninyo, then let's go. Let the numbers roll, let the luck unfold. Tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Nindot kayo ng isyu ka manager. Gibirahan ni mang usa sa mga departamento sa gobyerno nga kurakot kayo.
4: Hao mugangay kadto kanila.
3: Pakapakag yung baba nimo sa pagpamumba manager.
4: Bibukal yun ang dugo ko nila. Sayon gid mo. Nga dili ko gusto anang mga malupigon sa katawhan. Muna ko ninyo kay medyo milabad nga gungo.
5: Uy.
6: Manager.
4: Nalipong ko. Unsa do? High blood ko.
7: Yes, Sir Ed. Og taas gid kaayo ang presyon sa imong dugo.
4: Mauday siguro nga dali kay kong kutasan. Og malipong.
7: Kinahanglan ka na gyud og maintenance nga tambal para sa imong high blood.
4: Di lang kuha ng mga synthetic nga mga tambal, Dok. Makadaot man as lawas.
7: Sir Ed, dili mahimo. Kay try dura ba gyud kaayo ng sakita.
4: Dok. Nasul kini nga akong gibati. Dili ko makatarong ugtog. Wahi laming ikaon. Pirming duka. Di sab ko makakapigay. Mupalpitate man ang akong dugan. Urag pirmi kong kulbaan. Napiktahan yun ang akong trabaho ng istasyonan.
3: Mihisgot ka man yun o kape manager. Suway ko no ang Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Bawal na nako ang kape.
3: Uy, dili na ordinaryong kape lang manager. Kung dili herbal ka na manager. Makaayo sa mga balatian.
8: Malipayon man!
4: Natural! Himsog na ko na nga kong panlawas. Gibiyaan ko na ang akong maintenance nga tambal. Ug miinom ko matag-adlaw sa Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee. Lami na kayo ang akong kaon. Wag tang diet na ko, uy! Nindot na kayo ang akong pagkatug. Ug labaw sa tanan, na-maintain na ang pag-ubos sa akong blood pressure. Normal na! Wa na'y hangak, wa na'y kutas. Ug dili na ko magluya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
9: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
10: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal.

0: nibalik ko diri sa Paragi Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhi na ko nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacy sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabi. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
1: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love. Mungutama ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
2: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanan.
5: Pwede ko. No. Banda.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masaktan sa tadimu.
5: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jikaw?
2: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silan ko!
3: Imo na kutseko. Pero, bakas niyo na ko. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
3: Bunso!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
6: Jeko.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik ubalit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Ang sagyo ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang na pagagis.
5: Dili ko kalakaw ay. Tanaw rin ko ng kuwan sa kuwan o, diabetes. Gani o, Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Takan upper lima to.
4: Unsay maingon nato sa atoang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
5: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Dag, may nga po, may gabi, may kadlaon. Niyan na sa inyo, igalas kanina, Ray Arellano, Oman, ni Lloyd Gaviana. Okay. Aban sa nili pa mga igala, mutilaw na ta sa atong kinahamog paborito kay nung Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay init-init pa.
1: Nasaya ang ako, Adri. Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule na malit si kong daghanan.
0: Kagipakyo! Grabe. Lakog ka komisyon na nara. Bueno, mga ikala, sa nili pa, shoutout time. Shoutout ka to ni Jose Briones, Anga Briones, Lucia Baloy, Dias Calatrava, Niglos Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. O gimana dia sa Balirong, Naga City, si Gali Casquillo, si Ring Casquillo, Hori Pakit, si Bibing Pakit, o si Pini Sailon, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga ikala, dito maglangan na to na yung minumduman ng nangagi. Nga doon na usas sa mga sundaong official ni Haring BBT ang mi-withdraw sa iyang suporta. Iaiwan na, so good na niskulita. Si Kernel Au-Au Mungaungaw. O gikasuko kinipag-ayo sa dautang hari. Iyan kinigipanakop o ipabilanggo. Uyan silang bahin dito sa dapit sa Water Falls sila si Bugar Tuglalat o ban ni Tukoy. Samtang si Hercules ang naanausap sa sud sa dako kayong palasyo. Kaya dito sa langob, sa nimutangan nila ni Jigo, nakita na nila ang nagpasan ng dagan kayong bulawan. O yung mga brilyantis, wow, katanggan. Botong tayo nila kining kuhaon, pero dili mahimo. Tingo nining nita mo. Yari, lasumpan nga itong sugilanon, budbod o bibingka.
2: Sige na, pangitaon na to ang bajikwang. Piro!
3: Ah! Oh, sa'yo, Piro, Tito!
4: Pero, Benjigaw!
2: Magmat mo ang tanan. Kaya na ako ng higanteng bitin na niya dinigapita.
4: Magmat! Sailong!
2: Pero, ayaw mo kabalaka.
3: Nga naman! Iho, Tito!
2: Matod ba ni Rainatara, basta dili mo kuha bisan gamay sa bulawan o bilantis, bisan pa kuno o masabod mong batumba na to ang higanteng bitin. Dili kini makamatgon og mumata.
4: Bantigaw?
2: Kay kun makamata kini, siguradong lamyon niya ang tao nga mikuas bulawan og brilyantes.
4: Bantigaw?
2: Kun mahitabo ka na, pagantang tanan.
4: Pagan?
2: Kay lakip ang uban nga makita sa ganting bitin, iyang kanon og lamyon.
4: Asmole?
2: Sige na mo, mulihok na kitang tanan sa pagpangita sa magikwan.

0: sa pagpabilang sa Sundao official na may withdraw siyang suporta sa hari. May musunod pa ka sa official na Sundao sa pa-withdraw sa iyang suporta?
1: Naomi nga may musunod pa. Mga mahal kong official nga mga duwendes. Nga may daghan pang musunod.
0: Mga rinatara!
1: Ang mga yanong mga duwendes nahigmata na sa ilang panaugtaog o pagkadaotan. Ilabi na sa ilang pagkalulong sa ilegal nga drogas.
0: Mga rinatara!
1: Tiaw mo'y lulong sa ilegal nga drogas? Mo'y nangunging gingharian?
0: Mawa, gay maayong padulgan o kaugmaon ang atong gingharian.
1: Husto ka. Ilabi pa nga ang asawa ni Haring BBT nga si Kokak. Bisang wapilias sa mga duwendes o guway posisyon ng gingharian, mag-apil-apil sa pagduma ng gingharian.
0: Tinood na!

0: giparakop o gipabilanggo o sabdato ang sundaong opisyal. Tanawon tagdili ba madlok ang mga duwendes ng gingarian nga buot mo kontra ka na ako?
1: Siguradong mubahak ang ilang mga ikong.
0: Busa, magkatawa tagdako!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
5: aning baba,
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Tatinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Haplas yun, kaya mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa Bilabila, barato ra, haplas Bilabila, tinood yun, ako nasinati na ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, Bilabila yun, nga haplas yun, Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung Kuan, magpa-opera jud ko. Then, daghan akong Kuan, ni-try kog mga herbal. Pero wala man jud. So, ni-try ko aning paragi si ako nadunggan sa radyo. Then, Kuan ka na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pudo ka, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
9: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang heavy fibers.
8: Yes, oh yes. Maayo yun ang panparagis bilabila capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa paragis bilabila herbal oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa paragis bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
11: Isuray na nga itong sitwasyon, ay. Anong kailangan pa magyot nga? Muli lita sa ubos ining waterfalls.
1: Lika, o sa mga tagtanawan sa ubos ini, oy! Tukoy!
11: Kuya, okay, mahugta sa ubos, tukoy. Na, di karabag ko kamao mo lang, oy.
1: Parehas na bagay.
12: Ay mo, kamala ka. Kamao ko mo lang, oy.
11: May noon?
12: Luna ba mo ipanogon? Ini last word.
11: Unsay?
1: Buti may pasabot ko, oy.
12: Kiniangay ninyo.
11: Ayay! Ay, gitumbari mong akong gamot, kasaksip! Ano pa? Ay! Nagbitay na ta!
12: Buhi na yung bosin yung pag-uri! Buhi!
11: Maog may sa ubos!
12: Maog may kari akong toyo!
11: Unsa!
12: Di mong buhi! Yung inyong mga tatlo!
11: Ay! Unsa!
1: Ibuhat! Naninimot! Tukoy!
11: Mula natin mga unggoy ni. Mabuhay ka rin ko, Tukoy! Ba't yun naging gabuhang aga?
12: Ay, alam mo kasugod ako. Hindi may bugtong pagi aron. Magkabot na rin siya.
11: Unsa?
12: Muta na. Muta na rin mo.
11: Muta na si mong kabuhan!
1: Sabang ka, Tukoy!

0: Mana kita nak bumbung majlis kuan?
1: Jambu! Kuat aku nak kita!
2: Aku Syed!
3: Aku pun! Wala pencingan pun!
4: Wah, pasal aku nak kita, hujung aku!
5: Hasta ko! Pero ako'y plano mo surrender sa pagpangita.
0: No retreat, no surrender! Sa pagpangita sa magikwan!
1: Ay, ikaw! Bye!
0: Nano! Uy, nano ka ba'y nunoy?
4: Uy! Nano! Naun siya nga!
1: Ay, nakita ko na! Ikanting-giting!
0: Isa!
1: Laki! Okay ah! Nagpatong ko sa usay ganting-ganting!
0: Balaw sa ilong!
6: Mga kaparagis, ang sakit niya high blood. Usa ka traidor nga sakit niya posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa paragi sa Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
7: Nagtumar ako sa Bilabila tapos pilaad to kabuyan, duha man ako kabuyan. Naarang-arang na ako kuman, makapanaw na. Tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
8: Pag-ugiinom, o saan mag-iinom na?
7: Bilabila, saan ako
8: tag-inom. Kapsol. Bilabila, kapsol.
7: Oo.
8: So, karoon na uli, na yung ganay. Makalakaw sa una, di yung kakalakaw.
7: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
8: Saan ito sa sikitay na sada?
7: Na-stroke.
8: Na-stroke ka?
7: Stroke.
8: Pili?
7: High blood.
8: Pili ang dati mo ganay?
7: 70.
8: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
7: Taga-Puyat.
8: Puyat, Carmen Sorolin. Sorry, itong pangalan ay isa itong pangalan?
7: Si Bebe Yala.
6: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatake nga, kung sa DVD, marag makapool, gani, kaya magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawa

0: bitaw, sir, nga pagkutkutong ganin kay magtubig. Inaplas na lang ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.

0: ng paminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Maing buntag ganatong tanan mga kabagting o kabalkada sining adlawa adlaw karon nga Miyerkules sa pizza 16 sa bulan sa September tuig 2026. Ano nga tunga na sa tas bulan sa September mga kabagting o kabalkada sa kumusta ang tanan nagkadiyang sektor sa Katilingban niining mga takna. Kumusta katong mga anak karon sa nagkadaiya usab nga mga area nga pabor ngadto sa mga pagbaha ug landslide. Og diin subo usab nga palandungon day dinhi kagahapon sa pagdian. Dunay mga kanabitong nakalas nga kinabuhi sa usa ka bata. Man nga kini ang naanod sa suba. Diya sa kinibitong Santa Lucia mga kabagting og kabalkadas. Baig buntag sa tanan, taliwalas, mga pagsuway, padayon, paghihapunta, mga sa atong pagpanikay-sikay, uban sa pagpasalamat sa kanunay, sa kahitasan, og mag-uban tahang tod, og ala sa isang taknas buntag ni Slanogs Bagtingan. Nang aplastar na mga kabagting o kabalkadas kay hatagan atong pagtagad, og detalya mga balitang atong sayra ni ining buntag. Sa mga padayon paghihapon nga nagbantay sa kahapsay ug kalinaw sa mga silingan nga mga rehiyon bisag nahumana ang pinilian pero kinahanglan pa man gihapon nga dunay mga nanabitong pag-amping o gingan man pagbantay sa tuang mga law enforcers ato mga kasandurohan kapulisan ug uban pa mga force multipliers sa BARM area mga kabagting ug kabalkadas no. Kaya doon na sila yung mga bagong ipang kanabitong mga sets of officials may magdumala sa ilang rehiyon. Alas 5:08 na dinis tong pagpanaguban. Dita maglangay ang uluhan sa mga balita atong sayran. 106.3 Ano na to mga natala sa nagkadaiya mga dapit o giguman mga balita gikan sa BBC News Center o mga accomplishments sa mga otoridad. Sa dito sa South Cotabato, mga sundalo nagka-inkwentro sa gibanabanang napulo ka mga sakop sa NPA dito sa Tibuli. Samtang sa pikas sa bahin at 3.15 million ng smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga City. Kampang headline sa mga balita, kapin sa 1 million ka pesos ng kantidad sa illegal nga drogas na kuha sa duha ka lalaki sa drug buyback operation dito sa Cagayan de Oro. Sa dugang pang headlines, kumilik mo pasaka og kaso batok sa mga responsable sa appreciated ballot sa Maluso, Basilan. BPE elections, gipadayon kagahapon. Tulo ka managsuon na anods baha, duha na luwas, human gerescue sa silingan, samtang usapatay ng napalgan. Sa laing bahin, DOST9 nagpresentar ng updated prism sa third quarter regional directors meeting sa Cebu. Engon man sa 7 ka individual sikop sa drug buyback operation, 11 gramos nga shabu ang nakumpiska dito sa Parang Sulu. Ingon man, 2.36 million nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Absalanao del Norte. Sa nagampang headline sa Buanga Peninsula, kasikmit ng mga rehiyon apektado sa ITCZ. Lalaki palgang patay sulod sa iyang panimalay dito sa San Pablo. Samtang armas de fuego mga buhing bala na sakmit sa tambulig, sospek balog na sbilangguan. Lakip na address Pagadian City, panimalay partially damaged suman. Gilamoy na subsklayo. Sa sunog nga nahitabo diya sa Barangay Santiago. Ang headlines pala magkato sa mga balita, mga kabagting o kabalkada. Subanimin ninyo sa pagtunol sa mga updates. Dinis itong pagpanaguban, Lanog sa Bagtingan. Itamang langay, unahon nato mga kabagting o kabalkada sa update sa lakad sa panahon. Tungod kay kini, mamahimo niyang giya sa inyong mga lakaw o sa inyong mga gimbuhaton ni Ining Adlawa. Oras, alas 5:11 na. Aron pa man yung tingog hinoon ng BBC headlines. Anita sa to ang update gikan sa lakad sa panahon ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
2: Nagpasidaan karon ang pag-asa sa publiko nga dili pagihapon kita ngayon nga magkumpiyansa, ilabi na nga apektado kita sa intertropical convergence zone gawa sa Zamboanga Peninsula nga direktang apektado sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon. Apektado usab nini ang Negros sa Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lano del Sur, Davao Oriental, pipila ka bahin sa Visayas o kinatibok ang bahin sa Mindanao. Matod pa sa pag-asa nga gumikan sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon, lauman gayod nga karong adlaw padayon paghihapon kita nga makasnatig kalit nga pagbundak sa ulan, inuwanan kana sa pagpanalugdog og kilat. Hinungdan usab nga gipasidanan ng publiko nga mag-amping sa kanunay sa mga posibilidad nga masinati ang mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Samtang nahibiling bahin sa nasod, labi na sa Metro Manila, pipila ka bahin sa Luzon, apektado usab kini sa localized sa thunderstorms. Rason usab nga dunay kalit nga pagbundak sa ulan nga masinatian sa mga katawhan nga nanimuyo sa nasangpit nga mga dapit. Samtang sa pikas bahin, ang tropical depression nga sa kasamtangan na napaghihapon gawa sa Philippine Area of Responsibility sa kasamtangan na nakin sa gilayon nga 2,970 kilometros sa may sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros sa matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan usab nga mukabat sa kinatibuk-an nga 70 kilometros matag takna, samtang hinay usab ang paggalihok sa nasangpit nga tropical depression. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa Pagilian City karong adlaw, alas 2:28 kagarin ang kadlawon, 0.0 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob unyang alas 8:25 ang takna sa buntag, 1.6 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas pagka alas 2:18 ang takna sa hapon, 0.2 meter ang giladmon sa tubig. Subling mutaob pagka alas 8:33 ang takna sa gabi, 1.8 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ada wala 5:36 sa buntag og musalo pagka alas 5:46 sa hapon. Bagting ni si Sheriff Florence of FEMA sa BLFM o Grad siya bagting.
1: 106.0 FM. Mga kanaginhanglang masaira na ito mga kabagting o kabalkada labot sa kahimtang salakat sa panahon. Giyatos niyo mga lakaw ha, ayaw magsungasong kung galing adunay mga pagbaha sa inyong mga areas. Kaya malikayan nga adunay mga pagkaanod nga mahitabo mga kabagting o kabalkada. Samtang sa pikas bahin, parayon tas pagtunol sa mga balita o impormasyon, dini paghihapon sa itong pagbanaguban. Di na ito ang sayran o sabang update o dugang pa nga mga impormasyon. Gikan usab kini sa Department of Science and Technology kon DOST una. Kay ang DOST na ay nagpresentar o updated PRISM sa third quarter regional directors meeting sa Cebu. Unsa kini nga maong nga taho atong sayran sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. BBC
3: Live Report. Gipresentar sa Department of Science and Technology Regional Office 9 kon DOST9 ang updated Provincial Science and Technology Office Ranking and Information System for Management kon gitawag nga PRISM atol sa third quarter regional directors meeting nga gipahigayon kagapon sa September 15, 2026 sa Mezzo Hotel Cebu City. Ang PRISM o sa suggested performance assessment framework alang sa sistematiko ug patas nga pagtimbang-timbang sa performance sa mga provincial Science and Technology Offices kon gitawag nga PSTOs o Provincial Directors. Ang updated nga framework naglakip sa mga input o rekomendasyon nga nakuha gikan sa nagkadaiyang DOST Regional Offices atol sa mga konsultasyon. Human sa presentasyon o diskusyon, giaprubahan ni Undersecretary for Regional Operations Sancho Maburang ang presentasyon o endorsement sa proposed PRISM ngadto sa DOST Secretary alang sa pag-aprobar isip lakang sa posibleng pagpatuman sa usa ka hiniusang performance assessment mechanism alang sa mga PSTO sa tibuok nasud. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran gikan sa update sa DOST. sa pikasbahin sa mga balita, baliktas mga roundup usab sa mga balita gikan sa uban pang mga rehiyon kay ubay-ubay man kaning natala mga kabagting og kabalkada. Naon na to ning gikan sa report usab ni bagting 28 Kimberly Namuag. Sigun pa sa iyahang headlines mga kabagting og kabalkada. Mga sundalo, nakasangka ang gibanabanang napulo ka mga NPA dito sa Tivoli, South Cotabato. Ang detalye sa mga balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
4: Nakaengkwentro sa mga sundalo ang gibanabanang pulo ka miyembro sa New People's Army kun NPA sa duha ka managlahing insidente palibot sa Sitio Libre, Barangay Tudok at Tivoli South Cotabato niadtong Lunes, Setyembre 14 tuig 2026. Sumala sa militar ang unang engkwentro na hitabo alas 8:20 sa buntag og milungtad og 10 ka minutos sa giingong gipanguluhan ng armadong grupo ni Barney Arnaez alias Makmaka sa Regional Operations Command sa Far South Mindanao Region. Human sa panagsangka, misibat ang grupo ngadto sa wala matino nga direksyon. Samtang sa clearing operation, na-recover sa mga sundalo ang handmade 40mm grenade launcher, 38 revolver, 2 garadyo, 4 kakipad nga cellphone, medical kit o mga dokumento. Sa laing engkwentro pagkahapon nga nahitabo ato sa pagukod sa maong grupo, dugang armas o kagamitan ang na-recover, lagi pang M16 rifle, anti-personnel mine, granada, 4 ka rifle magazine, 2 ka bandoli, radyo, binoculars o 8 kabag, personal nga mga gamit o mga dokumento. Wala pa magpagawas ang militar o kumpirmadong ihap sa mga nangamatay o nasamdan sa duha ka engkwentro. Padayon usab ang operasyon sa pagpangita o pagmonitor sa kahimtang sa maong lugar. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Radio Bagting. Mga napanghitabo dito sa silingan ng mga rehiyon mga kabagting og kabalkada samtang sa pikasbahin accomplishment usab. Agikan sa Cagayan de Oro City gumikan kay kapin sa 1 milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga droga na sakmit gikan sa duha ka mga lalaki sa drug by bus operation sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro. Ani ang detalye sa report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Live Report.
5: Nasikop sa mga operatiba sa Regional Drug Enforcement Unit Team 2 ang duha ka suspitsadong nalambigit sa illegal nga droga atol sa gipahigayong bypass operation sa Barangay Gusa sakop sa Cagayan de Oro kagapon sa buntag September 14, 2026 na ilang mga dinakpan nga alias Alin 29 Anyos nga gikonsiderang high value individual kon FBI ug ang kauban niini nga si alias Pretty Boy 34 anyos nga managsamang mga residente sa maong dapit. Nakuha gikan kanila ang 1,000 pesos nga bypass money. Atol sa pagrekisa, nakuhaan pa si alias Alin ug dugang unom ka nagkalainlaing gidakon sa pakiti sa gidudahang shabu. Kinatibok ang 160 gramos ang gibatunang illegal nga droga nga nagkantidad og dulan 1.1 milyones pesos. Kasamtangang gidala na ang mga ebidensya sa Regional Forensic Unit din alang sa quantitative examination. Samtang ang duha kadinakpan anaana karon sa Maharlika Custodial Facility ug mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. Bagting 43 Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM ug sa Radyo Bagting.
1: 106.2 Samtang sa dili pa mag-commercial break mga kabagting og kabalkadas do na po 2.36 million nga smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Norte. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
6: Nasakmit sa mga awtoridad ang gibanabanang 2.36 million pesos nga kantidad sa mga smuggled o illegal nga sigarilyo sa Barangay Kawit Occidental lungsod sa Kasuwagan Lanao del Norte dahil nahitabo ang mga pagkabawi sa mga kontrabando. Sumala ni Police Colonel Leo Sowa, ang Provincial Director sa Lanao del Norte Police Provincial Office. Gipadayag sa kapulisana nga nagsugod ang operasyon, human nakadawat og tawag ang Kasuwagan Municipal Police Station gikan sa Barangay Kapitan sa Barangay Kawit Occidental. Gitaho sa opisyal ang presensya sa duha ka kadudahang sakyanan nga gingong nagbiyahe paingon sa silingang barangay paiton sa maong lungsod. Dali nga mirisponde ang mga pulis ang resulta sa pagkasakmit sa maong mga illegal nga sigarilyo. Padayon ang investigasyon sa kapulisan, araw mailhan og mapanubag ang mga tao nga nagpaluyo sa mga pagpasulod sa smuggled nga mga produkto sa lalawigan. Bagting 27, Daryl Licat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.22 na.
0: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
8: Kung tiyan man ni sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iing nang kong operahan.
7: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
8: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko siging tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
7: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
14: Experience the best accommodation from a hotel. The new
15: Pensione de Eliana.
14: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kaya kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, ganyan eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pagkong hayahay ang lawas. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2 Radyo
4: Magbating. Nagpaminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
0: Ani na to sa round 2 sa itong pagpanaguban si Bian sa Radyo Magting o Bell FM kaya alas 5 imidya na. Oh, kato mga adunay klase diha, adunay mga lakaw, ay kumpiyansa kay paspas sa king oras, 5:30 pa ron. O niya, dapat, mahimo na ng 5:45. Ay, wait, sige, paspasin na, paglangay-langay, kaya ron nga din, dili mo ba madilatar sa inyong mga lakaw, o mahidangat mong sayo nga to sa inyong mga padulungan, makapahuway pa mo. Kining atong tuloman nun, mga kabagting o kabalkadas, ang padayon kining nga gipaluyuhan sa mga produkto sa Vitron Vitamins Plus Iron. Nagaling nga ang inyong mga kabataan, kay tanaw ninyo maragluya hon. Muna akong anak, di kahit hingatulgon, di po di hinga unon. O di ba ka kining ako ang inahan nga o gamahan, kay dali naman kay malimtano naman kayo. O di ba ka kining inyong mga anak, nga kanunay na lang maning naglura, tumaragwa maning ganas kinabuhi. Bitaw eh. So Vitron Vitamins Plus Iron, pwede po nispuya nga 0 to 11 months Vitron Drops para sa mga nagidadag 1 to 12 years old Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Muna ang Vitron Vitamins Plus Iron nga FDA approved. O ginamakini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Aron nga mas masiguro gitan awag ng inyong mga ipamalita. Adto ra gyud mo palit sa mga outlets, mga kabagting o kabalkadas o mga suking tindahan ninyo, available ang Vitron Vitamins Plus Iron. Ingon na sa nag-aambag nining atong tulumanon ang kinibitong Petron Gasol Station nga kanunay nga nagapahibalo nga kaninyo kuno galing nahutda na mog pangtubil diha or pangtubil nahutda na mog tubil sa inyong liquefied petroleum gas wa na yamoy sulod. O di ba kakatong gusto kang mupalit karon di na kasig tayhop. Eh magdali lagi ka. Okay, rundi ka malate. Sana all di malate. Di na kini ang na mapalit ninyo mga kabagting o kabalkada sa Petron Gasol Station nga na mahimutang sa may Santiago Dibim. Ikaduhang branch na may mutang sa Duterte Street, Gatas, sa Pagadian City, Dol Social Gasoline Station. Unya, sila po the exclusive nga distributor sa LPG Fiesta. Adunay mga branch sa SMC College, adunay branches sa sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran. Kinigi panagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, Clarissa Isa Bahamonde, tagiyatag dumala sa Petron Gasol Station, Kabagting o Kabalkanas. Nandito maglangay sa pagdugang pas mga balita. Round up paghihapon sa itong mga kasayuran. Inis itong pagpanaguman lang.

0: Sundog Subag Tingan.
1: Nang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Round 2 sa itong mga kasayuran. Anita sa update o may kalabtanan kini ni Antong naanod in town nga bata mga kabagting o kabalkadas. Tulo ka managsuon naanod sa baha. Duha na luwa suman girescue sa silingan samtang usanang napalgan. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cherry Lonyot ni Razan.
1: BBC Live Report.
2: Na-rescue sa nagalang Ruel Anib ang duha ka managsuon nga nadala sa kusog nga bulog sa tubig baha sa suba taliwala sa Santa Lucia ug Balangasan Riverside Pagadian City pasado alas 12 sa udto kagahapon September 15 2025 gingong nanguhag plastic ang tulo ka managsuon aron unta ibaligya ang ilang makuha apan kalit silang naabtan sa kusog nga bulog tungod sa walay hunong nga pag-uwan. Matod ni Ruel Anib, unang nakagunit sa hagdan sa river control sa Balangasan Riverside ang magulang nga lalaki ug mao kini ang unang na rescue samtang ang iyang igsoon nga babay nakagunit sa gapnod sunod kini nga naluwas pinagi usab sa tabang sa mga silingan. Dihang gipangutan ang batang lalaki kung asa ang iyang manghod iyang gingon nga naanod na nakita pa sa rescuer ang bata nga nadala sa tubig paingon sa ubos nga bahin sa suba apan na unan iyang giluwas ang batang babay nga nagunit sa gapnod. Pasado alas 4 sa hapon kagahapon, nakitaan ang lima katuig nga batang lalaki nga nailang si Jacob sa Purok Lower Kahayag, Barangay Dumagok, Pagadian City, apan patay na. Sa impormasyon nga nakuha sa news team, nga lumulupyo ang pamilya niini sa Diplahan sa Buanga, Sibugay, o kasamtangang nag-abang o nagpuyo da plin suba sa Santa Lucia, Pagadian City. Labot niini na ngayo sa assistance ang inahan nga si Mary Joy Tagala alang sa pagpahiluna sa iyang anaka. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.2 FM. Kina tumabasol mga kabataan, mga kabagting o kabalkadas nga nanguha og plastic kay kinilaging kanabang aduna po'y ikatabang, ikatampo ato sa ilahang pamilya mga kabagting o kabalkadas. Although kini mga idara bantayanan yung gayo dejud na ingon tagang ay kaangay na tong kukumpiyansaan kay curious ka ay magkuyog-kuyog gining maong mga bata ngayon ni inyong edad. Pero wa na tayo mabasol gumikin kay nahitabo na ang importante sa pagkakaroon kung kinsa mang nagpaminaw diha nga doon ay mga kabataan nga minors pag yun malumos magaling ng dagko na unsa na lang kanilang minors o gsamot na kanang mga ingunana ng edad mga kabagting ng kabalkadas ay mangnuin taon ninyo kay kasagunsun ang pag-ulan. Kunya delikado kaya mga sapa, suba, bisa nagali ka ng mga kanal nga tagtuhod. Kunya na yung mga bata diha nga mag-agi-agi, basi niya o maanod. Basi niya madisgrasya mo ng careful, good in town mo sa inyo mga kabataan, mga kabagting, kabalkadas. Sa pagpadayon sa mga balita o kasayuran, kagahapon usab, natala usab ang usaka sunog. Pero may nalang kay dali kining napula mga kabagting o kabalkadas. Kay panimalay partially damaged human nasunog des Barangay Santiago ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Ofima.
1: BBC Live Report.
3: Daling girespondihan sa Bureau of Fire Protection na Pagadian Central Fire Station o gingon man sa Pidara Rimo ang nahitabo nga sunog sa may Poroca African DC Barangay Santiago Pagadian. Alas 2:35 ang takna kagahapon. Usa ka panimalay ang kalit matutpang gilamoy sa kalayo. Hinungdan nga dali usab kining girespondihan o gideklarar nga fire control alas 2:50 sa hapon samtang pagkaalas sa 3:11 kini ang totally fired out. Nasayran nga sa ikaduhang andana ang nahitabo ang mga sunog nga ang mga panimalay gipanag-iyahan ni Camilo Anungkar o gadeen na itong tungura ang nasangpit nga panimalaya. Wala kini matutpay tawo gumikan kay ang tagbalay ni ini tuaman sa Marawi aron nga mubutara sa labing unang barn parliamentary election. Apan dako na lamang ang ilang katingala gumikan kay kalit matutpa nga dunay ni dilaab nga kalayo sa ikaduhang andana. Gani naglisod pa ang Bureau of Protection sa pagsulod sa mga panimalay, hinungdan nga giguba pa nini ang grill sa ikaduhang andana aron lamang sila nga makasulod. Og sa kasamtangan, padayon pa ang investigasyon sa taga Bureau of Protection kun unsa gayud ang hinungdan sa nasangpit nga sunog o aron usab nga makasuta kung pila ang natibukang danyo sa nasangpit nga kalayo. Samtang dako usab ang papasalamat ni Camilo Anungkar, ang amahan sa tag-iya sa nasangpit nga panimalaya, tungod kay sa paspas nga pagresponde sa mga Bureau of Protection, tungod kay sa gayon nga wala matud pa niini na respondihan, posible nga mukanit kini ngadto sa kasikbit nga mga panimalaya nga sagad gama sa light materials. Pahimang na usab sa Bureau of Protection nga deser mo biya sa panimalaya, siguradohon nga gipang-ibot ang mga gipangsaksak sa ilahang mga outlet o mas maayo matud pa nga palungon na lamang ang ilahang mga breaker aron nga masiguro nga diin luwas ang ilahang tagsa-tagsa ka Pinoy-anan. Bagting, this is siya de Florence of Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Otoy mga detalye labot sa partially damaged nga panimalay human na sunog di sa Santiago, mga kabagting o kabalkadas. Ito'y paimang no sa taga Bureau of Fire Protection, ha? Kanunaya gini-check, balang magbalik-balik mag-check ang inyong mga appliances na kasaksak. I-off na lang ng breaker kung no galing mula kao mo kay sagad sa mga natala nga sunog sa pagkakaroon. Ang sayo pa kay sa buntag o diba ka? Ang uban is hapon na pero walay tao ilang panimalay. Alas 5.39, samtang sa Pigas Bahay, 3.15 million nga smuggled nga sigarilyo na sakmit dito sa Zamboanga City. Detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namua. BBC
4: Live Report. Arestado ang 5 ka mga individual human na sapon sa mga otoridad. Ang usa ka convoy nga nagdala og ibanabana ng 3.15 million na smuggled nga sigarilyo sa Barangay Kuruan, Zamboanga City, Miyerkules sa buntag, Setyembre 15 to 2026. Ang operasyon gipahigayon sa Regional Intelligence Division 9, Zamboanga City Police Station 2 ug City Intelligence Unit, diin nasakmit sa mga otoridad ang 90 ka master cases sa ilegal nga sigarilyo, lagip ang 3 ka sakyanan nga gigamit sa pagbiyahe, usa ka Kia truck, Suzuki minivan o tricycle. Samtang 5 ka mga suspek anaana sa kustodiya sa kapulisan o giandam na ang tukmang mga kaso bato kanila. Padayon usab ang investigasyon aron mahibal-an ang gigikanan o tinubdan sa maong kargamento. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
0: Tabog tangad to sa lungsod sa Tambulig, mga kabagting o kabalkadas, kay sigon pa armas de fuego o mga buhing bala na sakmit sa mga lungsod gikan sa usaka suspect o nabalog na kini sa bilangguan. Mabalikon to sa Bagting 17, Florence of Fima. BBC
3: Live Report. Malampuson nga nalakpan sa mga otoridad ang usaka individual lahuman kini nga nakalapas sa paghupot og illegal nga armas or kini paghupot og armas nga walay igong nga dokumento. Nadasayrana nga usa ka 34 anyos nga individual ang nadakpan sa may barangay Gabunong Tambulig, Zamboanga del Sur kagahapon. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang 45 nga pistola, lakip na usab nini ang 4 ka buhing bala og lain pang additional nini nga 4 ka buhing bala pa usab. Dahil sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa CDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit o gikatakdang pasagag kasong paglapas sa Republic Act No. 10-591 o mas na ilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bagting, 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Raj Bagting.
5: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bagtingan.
0: Samtang nga mga balita usab sa kinibitang parang sulo, mga kabagting o kabalkada, sa itong sayran kay 7 ka individual sa kote sa drug bypass operation. 11 gramos nga gituhang sabon na sakmit gikan sa mga suspect. Detalyes balita atong sayran ni Bagting 27, Daryl Ayaay. BBC Live
6: Report. Pito ka mga individual ang nadakpan ugo sa kagingong drug den ang nabungkag sa niusang by-bus operation nga gipanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency Sulu Provincial Office sa Barangay Gimbalagasan Parang Sulu. Nakumpiska gikan sa mga suspect ang gibanabanang 11 gramo sa gituang shabu nga adunay standard market value nga 74,800 pesos. Na-recover usab sa operasyon ang usa ka improvised nga timbangan, 13 karulyong foil strips, 3 ka improvised lighter, mga plastic sachet, usa ka cellphone, sling bag, ug uban pang mga gamit nga gituhang may kalabutan sa illegal nga kalihukan. Nagandam na ang mga otoridad og tukmang mga kaso batok sa mga sospitsyado tungod sa gituwang paglapas sa Section 5, 6, 7, 11 o 12 sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga kaso ipasaka sa tukmang korte alang sa legal nga proseso. Bogting 27, Daryl Kat, Ayaay sa Balafem o Radio Bogting.
0: 106.7 Sa katapusong bahin sa round 2 sa itong mga balita, itong pabalik ko sa Bagting 17 Florence of Ima sa dugang pang mga taho ikan sa lungsod usab sa San Pablo o kini ang may kalabutan sa lalaking palgang patay sulod sa iyahang panimalay dito sa San Pablo. Ang report niya atong Siren gikan ni Bagting 17.
1: BBC Live Report.
3: Wanay kinabuhing nakaplagan ang 38-anyos nga individual sulod sa iyang pinoy-anan alas 4 sa kadlawon kagahapon sa Purok Santo Niño, Barangay Sagasan, San Pablo, Zamboanga del Sur. Daling girespondihan sa mga otoridad ang nasangpit nga insidente o sa ilang pagpag-imbestigasyon giingon nga ang nasangpit nga biktima usa day kini siya kabidriden o napalgan nga wa nay kinabuhi natong tungura nga naligo na kini sa iyang dugo o adunay samad matud pa sa ulo nga gituhang kini ang gibunalan o gahi nga butang. Din sa kasamtangan, padayon pa nagpahigayon ang imbestigasyon ng mga otoridad aron nga masayran kung si kinsa ang responsable sa kamatayon sa nasangpit nga individual. Og lakip na usab ni ini, padayon usab kini nga nakikutay sa pamilya aron usab nga masayran kung unsa ang nagunang motibo sa nasangpit nga krimen. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Ining mao mga balita hatod usab kini sa mga kabubuton sa said Kogon Herbal Capsule makatabang kini sa problema sa UTI kun urinary tract infection, prostate cancer, constipation kun maglisod sa pagpagula silang hugaw og daghan na kaayo ang natabangan niini kay basta Kogon lawas bas Kogon. Oras alas 5:45 na. 106.7
7: Radio Bagbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
10: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course,
4: course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa ang sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
14: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
15: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
16: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun. Gisuwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
15: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: 106.2 FM Radio Bagbag Ping
0: 106.2 FM Radio Bagbag Ping Ping. Bueno, alas 5:51 na mga kabagting o kabalkadas, i-check na ninyo mga relo kay wa basigwa na nagtuyok malate na hinoon mo. Oh, tanawa, hangad-hangad po sa inyo mga wall clocks, sa inyo mga cellphone, di ba? Kaha sa inyo ang mga relo di pulso. Kaya basin niya tanaw ninyo bata pang oras pero nagkatiguang na di ay. Kanya ining hangad na to, wa na late, nagkaragkarag na. Bisagunsa na lay mapunit, pagkaguban, imbis dalunon, di na madala kay nahibili na. Alas 5.52, pero kung anitas market report mga kabagting o kabalkadas, kaya magpakisayot na kung unsay mga natala karon o unsay mga angayan atong sayra, naman nga doon ay changes na sa ang produktong petrolyo kagahapon, karon man na ito ihatag, isang pagbag-una-una ta sa presyo, kaya matagtag iya gasolinahan. na si Bagting 27 Daryl Aya ay naka-standby na mga kabagting ng kabalkadas pagtunol ka nato sa mga precious produktong petrolyo dini sa Pagadian City. Bagting 27 Daryl Aya ay go ahead and good morning. BTC
17: Market Report. Yes, mayong buntag Bagting 16 sa labinan sa itong mga kabagting ng kabalkadas. Live kita diri mismo sa may Balintawak Gasoline Station. Ng mga orasa ato itunol ang kasantangang presyo sa petrolyo, kundi na doon ay pag-usbaw sa presyo nga 3 nga to 5 pesos kada litro. Karon natong sayran, Petron Santa Lucia Diesel 93.90 centavos kada litro, Turbo 96.90 centavos kada litro, Extra 87.40 centavos kada litro, XDS 88.40 centavos kada litro, Kero 124.80 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J Power Gasoline 85.60 centavos kada litro, Fuel Save Gasoline 85.10 centavos kada litro, Fuel Save Diesel 91.10 centavos kada litro, og dinhi mismo sa Phoenix Balintawak, Diesel 94.50 centavos kada litro, Super 86.40 centavos kada litro, og ang Premium 86.90 centavos kada litro. Mag-atawag ang santaang presyo sa petrolyo karon nga nahimutaw sa mga nagkalain-laing gasoline station din sa Pagadian City. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Belatem o Radyo Bagting.
0: 106.7 Dagang salamat Bagting 27 sa mga update mga kabagting o kabalkadas. Manang kalma-kalma sa agilpot na roga. Ako an, nagkanang gabas-gabas kadalanan ng mga panahon na gawas kung di pa seroan. Ay migsakan na usab ang presyo sa produktong petrolyo mga kabagting og kabalkadas. Dito maglangay kay daghan pang mga balita ug impormasyon ang atong itunol nga kaninyo gikan sa mga bagting reporters og unahon na to ang mga updates gikan sa Sambuanga, Cebu, Bugay, may kalabdanan ni ining ilahang turnover nga nahitabo. Bagong administration building sa Exxon Brigade sa Sambuanga, Cebu, Bugay gi-turnover na. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwa.
18: Formal lang gi-turnover ang bagong administration building o gipanalanginan sa headquarters sa 102nd Infantry Igsoon Brigade sa Sanito Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang pasilidad na himong posible pinaagi sa suporta sa 2nd Congressional District of Zamboanga, Sibugay, ubos sa pagpanguna ni Honorable Marlisa Hofer Hasim, representante sa ikaduhang distrito. Matod ni Hofer Hasim, dili lamang physical ng workplace ang gihatag sa bagong building, kundi usa-usab ka palibot nga makatabang sa kaayuhan, ilabi sa mental health sa mga sundalo nga nag-atubang sa pressure ug dagkong responsibilidad sa ilang serbisyo. Gipaklaro usab ni Brigadier General Samuel Yungke nga ang bag-ong building labaw pa sa usa ka istruktura tungod kay usa kini kapamuhunan alang sa mga personnel ug sa ilang inadlaw-adlaw nga buluhaton. Ang bag-ong pasilidad gilauman nga makahatag og mas hapsay, functional ug mas komportableng workplace alang sa mga opisyal ug personnel sa Igsoon Brigade. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Balapem o Radyo Bagting.
0: Nagang salamat sa mga balita gikan sa BBC News Center, Kim. Samtang COMELEC usab mo pasaka o kaso batok sa mga responsable sa appreciated ballot sa Maluso, Basilan. DPE elections gipadayon kagahapon. Detalis balita ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. BBC
2: Live Report. Nagtinguha ang Commission on Elections kon COMELEC nga pasakaano kaso ang mga responsable sa pag-preshade sa mga balota nga nakakompromiso sa Bangsa Moro Parliamentary Elections sa Maluso, Basilan. Mato ni COMELEC Chairperson George Erwin Garza, nasuta na sa poll body ang mga individual nga gingong responsable sa insidente. Din nakaplagan sa COMELEC nga ang mga balota sa 36 sa 68 ka voting precincts sa Maluso, Basilan daan, binulitan na daan. Tungod nini gimando sa COMELEC ang pag-reprint sa kapin 16,000 kabalota sa National Printing Office sa Quezon City. O gidalagilayon ang bagong mga balota ngadto sa Zamboanga City o gihatod ngadto sa Basilan. Din miabot kini pasado alas 9:30 sa gabi niya dung Lunes o gipadayon pag-usab ang eleksyon sa Maluso, Basilan kagahapon adlaw Martes. Gipreserbaro sab sa COMELEC isip ebidensya ang 36 kabalot boxes ano na yung mga balotang gitamper. Sigo ni Garza ang insidente giisip nga electoral sabotage. Ano na yung bugat nga silot, lakip ang life imprisonment o perpetual disqualification sa paghupot o public office, gawas pa sa ubang kaso ubos sa Omnibus Election Code. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Belafam o Gradio Bagding!
0: 106.6 Kabagting kabalkadas, mo'to'y naglangkob sa mga balita sa lanog. Sa bagtingan, dinisibiyaan sa 106.3 Bell FM, mag 756 sa dial sa inyong mga radyo. Niining buntaga o gadiin sa gihapon, nagpahimangno ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula, Regional Government Center, Balintawak, Pagilian City. Nito mga dunay problema, adunay mga mulo, adunay suhestyon, o guban pa mga concern, labot sa ilang pagpatubig dia silang irigasyon sa mato mga mag-uumang nga pwede ninyo na ipadangat inyong reklamo dito sa NIA sa Buanga Peninsula nga page. Pwede usab sa ilang email nga r9@nia.gov.ph o di ba ka sa ilang kanibitang cellphone number nga 0985-824-4566. O di ba ka silang telephone number 062 area code 947-4014. Mao ka na ang pahimang nogigan sa NIA mga kabagting ang kabalkadas. Ang resulta atong sayran kay karong kung kagabiin ang resulta 0-2-3 ang resulta o ingon man na dagang kay salamat sa mga nipadangat usab sa ilang mga pagtimbaya ni buntaga no. Merly Templado, may buntag ni mo ma'am, ma'am Monita Sasel Calderon Tilaon, ay sa maghanoy, o si mama o papa Vicky and mama ay mama Vicky and papa Nick maghanoy is Baroy. O gaingan man, mayong pagpaminaw Jojo Ramos Malong sir, o ga Juni Cuba, Rini Relativo, and Tristan Wyatt Gulay, Vanix Mucha Bamunga, Jocelyn Bargayo, nakip na si Roberto Janon, o ga si Janry Hulin, o ga ingon man usab si kinsa pa ni yung ako na yung sister-in-law may buntag ni Gisela Kiao og ingon man and family og usapay na bilin diha. Good morning kaninyong tanan diha mga kuan mga kaigsuunan og gikan pud sa Malintubuan Labason Labason sa Bangga del Norte ayan. Oga, good morning everyone. Binawa na igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa itong tulumano. Napandun na tayo pulong ay kapambit nga kaninyo. Dinhi sa ito ang pagpanag-uban karong buntaga nga nagganayon. Nasa 1 Peter 5:3, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakwal. Daga salamat, maing buntag. Ganatong tanan. 106.6 Oras alas 6.
19: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
19: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done unto me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh,
20: and dwelt among us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ.
19: Let us pray.
20: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
19: Saint Cecilia,
20: pray for us.
19: Saint John Baptist de la Salle,
20: pray for us.
19: Leave Jesus in our hearts forever.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
11: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Besara sa Bagdig Bill FM, alasay-say sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katauhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga maikalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan sa

0: 九万万定定。
1: Alas sa 6:07 datong oras sa Gabag ni Gabalgadas, adlaw karon nga Miyerkules sa Pizza 16 na kita. Sa bulan sa Setyembre 2026, may buntag ganin yung tanan. Mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan o sa kamayang buntag sa kanunay. Salamat gumikan kay padayon paghihapon ka mga nagsunod o nagpaminaw ng Sibyaan sa Radyo Bagting o sa Bell FM Kabagtig Gabalgadas. Hala sige, naot pa unta nga kitang tanan usab kanunay paghihapon nga magpasalamat sa tuang labo makagahom. Sa tanang nga grasya ag panalangin nga tuang nakuha Kabagtig Gabalgadas or nakapot matag adlaw, no? So kinahanglan kita nga magpasalamat Kabagtig Gabalgadas. Og ingon man sa mga nangapi maing pagpangapi diha kaninyong tanan. Og lakip na usab sa mga sayong namahaw. Maayong pagpamahaw kaninyong tanan. Alas 6:08 na tong oras. Oy, kumusta na? No, ang atuang doon na pa di ay Kabagtig Gabalgadas, no? Nga wala pa di hapon na human og counting. Ang atuang kumelek sa BARM election. Oo. Doon na pa ay 37 ka mga election returns nga wapan na dawat, no, sa kumelek. Pero doon na ay mga lugar nga gideklarar na Kabagtig Gabalgadas kung kinsa kadtong mga nigulang mananaog, no, sa BARM parliamentary elections, no? So nakapili na gyud Kabagtig Gabalgadas sa kung si kinsa ang angayan nga mudumala or kini bitaw nga napili sa mga katawhan, no? So good luck o congratulations sa tuang mga kaigsuunan sa BARM region, no? As of 10:11 PM kagabi ang last update ni Kabagtig Gabalgadas, no? Ang nagunang political parties kay mao paghihapon ang BFP nga dunay 674,073 votes nga nakabot. Nagsunod ang UBGP nga dunay 609,812. So sa atong nasabtan, no, kini sila tanan Kabagtig Gabalgadas adunay mga kwan ba mga seats, no, dunay mga bakanteng lingkuranan kon pila kabuk ang ilahang mga opisyalis nga makalingkod hangtod nga mapuno tong 80, no, 80 ka kining bakante nga mga posisyon o ilang kwan, no, ilahang matawag ta Kabagtig Gabalgadas nga mga mao'y mudumala, no, aron makapili usab sila og si kinsa ang mamahimong minister, no. So congratulations sa mga ningdaog, no, o gatong mga wala na kadaog. So at least doon na pa'y sunod Kabagtig Gabalgadas. Kaysa certificates of canvas, no, doon na naman nakuha naman tanan ang kinibasi na usab sa tuwang monitoring Kabagtig Gabalgadas. Doon na pa'y election returns nga 37 nga wala na submitter o wala pa na dawat sa kumelek. So anyway, no, so muna'y latest nga update Kabagtig Gabalgadas, no, sa resulta sa BARM parliamentary election. Alas sa 6:11 na itong oras sa 0938207764 ang atong text line, atong usbon 0938207764 alang sa inyohang mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan, no? Kung doon may mga pangutana, pwede ra mong palangat dire sa tuang at tulumanon sa kahanginan. O galakip na usab na ni Kabagtig Gabalgadas, no? Kung ugaling sa maninyo ang mga mulo, yung mga komentaryo, kabahin sa tuang mga hilisgutanan karong buntaga, lay padangat lang ha, 0938207764 Kabagtig Gabalgadas. Alas 6:12 na itong oras, oy, ito ada yung ipahibalo sa kadaghanan, no, sa tuang mga katawhan nga nagpaminaw karon, mahitungod bitaw sa gipagawas nga abiso or pahibalo, pahimangno, pasidaan, no, sa tuang mga personahe o sa tuang kadumalaan sa Department of Public Works and Highways kabagtig kabalkadas, no? So, ang DPWH First District Engineering Office adunay pasidaan kabagtig kabalkadas or pahimangno nga gipagawas alang sa mga katawhan, sa mga motorista nga nanimuyo sa First District kabagtig kabalkadas. Oh. Dubahin bitaw nining temporaryo nga pagasirad-an ang Pulacan Bridge karong adlaw Domingo pitsa 20. Oh, paminaw. Ha? Paminaw mga katawhan, mga muagi sa may Pulacan Bridge tungod kay sa adlaw Domingo temporaryo nga pagasirad-an ang nasangpit nga dalan, no? So kamo ang gipahimangnoan nga kuno galing muanhi mo diri sa dakbayan sa pagadian, no? Sa mga katawhan nga nagikan sa lungsod sa Midsalip, Suminot o Ramon Magsaysay nga muanhi mo sa dakbayan sa pagadian, kamo gitambagan nga didto mo agi sa may junction sa Monte Alegre, Aurora, Tukuran, ayha mo paingon diris pagadian. Again ha? Sa tanan nga mga katawhan nga mo nagikan sa lungsod sa Midsalip, Suminot o Ramon Magsaysay, kamo ang gitambagan nga dito mo agi sa junction sa Monte Alegre, lahos mo sa Aurora, Patukuran, ayha mo diri paingon sa pagadian. Samtang ang mga katawhan nga nagikan sa Ausamis, Bonifacio, Tambuleg, Mulave, Mahayag, Dumingag ug Josefina, kamo usab ang gitambagan sa DPWH nga didto moagi sa may junction sa switch Aurora Tukuran to Pagadian. Oh, mao ni ang mga alternate routes kabagtig kabalkadas alang karong adlaw Domingo pitsa 20. Unsa bay rason, no? Unsay rason ngano nga temporaryo nga pagasirad-an ang Pulacan Bridge kabagtig kabalkadas. Ang tumungog katuyuan ni ini tungod kay itaod na sa DPWH ang girder beam ba? Oh, girder beam kabagtig kabalkadas. Katubang puthaw sa laktod nga pagkasulte, katubitang puthaw sa tulay. Oh, ilahan ng itaod. Ang tawa bang udana niya kay girder beam, no? So ilahan na ng itaod kabagtig kabalkadas aron nga hingpit na unya nga mahuman ang construction sa nasangpit nga tulay, no? So mauna nga sa mga nagpaminaw karon, no, nga nagikan sa First District or di ba kaha nagikan mo sa may Ozamiz City, Cagayan ba kaha, at least karon pa lang nasayod na mong daan nga dili pwede agian ang nasangpit nga tulay sa adlaw Domingo. Oh. Kini nga pahibalo gikan sa buhatan sa DPWH. No? So hinaot pa unta nga ang tanan, no, mosunod sa mga alternate routes nga gipatuman sa DPWH. Tumod kay alang lamang kini sa kaluwasan sa publiko o ingon man aron pod mo nga dili malangan, no, sa inyong mga biyahe. Kay basta niya bag mapalaw mo. Pagahuman balik na pud hinoon mo, di ba? Balik mo dito sa inyong agi kay dito mo agi, dito mo lusot sa may Monte Alegre, Palahos, Aurora, Tukuran dayon. Ayha na dayon papagadian, no? Medyo tuyok pero unsaon ta man, no? Kinahanglan man nga tumanon or kining ipahigayon gayod ipatuman sa DPWH kabagtig kabalkadas aron pod nga dili madilatar ang ilaha nga pagtaod, no, sa beam or kining sa girder, no, nga moy magkonektar unya sa tulay aron nga tarong na nga makaagi ang mga motorista or ang mga sakyanan kabagtig kabalkadas. Radio Magbating. So muna ito ang nakuha nga pahibalo gikan sa DPWH alang sa tanan nga mga motorista nga muagi sa may Pulacan Bridge. Radio Magbating. Alasay sa 17 na itong oras kabag di Gabalgada sa ngatong programa usap at ganito sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabo Bancuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Webina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng matawag or mo-text cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752 Camp Health Multispecialty. Nga nausab si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Radio Magbating. Kabag di Kabalgadas, no, ang tuang lang hilisigutanan garong buntaga, ang tuang mga personay sa Bureau of Fire Protection, padayon in town nga nagpasidaan o nagpahimang no sa publiko, nga dili in town mo magkumpiyansa, no, sa before mo mabiya sa inyong panimalay, kinahanglan kabag di Kabalgadas nga susiho ninyong daan. Kung galing wala ba'y na-unplug ba ninyo tanan ang mga nakasaksak sa inyuhang mga outlet, no? Kung matod pa gani kagahapon, gumikan lagi sa dunay kalit nga pagdilab sa kalayo sa may African Daisy Santiago, no? Nagpahimang no ang BFP nga kung mahimo, i-off na lang na ang inyuhang mga breaker, no? Adeser mo mubiya kabag di Kabalgada sa inyong panimalay. Kikagahapon, hinon, wala pa nasuta kung unsa hinungdan sa kalit nga pagsiga sa kalayo, pero wala manggoy tao ang nasangpit nga panimalay. No? Apan kini ang kalayo nagikan sa ikaduha kaandana. O wala pa lang tuod to nabantayan sa mga katawhan, o wala na rin narespondihan sa mga otoridad. So posible gayod kabag di Kabalgadas nga mukanet na punto paingon sa makasikbit nga dapit, no, o kasikbit nga mga panimalay. Unya ang panimalay ra ba kay sagad gama sa light materials, no? So mo na angayan nga bantayanan kabag di Kabalgadas, no? Bantayanan kaayo ning ingon ini nga matang sa dili pata mo biya bitaw sa panimalay kay ang tagtungod manggod atong tungura ning adtog Marawi. Kay lagi, Muslim man ang tag-iya to God. Good morning sa mga kaigsunang Muslim. Oh, moto nga, dito siya ning butar sa barm, no, ning adto sa kining Marawi, kay aron nga mubutar kabagtig Kabalgadas, sus pastilan. Kay kalit man hinoon nga ning dilaab ang panimalay, no? So, looy lang, tungod kay ang mga gamit na nga basa giyod, no? Nagipasiritan man sa tubig. So, bahalag na nga basa, at least doon ay mahipos, no? Pwede raman ito paughon. Gawas lang siguro kung ugaling mga dokumento o mga importanteng mga appliances mo yung nga basa, kay pagkagyod, guba. Diba? Pero kung panapton lang, so, pwede rin ito mapauga kabag tigibalkadas, no? Noon ka nga, simbako oroyog maugda ang panimalay, diba? So, mauna nga, magmatngon kitang tanan kay ang kalayo di ginato matag-an kabag di Kabalgadas, no? O gaingon man usab laing insidente kagahapon nga makapasubo katong bata kabag di Kabalgadas nga naanod in town nadalas tubig baha. So mga ginikanan, ayaw in town ninyo kining pasagdi inyong mga anak, no? Nga katuhinoon matod pa nanguhalag plastic, di ba? Hindi bang nangayawat ang mga bata nga maka-income, no? Nanguha og plastic kabag di Kabalgadas nga wakabantay nga ning kalit na daig kusog ang tubig baha. So nadalag yun in tawon ang usa. Tulotos lang kung managsuon, may nalanggani kay naluwas ang duha. Ang katuyong taong usa nga 5 anyos, maugayoy nadala sa tubig baha o nakabsan in tawon sa hinulamang kinabuhi, no? So karong mga panahon na dili gayud ang ayan nga kakumpiyansaan ang kinaibitaw nga pag-ulan-ulan nga masinatian, kay posible man gud nga dito sa ibabaw nga bahin kusog na ang pag-ulan, Para gahapon magudpod kusugas ulan. No, giganahan ang ulan oy. Alas 11 pa lang gasugod nag-ulan dito sa ibabaw nga bahin. Hangtod naghapon, natanggong na lang in town ta sa may San Pedro. No? Mingtuang ang ulan kay unsa nang orasa? Alas 5, alas 6. Dayon ning balik og habu-habo pagkagabi eh. Nya karon ra ba kay dunay kining presensya sa Intertropical Convergence Zone nya kini ang makaapektar sa dakong bahin sa Zamboanga Peninsula og ingon man sa Mindanao og sa Visayas, no? So mag-amping, dili magkumpiyansa. Kay karong mga panahon na lagi, syempre ulan-ulan namang gyud, no? Musugotag sa dili kabagdag gabalkadas, mao namang gyud na ang kuan. Mao namang gyud ni ang realidad nato nga mga kuan ba? Kinibitawong dagan sa lakat sa panahon. Oo. Nga mag-sigig ulan-ulan, no? Di nato matag-an ang panahon kay init, din mukalit lag ulan nga resulta makabatontag balatian, di ba? So mas maayo kabagdag gabalkadas nga unsa man mag-amping sa kanunay, no? Mga ginikanan gayod, kinahanglan inyong mga anak monitoron kay sagad ra po sa mga bata panahon nga ting ulan magtampisaw anang tubig baha, di ba? Mamagini ang kalipay sa mga bata agod, kinibitang mag-ulan-ulan. Magini kalipay, murag yun, nakabuhi sa kwano, sa hawla ang mga bata ang magsigig ambak-ambak, anang tubig, kay nalipay ginin taon nga nag-ulan. So muna nga, kinahanglan monitoro ninyo sa kanunay. No? Subo, makasubo lang palandungon ba niya, taga-diplahan ang katong pamilya kabagtig-ibulkadas. No, nag-abang lang diri sa Pagadian City. So, wala pa gani na humanta sa kinibitaw nga matawag tag katong sunog sa San Pedro, nasunda na po dayon og lain nga mga kining panghitabo kabagtig gibalkadas. Or speaking of kining biktima sa sunog, no, alang din atong gusto nga magpadala og inyong hinabang ang mga biktima sa sunog napas sa barangay hall sa San Pedro. Oh. Again ha, ang mga nabiktima sa sunog napas sa barangay hall sa San Pedro, wala pa nabalhin dito sa may under construction nga sports complex nga diha ra gyapon sa San Pedro. Kay kamulo pa og buhat og kining kwarto-kwarto bitaw ang kuan si Mayor Sammy ang city government. Kayo gisaad magud ni Mayor Sammy nga aron nga dili maglisod ang mga katawhan og kaligo. Butangan og shower ni Mayor Sammy ang lugar nga moy kaliguanan sa mga kuan sa mga biktima sa sunog, no? Kagahapon gani atol sa sunog kagahapon sa Santiago na mismo sa lugar si former city councilor Sam Tyra og si first lady ilang-ilang ko ato ang nainisyalan og pangutana kung nabalhi na ba ang mga nabiktima sa sunog dito sa under construction nga kining sports complex. Gipaklaro ni nila nga wala pa, no, kay under construction pa katubitaong kwarto-kwarto nga aron nga makatarong og ligo ang mga nasunugan kay gibuhatan pa usab og atong shower. Oh, kalisod pud kayo kung dili butangan og kwarto-kwarto, lalaki babay magburles maligo anang tubangan nga open man tong area. So doon nagi kwarto-kwarto kabagdag kabalkadas nga lahi ang bayig, lahi ang laki, no? Ngayon nagkaligo pero with shower. Oh, diba? Social. So kung sauna kay laha, kay kabu-kabu lang karon kay with shower na kabagdag kabalkadas dito ipahimutang sa my sports complex, no? So napa sila ron sa barangay hall dito sa sila temporaryong ipahimutang gahapon pod ang LJO Pagadian nang distribute og pack mail dayon na si duna poy nang hatag or gihatag nila nga isda kabagtig kabalkadas ngadto sa mga nabiktima sa sunog. So panahon sa kining crisis, no, crisis situation, so kinahanglan ta magtinabangay. Mas maayo pang kitay mutabang noon ka kay kitay tabangan. Kabalo man ta kitang tanan tabangunon. Pero doon na mga mas nanginahanglan pagtabang kabagtig kabalkadas. Alas 6:27 na sa itong pagbalik. Dugang mga lisgutanan, dari paghapon sa pagpanaguban, bagtingan sa katawhan.

0: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
2: Living Testimonies.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nagtaas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: 106.7
14: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
13: Radyo Magbating.
15: Alas sa 6:33 sa tuora, sa balik na dres ng Dulmanon, ang bagtingan sa katawhan, kabag nagbalkadas, maing buntag di ay ni John Ray Willin, di sa Merig Lagipos, sa Tristan Gulay, good morning usa. Maing buntag po na Roberto Janon, good morning sir. Sa Purok Nangka, barangay Nangka, Dinas, Radar, Zamboanga del Sur. Ay sa Maghanoy, maing buntag. Og, good morning po ni Vanex Abamunga, good morning ni Johnny Cuba sa Dun-

0: Sa Dinas. Good morning, taga-Balabagan, Lanao del Sur, si Bridgen, Mayng Buntag, ma'am. Algeniza Baklaan sa Maylibas, Cagayan. Good morning. Amy Visaylahi, Mavasaylahi, good morning. Arnel Noval, Juanita Sasel Gadron Tilaon sa may Purok Malinawon, Barangay Kulumulave. Good morning, Ninori Amorganda, Marley Templado sa Purok Golden Flower, Lumad Pagadian. O sa tanan nga kinsa pa may nakamonitor karon Mayng Buntag sa tanan Kabagtig Kabalkadas. Sa alas 6:34 atong oras, ang atong programa usab, hatod ka nato sa kanunay sa Iliana Bayview College, The Builder of Future Leaders, ginahimutang sa Balangasan, Pagadian. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, ug BAELS. Ang Iliana Bayview College, sa kapribadong tulungan, nga doon ay ubos lamang kay tuition fee. Paglabaw sa tanan, pwede ka makapili sa imong klase, buntagon, hapon, or panggabi. Wala na rason, aron nga dili makatungha, alang na itong mga literal nga mga working students. Ayaw kalimot ha, Iliana Bayview College. Radio Magbating. Kagahapong adlaw Kabagtig Kabalkadas, no, ang ato ang Department of Education Pagadian City Division gipahigayon ang blessing ceremony sa ilahang bag-ong buhatan, no, sa SDO Kabagtig Kabalkadas. Kon na diin ang ilahang bag-ong building nga ginagurahan kagahapon, bisan pa man tuod nga wala pa gihapoy connection sa kuryente. Radio Magbating. Ongoing pa matud pa ang negosisyon niini aron nga matauran og kuryente Kabagtig Kabalkadas ang nasangpit nga bag-ong building, no? Og ingon man gipahigayon usab kagahapon ang pista sa division or pistahan sa division, kung ako masayop Kabagtig Kabalkadas, no? So mautoy nga kining activity kagahapon, no, sa ato ang DepEd Pagadian City Division. O gadiin ang pistahan sa division Kabagtig Kabalkadas kini nagpasabot bitaw pagsaulog sa World Teachers Day, di ba? Kung inyong kahinumduman nga ang World Teachers Day nagsugod og September 5 to October 5. 1 month celebration, no? Sa Teachers Day Kabagtig Kabalkadas. So, tunong usab ni ini ang wellness break sa itong mga magtutudlo. So, atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa tuang Schools Division Superintendent sa Pagadian City Division nga mao si Dr. Danny Cordova, CISO 5.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: Actually, Kuya Jay, kining 14 o 15 mo god, gigahin gini sa mga maestra na wellness break. Dili sila hilabtan, tagaan sila og liwi to at least maglulinghayo sa isang kaugalingon. Pero giimbitar na to kay gigahin na to ning activity para sa ilaha. Kining 14, maubito gahapon, 14, doon na tayo mga padula para sa mga magtutudlo. O karong adlaw, gitagaan na to sila chance na atong giselebrate kanila kining World Teachers Day.
3: So meaning, Kuya, ano? Yearly na gini.
2: Yearly.
3: Hindi na sa kining initiative doon sa kanyang superintendent. Pero, mo ginagipang i-comply rin nyo sa national level sa DepEd?
2: Actually, doon na tayo gitawag ng National World Teachers Day.
3: Okay.
2: Actually, ang lugar sa asa gihild ang National World Teachers Day sa Cagayan.
3: Cagayan de Oro City.
2: Cagayan de Oro City. So, sa atong initiative, nagpahigayon po ta o division lead.
3: Yes, no?
2: Level nga World Teachers Day.
3: Oh.
2: Palipay po sa itong yes. Mga magtutudlo.
0: Speaking of pahalipay Kabagtig Kabalkadas sa mga magtutudlo, giingon po kagabi ni Regional Director Ronelo Alfermo Kabagtig-Balkadas nga na-download na no sa Matag Division ang ilaha nga unsa man Teachers Day nga allowance. Sana all, no? So pabuta lang mga magtutudlo, no? Kung ganos ama download, mahatag sa inyo ha ang inyohang pahalipay gikan sa DepEd. Oh, doon naman kuno sila madawat nga month nga kuan every year, no? Basta pagsaulog sa Teachers Day, doon na gini sila yung mga ginagmay lang good po nga pahalipay. At least lang ba, malipay po itong mga magtutudlo kabag tigkabalkadas, no? Malipay po, o kagabi eh, no? Wala pala yung ulan bitaw kagahapon. Sayo ragi doon tamahuman ang activity. Oh, pero gumikin lagi sa ulan, naduga yung tawag human. Oh, di ba? So, pero basan pa man to, doon ay ulan, enjoy paghihapon ng mga magtutudlo, no? Puno sa ilahang kalipay, nga human bitaw nga doon na sila wellness break kabag tigkabalkadas, free sila sa mga paperworks nga buhatonon. So at least man lang, no, nakahigayon po doon lipay-lipay ang ato o lingaw-lingaw, ang ato ang mga magtutudlo kagabi eh, no, diri sa Pagadian City Division. So, ingon man, no, aside sa ilahang kining paglingaw-lingaw, pagsaulog sa World Teachers Day, gipahibalo usab kagabi ato sa interview ni SDS Danny Cordova, no, nga ang Pagadian City Division maoy nakakuha og pinakataas nga rating sa National Achievement Test kabag tigkabalkadas, no? Sige, pasalamatan ini ang mga magtutudlo, ang mga tinun-an og bagi ni kanan nga nahimong kabahin sa ilahang dakong kalampusan kabag tigkabalkadas. Plus, lakip sa gipasalamatan ni SDS Cordova ang mga ginikanan o mga stakeholders tungod kay wala gyud intawoy natala ang mga onsamang insidente sulod sa tulunghaan diris dakbayan sa Pagadian. Oh, maura ni gyud ni ang gipasalamatan og ayo ni SDS Danny Cordova atol sa interview na kagabi e kabag tigkabalkadas, no? Nga ilalom sa iyahang pagdumala isip pa Schools Division Superintendent, gipahugtan gayod nila ang security measures sa matag tulunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an o lakip na usab sa mga magtutudlo kabag tigkabalkadas. Ika nga, no? Ang kaluwasan ba sa publiko, ang kaluwasan sa tanan, maoy labing mahinungdanon. So happy Teachers Day sa tanan nga mga magtutudlo, no? Mga nagtudlo man or di ba kaha wala nagtudlo, oh? Maayong pagpaminaw og happy Teachers Day sa tanan. Dunay uban nga mga profession nga mga magtutudlo pero dili pud nila higina, di pud sila ganahan nga magtudlo. Dunay pa uban nga dili profession nila ang mga magtutudlo. Lahi ilang kurso pero ganahan sila magtudlo. O, sa tanan nga mga magtudlo, maayong pagtudlo. Radio Magbang. Katawa man ka Kim. Lain man ka Kim. He's got ragit tagmayong pagtudlo, lain man. Anyway, bitaw takos ramanggit kabag tigkabalkadas nga sa ulogo, no, ang kinibitawang hatagan po kay gayunan ba pag ila, no, ang atuang mga magtutudlo sa labang sakripisyo. Naliman ka nga sa usaka adlaw, magatubang kag pila ka mga estudyante sa usaka classroom, dunay 50, 40, 30, pinakaubos lagi ng 20 kung ugaling doon naman kung gamay ra ang population sa mga tinun-an. Pero kung daghan gani, di ba, pagkaging daghana yung mga tubangon, ngunang uban ng mga magtutudlo, kagipang gwitter na lang in town, kabag tigkabalkadas kay sigilag syagit kay badlungon ng mga estudyante. Unang gagamit na lang sila lapel karong mga panahon na samtang silang pagtudlo, di ba? Gagamit og lapel karon nga madunggan gayod sa tanan. Ang uban gani, kagagamit og speaker sa ilang pagtudlo. Ano man, kahinay og tingog si teacher, kinahanglan nga madungog sa mga estudyante. Kay mga estudyante, kung dili madungog ang tingog ni teacher, magtabi, mas kusog pagtingog ang estudyante. Kagahapon, bitaw, nalingaw ko. Ano man, kay samtang nag-istorya ang si Regional Director Ronelo Alfermo, kinibang, di na kita matingala kung nga nung kini bitaw mga dunay mga estudyante nga samtang nagklase ang magtutudlo, dili mamina o mga estudyante, doon na po sila ilang kagalingong topic or kining kagalingon nga klase, ngano man. Laliman ka kagahapon, regional director na mo'y ga-storya na sa imong atubangan, halaka ang mga magtutudlo kay dagko kayog tingog, wala na minaw. Radio, di na ta matingala kung ngano, ngano mga estudyante, di po maminaw magtutudlo. Kanya mga magtutudlo, masuko pag dili paminawon sa ilahang mga estudyante. Kanya ultimo po ang mga magtutudlo, otro po di maminaw sa ilahang alabaw. Ano, gahapon, huwag ikalainan di ay. Estudyante magtutudlo, morag yun ay gihapon, no? Oh? Morag yun gihapon, kabag di kibulkadas. Sa dihang, pag hisgot na ni Sarah, ni Arde, Firmo, kabag di kibulkadas, mahitungod bitaw sa mga kaayuhan nga pwede nga madawat sa mga magtutudlo, dito na na malandong o namalakpak ang tanan nga mga magtutudlo daw na naputol ang ilahang ng dagko nga mga tingog tungod kay gipanaad ni RD Firmo Kabagdi Gabalkadas, no, nga tanan nga mga magtutudlo sa tibuok Rehiyon 9 makadawat na og hardship allowance, no? So aniya ang pamahayag ni Regional Director Ronelo Alfermo Kabagdi Gabalkadas, no? Labot sa kasaulugan sa Teacher's Day, ang iyahang pag-encourage sa mga magtutudlo og lakip na ang iyahang pasalig nga ang tanan nga mga magtutudlo makadawat og hardship allowance, no? Pinagi sa iyahang nga pagpaningkamot aron nga subli kini nga mabalik. Aniya ang pamahayag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
4: To support their work, their growth, and their dreams for their students. And so I challenge each one of us, division officials, employees, and partners, to take good care of our teachers. They are the very persons who carry the sacred task of changing the lives of our learners through education. Their daily sacrifices, whether in bustling classrooms or in remote communities, are the seeds of transformation that will one day bloom into future leaders of our nation. Let us ensure that our policies, programs, and decisions always consider the welfare, because when teachers are supported, learners are empowered. I further challenge you to show empathy and sympathy to diverse working situations of our teachers. Some serve in far-flung barangays, others in overcrowded classrooms or in schools. Please take note by their teachers that DepEd is now trying to revise the guidelines for you to avail of the hardship allowance. Kaya nagkain mga teachers na nagreklamo na previously they were receiving the hardship allowance, but with the issuance of the guidelines, katong sa UNICEF na guidelines, daggan ang wala na maka-avail. And in fact, naay mga eskwilahan nga nalang sa dumpling sa highway, pero makadawat og hardship allowance, pero katong mga teacher nga na-assign sa mga last mile schools, wala maka-avail sa siya ato. So, DepEd will be coming up with new guidelines para ma-fair ang paghatag sa atong hardship allowance. And many juggle multiple roles beyond teaching. Yet through their passionate and compassionate service, they usher children toward hope and opportunity. Let us be sensitive to their struggles, responsive to their needs, and generous in our appreciation. In doing so, we affirm that teachers are not just workers in the system. They are the lifeblood of education itself. Let this building inspire us to keep moving forward even when challenges arise. Let it remind us that our mission is sacred because it touches the lives of children who will one day shape our nation. And let it stand as a banner of hope, showing that with unity, resilience, and prayer, we can build not only offices but brighter futures. To our teachers, dagang salamat. So far, we have already downloaded your World Teachers Day allowance. Sir Danny, kano sa mahatag nato ang ilang World Teachers Day allowance? So na-download na namo sa mga division office. I think that should be released before, on or before October 5.
1: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katauhan.
0: Bawto kabag nagibalkadas do ang pamahayag, medyo digi kikusog, kay layo mangugayo lang speaker, gaulan-ulan pagyod kabag nagibalkadas, mao nga layo gyudta sa speaker, layo punta sa venue, no? Kay pasilog purin taon-taon, di punta magpasingulan ng kalakiha. Oh. Kagabi kabag nagibalkadas, atol sa kasaulugan sa unsaman, sa ilahang pistahan sa division or pagsaulog sa Teacher's Day, sa tuang mga magtutudlo sa Pagadian City Division, no? So mo to, mga encouragement ni RD Firmo ngadto sa mga magtutudlo og lakip na usab niini, syempre ang iyang pasalig, no, nga diin na makadawat ang mga magtutudlo sa ilang special hardship allowance. Kay magsauna matod pa ang katong mga dili wala bitaw na assign sa mga kining last milestone nga mga kining school smile nga mga tulunghaan, lagyo ba mga hilit nga dapit kay sagad nakadawat og apil, no? Pero katong mga nasa hilit nga gipang butang, wala na in tao na apil kabag dikabalkadas muna nga revisit ang kining ang ilahang nga guidelines. Og dito matud pa ni kining RD Firmo, no, paningkamutan nga ang tanan nga magtutudlo matagaan ni ini. Oh, dili na niya mag-uo lang ato mga magtutudlo kabag digibalkadas. Pila ba ni kwan? Pila ba ni hardship allowance for teachers kabag digibalkadas? Double check na to. Ha? Oh, double check na to, ha? Public school teachers in the Philippines assigned to hazardous or remote locations receive a special hardship allowance equal to 25% of their basic of their monthly basic salary. Oy, dako dai ning madawat, no? So may na lang ni dakong tabang kabag digibalkadas, no? Alang sa ato mga magtutudlo, di ba? So syempre, di ba pod ang kahago sa teacher dili kayang kabayaran, oy. Oo. Pagang kapuyab gyud ang teacher karong panahuna, bitaw makita na to ang mga teacher kay muragwa na sila ipahuway. Pirmi na lang naa sa eskwelahan. Mao na nga ihatag ang mga nahinungod nga mga benefits nga angayang makuha sa mga magtutudlo. Radio magbating. Diba? So mo na nakanindot kabag digibalkadas sa ang atuang Department of Education gitan-aw kung unsa bay mga nahinungod, no, nga angayan nga mga benefits nga makuha sa mga magtutudlo. Ilabi na gayod gadto bitaw nga naa sa mga remote areas, no? Layo kaayo, mugasto pagpilay pamasahe o di ba ka kinahanglan nga didto pa matulog. Muli lang og Biyernes sa hapon kabag digkabalkada, diba do na paghapoy mga ingon ana nga mga senaryo. Oo, nga gumikan sa kalayo sa lugar mutabok og suba, mapugos na lang ang mga magtutudlo sulod sa usa ka semana didto magpuyo sa eskwelahan. Radio mugikan sa ilaha Domingo sa hapon o di ba ka Lunes sa buntag, muuli pagka Biyernes na sa hapon. Usahay pagayod kay dili makauli og Biyernes tungod kay gaulan. Radio magbating. No? So at least kabag digibalkadas karon makaingon ta nga duna nay kining hayag nga kwan, hayag nga panan-aw ang atong mga magtutudlo, no? Labi na itong mga nagtudlo sa mga hilit o pinakasuok nga bahin kung nahaman mo dapit niya komunidad, no? Ang pinakaluhoy bitaw kayo kabag digibalkadas nga mga magtutudlo kining sa elementary, di ba? Bintala ning sa secondary, kay sa secondary manggod dili ra kayo ingon nga nasa bukid, no? Kay naraman ni sa sentro dapit ba? Mm-mm. Pero kining mga barang kining manggong mga elementary kung nahadapit nga barangay nga medyo matawag ta nga daghag populasyon, dunay ni mga elementary nga gibutang, di ba? Muna nga ang mga magtutudlo in town sa elementary, luoy kayo. Sagad ang mga magtutudlo, mga maestra, kanito ang maestra nga dalaga, maminyo, sagad lang mabana kay mga, sa kaniyato, kay mga habal-habal driver. Nga naman, tungod kay mama ilang nasuki, kuya, hatkwa ako kuya, nagka-developan kadugayan si kuya o si ma'am. No? So, mauna ka bagti ka bulkadas. Kaya nga naman, tungod kay layo lagi kayo, lisod kayo sa lisod kayong dalan. Rubinta ka ron, kairang-arang ng mga dalan, no? Pero doon na paghihapoy pipila ka bagti ka bulkadas, nga lisod pag yung kaayo, di ba? So, mauna nga, ingon ene, no? At least man lang, ang kahago sa mga magtutudlo, mabayran po din taon sa gobyerno kabagtig ka bulkadas. Radio, magbating. So, happy na ba mga teachers? Happy na ba ta sa panaasakuan? Kining pamahayag ni RD Firmo, kabahin sa inyohang hardship allowance? 25% sa inyohang monthly basic salary. Pinakaubos ron nga kining sweldo sa mga magtutudlo, 30,000, di ba? O, pinakaubos ng 30,000. Pero kay kuwaan pa man og VAT, kuwaan pag mga abat-abat diyang dapita, daghan pag mga contribution, sumura og mulimpyo na lang si teacher og sa iyang sweldo nga 30,000 gikan, may na lang makalimpyo si teacher og naasa almost 25,000. Tama ba? O, kay kung dalaga ka, pagka mangdakuha og tax nimo. Minta kung minyo ka, kay gamay-gamay ra kag tax, pero kung dalagasos ang tax pagkang dakuha, plus doon na pa'y PhilHealth, doon na pa'y GSIS, doon na pa'y pag-ibig. Ah, diba? Kung sa uban pa nga contribution kabagtig ka bulkadas, nalaghan pa kayong magkuhan, laghan pa kayong manintal sa imuhang magpalon. So, hala, sige, kumbati lang kita mga teachers ha. Kaya ang inyuhang mga pagpaningkamot during the pita, makita ragyod sa kining tuang mga lideres, kuno galing matunong pod mo nga inyuhang mga head, mga principals, or diba ka, ang inyuhang mga schools division superintendent, adunay panlantaw sa inyuha, no? Adunay panlantaw sa mga magtutudlo, adunay paghigugma sa mga magtutudlo. Kuno galing matunong mo mga opisyalis nga wala po'y panglantaw, mag-agadra po kunun sa ihatag sa central office na magkaingon ta kabagtig ka bulkadas nga dili kabayran ang kahago sa mga magtutudlo. Anyway, kabagtig ka bulkadas, nga ito ang tulungan na nusab, hatod ka na ito sa National Irrigation Administration kuniya sa mga katawahan nga doon ay mga pangutana, di ba ka reklamo kabahin sa kining dito sa buhatan sa niya. Bisitahan din nyo lang buhatan na himutang sa may Balintawak Regional Center, no? Regional Center, Balintawak, Pagadian. Pwede mo tawag, cellphone number 0935-0985-845-4566. Oh, muna ang ilahang kining cellphone number. Okay, ngon man, ang Petron Gasol, nga gipanagiyahan ni former City Councilor, Jesus Idol John Bahamonde, kauban sing anak na si Clarissa Isa Bahamonde, no? Ang padayan nga ni Abag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa gusto magpalit or baka magpatubil, ulan-ulan ra ba karon, walay usong kahoy? O, pagpalit na lang mo gasolit or di baka gasol, no? Petron Gasol, nahimutang lahang main sa may Santiago 2 sa Ribi, Mikadong Branch, nahimutang sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main nahimutang 2 sa SMC College, at bang sa Pagadian Showmeet, ubos sa Bisemporium. Lain pa mga outlet, nahimutang sa Lungsos, Dumalinaw, Tukuran, Aurora, o Dumingag. Wala ko ay kung oras. Salamat sa pagpaminaw kabag di kabalkada sa angtod na lamang umapuhon sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:57.

0: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting ug kabalkada, kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, Pizza 16 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor sa kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita ng lokal, SDS Danny Cordova mapasalamaton nga walay natalang krimen sulod sa mga tulunghaan sa Pagadian City.
4: Serbisyong pangkalusugan gihatod sa mga residente sa lungsod sa Bayug.
1: City Agriculture Office Pagadian musamot sa 63rd Fish Conservation Week.
4: Sa uluhan sa balitang regional, duha ka lalaki arestado sa Baybas operation dito sa Cagayan de Oro City. 1.88 million nga gituuhang shabu na sakmit.
1: COMELEC, giandam na ang tukmang kasong atubangon batok sa mga individual nga nalambigit sa appreciated ballots at all sa BARM parliamentary elections.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Senador Padilla gipadad-an og sampena sa DOJ gumikan sa pag-ikyas ni Senador Bato.
1: Hangyo nga asylum bid ni Harry Roque gibalibaran ang sigon ni DILG Secretary Rimolya.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, NATO ni saad og dugang suporta sa Ukraine.
1: Bangka nga nagkarga og mga migrante na unload sa Greece aw sa patay 25 ang missing.
4: Sa balita ni Gusto, system loss charge sa kuryente gitangtang na sa BIR.
1: Pilipinas kon Filipinas nakakabuot. Sa uluhan sa balitang sports sa Pilipinas, nakakabuot og 1-1 draw batok sa Uzbekistan atol sa Asian Games.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas sa DOH, nagpasidaan sa publiko batok sa sobrang tamis nga ilimnon.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, pinaka user friendly nga Xerox machine na imbento sumad karong adlaw tuig 1956.
4: Samtang sa balitang showbiz, Alden Richards emotional ato sa Gandang Gabi Vice nga episode.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuaga.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
1: Pagkaroon sa mga detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
1: Mapasalamaton si Schools Division Superintendent DepEd Pagadian City Danny Cordova human nga walay natalang krimen o insidente nga may kalabutan sa unsamang krimen sulod sa mga tulungaan sa dakbayan sa Pagadian. Sumala ni SDS Cordova was okon o sa kinikadakong kalampusan lamang sa DepEd apan sa tanang ginikanan og otoridad nga hugot nga nagpatuman og seguridad sa matag iskwilahan. Ipasalamatan nini ang mga ginikanan, mga magtutudlo, mga school guards, barangay officials o ang kapulisan sa ilang walay puas nga suporta o pagbantay aron masiguro nga luwas o hapsay ang palibot sa mga tinunan. Matod pa ni Cordova, sa panimalay gayod nagikan ang hustong pagmatuto sa mga kabataan aron dili kini mubuhat o daotan sulod o gawas sa tulunghaan.
5: Sa Pagadian City, usapon ni ka lugar nga ang mga ginikanan, maayo mo atiman sila mga anak. So, wa tay nakita nga insidente sama sa ubang lugar. Mauna yung sa itong pasalamatan.
1: Dugang ba ni ini padayon ang ilang pagpahugot sa child protection policy o pagpaligon sa koordinasyon sa mga ginikanan pinagi sa Parent Teacher Association kan PTA o sa mga otoridad aron mapadayon ang zero crime status sa tanang pampublikong tulunghaan sa syudad. Giawhag usab ni Cordova ang mga ginikanan nga padayon nga giyahan ang ilang mga anak, bantayan ang mga lihok sa social media o hatagan og igong panahon o pagtagad aron malikay sa daotang
4: impluensya. Sa laing gidalye sa balitang lugal, gipahigayon sa Rural Health Unit sa Bayug ang puro kalusugan activity niadtong Setyembre 14 tuig 2026 sa Barangay Lamari isip kabahin sa nasudnong programa nga handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Lagip sa mga serbisyong gihatag ang PhilHealth Services, konsultasyong medikal, family planning, pagbakuna, prenatal check-up, VIA screening, RBS, HIV ug TB screening, NCD risk assessment, paghatag og tambal ug mga pahibalo kabahin sa panlawas. Pinagi niini padayon nga gipadool sa Bayug RHU ang komprehensibo ug dali ma-access nga serbisyong panlawas ngadto sa matag pamilya ug komunidad.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, musalmot ang City Agriculture Office Pagadian sa selebrasyon sa 63rd Fish Conservation Week. Kon Fish Con Week, karumbulan ng adunay temang lusay, corales at bakawan, yaman ng karagatan, masaganang buhay ng pamayanan. Ang selebrasyon nagtumong sa pagpaligon sa pagpanalipod o pagpreserbar sa mga kahinguhaan sa kadagatan. Kabayan sa mga kalihukan, ang mangrove planting ay pahigayon sa Barangay Murikay karong adlaw Setyembre 16, 2026 alauna sa hapon. Gilauman nga mutambong ang mga kawani sa City Agriculture Office o mga partner o stakeholders aron makatampo sa pagpanalipod o pagpahiuli sa bakhaw. Pinagi sa mga kalihukan, gidasig ang komunidad nga mahimong aktibo sa pagatiman sa mga mangrove o uban pang marine resources nga importante alang sa panginabuhian sa mga mangingisda o sa pagpreserbar sa kinatibuk-an.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
4: Arestado ang duha ka lalaki ato sa bypass operation sa Purok 4A Barangay Gusa Cagayan de Oro City niadtong Setyembre 14, 2026. Ang mga suspensado gila nga sila alias Allen na 28 anyos og Pretty Boy 34 anyos. Nasakmit sa operasyon ang mukabas sa 160 kagramos nga gituon sabo, gadunay gibanabanang kantidad nga 1.88 million lagi pang bypass money og uban pang ebidensya. Ning kasamtangan giandam na usab ang kaso batok sa mga suspensado tungod sa giingong paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act No. 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang detalya sa balitang regional, giandam na sa Commission on Elections kon COMELEC ang bugat ng mga kasong kriminal batok sa mga taong responsable sa pag-pre-shade o pagmarka na daan sa mga balota. kini may kalabutan sa nadiskobrihan nga 16,653 ka mga pre-shaded ballots sa 36 ka presento sa Maluso, Basilan atol sa labing unang bang sa Moro Parliamentary Elections niya doon si Tiyembre 14 adlawng Lunes. Sumala ni Cumulec spokesperson John Rex Ludanco o Chairman George Garcia, dili lang simple nga election offense ang ilang ipasaka kundi electoral sabotage. Ang electoral sabotage usa ka special election offense nga walay piyansa o non-bailable og nakatubang sa silot nga life imprisonment. Gikumpirma si Cumulec nga nailhanan nila ang nagbuhat niini apan padayon pa ang lawom nga imbestigasyon labi na sa pagsubay sa chain of custody kon giun sa pagkompromiso ang mga balota gikan sa provincial ngadto sa municipal treasurer.
2: BBC Balitang Nasyonal.
4: Giisyuhan na sa Department of Justice kon DOJ og sabi na sa Senator Ruben Padilla kalabot sa reklamo ng obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders o pagbabag sa pagdakop o pagpasaka o giha sa mga kriminal. Ang sabi na may kalabutan sa giingong pagtabang ni Padilla aron makagawa si Senator Bato de la Rosa sa Senado ni Adong Mayo. Gisugo si Padilla ang mutunga atubangan sa DOJ Panel of Prosecutors sa Setyembre 25 o Oktobre 9. Gipasumiti usab siya sa iyang counter affidavit o guban pang mga dokumento sa pagsuporta. Dagikan kini sa giingong paggalambigit ni Padilla sa pagbiya ni De La Rosa gikan sa compound sa Senado taliwala sa mga paningkamot nga ipatuman ang warrant of arrest sa ICC nga may kalabutan sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gawas kang Padilla, nalakip usab sa mga respondents sa maong reklamo sila si Lieutenant Jean Alia Yasan Robles, Virgilio Palaganas Carino Jr., gupat ka John Dos.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, gibalibaran ang asylum bid ni kani Presidential Spokesperson Harry Roque, sigon ni Interior Secretary John Vic Rimolia. Kabaluan nga nahuman na ang 5 ka bulan nga asylum o gibalibaran ang asylum bid ni Harry Roque. Kung adunay red notice sa posibleng dawaton pa unta kini apan wala na gibutyag ni Rimolia kung unsang nasud ang may balibad sa asylum bid ni Roque. Kinumduman nga niya itong Nobyembre 2025, gikompirmar ni Roque nga nag-apply siya alang sa asylum sa Netherlands apan gipasa ang iyang aplikasyon sa Austria tungod kay gihatagan siya og visa sa maong nasud. Misaad si Rimolia nga dadon niya pauli si Roque kung maisyo na ang red notice. Si Roque nagatubang og kasong qualified human trafficking ang may kalabutan sa operasyon sa Pugo, Lucky South 99.
2: BBC Balitang Abroad.
4: Nisa adugdugang suporta ang North Atlantic Treaty Organization kon NATO sa Ukraine human sa gihimong pag-atake sa Russia duol sa border sa Poland. Sumalapan ni NATO Secretary General Mark Rutte nga importanteng adunay dugang suporta ang Ukraine tungod sa delikado og padayon nga pag-atake sa Russia ngadto sa kon nagadto kanila. Dugang paniini nga dili matandog ang 32 nation military alliance gikan sa pag-atake sa Russia sa Ukraine. Mas pakusgan pa nila ang ilang pagdepensa sa border sa Russia. Gawas sa NATO ni sa ang Poland sa pagpalig-on sa suporta niini sa Ukraine. Kay numduman nga naigo sa drone sa Russia ang usa ka train nga duol sa border Ukraine og Poland. Naitabo ang drone strike human ang pag-agi ni kanhi British Prime Minister Boris Johnson og kanhi Swedish Prime Minister Carl Bildt.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, usa ang kumpirmadong patay, 25 ang ikatahong missing, samtang 51 ka migrante ang naluwas, human naunlod ang ilang gisakyang bangka sa kadagatan doon sa isla sa Gavdos, Greece, niyatong Lunes, Setyembre 14. Sumala sa Greek Coast Guard, gibanabanang 77 katawo ang sakay sa bangka sa wala pa kini naunlod. Padayon ang search and retrieval operation gamit ang mga barko, eroplano o helikopter aron pangitaon ang mga namising.
2: BBC Balita.
4: sa detalye sa balitang negosyo, gitangtang na sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang value-added tax convert sa allowable system loss charge gamagita sa bayranan sa kuryente. Sa Revenue Memorandum Circular 97-2026, gagipagawas niya itong Lunes, formal nga giila sa BIR ang allowable system loss charge sunod sa limit nga giaprobahan sa ERC isip gikinahanglang bayranan nga gipasa sa gobyerno o dili na kini i-appeal sa gross sales o nga pahamtangan og VAT. Pasabot niini, dili na pabayron og VAT ang gitugot nga system loss charge busa maminusan ang kantidad sa bayranan sa kuryente nga ipasa nga do sa member consumer owners. Mato ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, usa kini sa mga lakang nga mahimo sa gobyerno aron maminusan ang gasto sa kuryente ubos sa kasamtangang balaod. Padayon usab ang Kongreso sa paghisgot sa mas halapad nga mga kausaban sa electricity taxes o charges sa kuryente. Diin giingon sa BIR nga ilang gihimo ang tanang lakang aron mapagaan ang bayranan sa mga konsumante. Ang maong balita giabagan usab sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan. Adto na usab 5% discount sa mga gadgets. Unsa pa imong gihulat adto na sa AB Gadgets pagadian? Anaay mo tawo sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at mga supaprenta. Alang sa dugang kasayuran na bisita lang mo sa ilang buhatan o kaha pwede mo mo-message sa ilang FB account na AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagit na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Sports, Balita.
1: Maayong pagsugod ang nasinati sa Philippine Women's National Football Teams kung gitawag nga Pilipinas sa ilang kampanya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kinihuman sila nakakabot og 1-1 draw batok sa Uzbekistan. Ang Uzbekistan mao unang nakapuntos og goal sa ika-81 kon 81 minutos sa duwa. Apan wala magpalupig ang Pilipinas, din nakapuntos si Natalie Collins. Pipila na lang kaminutos ang nahibilin sa duwa aron matabla ang score ngadto sa 1-1. Sunod nga tubangon sa Pilipinas alang sa Group G ang Hong Kong karong Huwebes kon og mga adlaw samtang ilang sunod nga makaatbang ang China karong adlaw nga Lunes. Ang balita sports sa tuig kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ilang may nanahimutang sa may Santiago Dol sa DBM. Doon na sila ay branch sa may Duterte Street Gatas Dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LBG con LPG Fiesta. Ilang branch nahimutang Dol sa SMC College. Doon na ilang branches sa mas sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, ng Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, kipahinumduman sa Department of Health kung DOH ang publiko nga ang kanunay nga pagkonsumo sa mga sweetened beverages o ilimnong high sugar mahimo makadugang sa risgo sa obesity, diabetes o guman pang sakit. Gidasig ang publiko nga piliyon ang mga ilimnon nga walay asukal o gamay ra ang additional sugar sama sa tubig alang sa mas himsog nga panlawas. Mao nga gidasig usab ang publiko nga limitahan ang pag-inom sa mga ilimnong high sugar o susihon ang sugar content sa label sa dili pa kini paliton. Ang mga balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa 5 ka-espesyalista mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist. Ganun ay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalya, General Dentistry, o Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayod ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada, dinito sa Nasayod ka ba corner. And of course, bagting buying ti Ocho. Nasayod ka ba nga? Sumaday karong adlaw tuig 1956. Pinaka kon na imbento ang pinaka user friendly nga Xerox machine. Nasayod ka ba nga ang Xerox 914 nga gipailas publiko ni atong September 16, 1959 mao'y nagdala sa dakong kausaban kabahin sa komunikasyon sulod sa opisina pinagi sa pagduplicate sa mga dokumento nga sayon lamang kaayong i-operate. Gihulagway kini nga labihan kay user friendly tungod kay igo lamang ibutang ang usa ka page sa papel sa bildo og i-press ang pipila ka mga button makakopya na sa mga dokumento. Nasayod ka ba ang disenyo ni ini nga nailhan kaayo sa pagka user friendly nagpasabot nga sayon ra kayong gamiton. Nasayod ka ba nga ang bida sa ilang advertisement ang usa ka trained chimpanzee nga nag-operate sa Xerox machine aron mapamatud-an nga sayon ra kining gamiton bisan pa nga kini bug-at og daling masunog nga makina nga nagkinahanglan og pipila ka early adjustment niadtong panahona og gibutangan pa sa kagalingong scorch eliminator nga pamatay sunog nahimo kining usa ka dako og malampuson nga imbensyon sa natad sa patigayon nga nagdalag permanente na naga kon nagdalag permanente nga kausaban sa kultura sa negosyo sa tibuok kalibutan. Karon na sayod na ka kabagting og kabalkada ang Xerox o sanisya ka machine photocopy kon gusto kag dugang kopya ang publiko manggod magpa Xerox ko Xerox machine na siya so ang term nga imong gamiton photocopy. Ang balitang nasayod ka ba? Hatag ka nato sa Eliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga pida kaubos nga kon adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College dunay upat ka mga kon unom ka mga kursong gitanyag nga kining musunod BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BILS. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, andi ana ang balitang showbiz.
4: Emotional og mihilang si Alden Richards ato sa iyang guesting sa pilot episode sa Gandang Gabi Vice. Kinihuman may share siya kalabutan sa iyang personal life. Mato ni Vice Ganda, happy 10 minutes ang paghilak ni Alden og naluoy siya ni ini apan may padayon gihapon ang aktor sa interview. Gipadangat usab ni Vice ang iyang suporta og gugma kang Alden human sa maong emotional nga higayon.
1: Samtang sa Pigas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa tuang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na sub sa mga naka-view karon sa BBC's Entertainment official Facebook page.
4: And of course, panawagan na kabagting kabulkadas gikan gihapon sa DSWD diha sa may Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon City, Cebu City. So nanawagan sila sa publiko sa pagpangita sa amahan sa batang si Francis Savizanoria. So ang iyong amahan si Oliver Estrada, mao gini ang biological nga amahan sa bata. And of course, sumala sa Family Code of the Philippines, si Oliver Estrada mao ang gituwang legal nga amahan sa bata o gadunay legal nga parental authority sa maong minor de edad. Apan, iyang kasamtangan na himutangan wala pa matino o masuta sa kaniyatong December 2014 o iyang address last na ibawuan niyatong dito sa Tikwas sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. So kung insa man ang adunay kasayuran sa amahan o pariente sa maong bata, palihog lang pakikita sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services sa Lucio Java Street, Labangon, Cebu City. Mamahimo usab kamong mo-contact sa 0921-849-3654. Once again, 0921-849-3654. Og walay mo tunga sulod sa usa ka bulan.

0: Good morning sa mga naglantaw or naminaw karoon sa Radyo Bagting mobile application. Alang niya itong wala pa niya ka-download. Hala, sige, pag-download na mo. Available ng kanal sa Google Play Store sa inyo ha, mga smartphones. And of course, sa mga nakatune in karoon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning kaninyong tanan. Daghan kayong salamat sa makanunayon nga pag-paminaw. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazon. Dagang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
4: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon, yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
3: Sed Living Testimonies.
4: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, purima ko ana, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ko, laban pila, kay

0: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Banyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
1: Sigurado na kung tasi mo bibig, magbaba na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Put na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5'7".
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
7: Radyo Magbating.
8: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
9: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawan. Og karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
10: Mahigala, kumustag, may buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules. Talias adlaw. Ay, September 16, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Inilamang sa naguna ang registration sa nagbayan sa pagrian. O kininyo mahigala. Elmer Bagits Maghanoy.
11: Kinesab sa Rex Ramotin. Mahigala ang giguban kininyo sa media oras nga tulumanon ang programang
9: Pulso sa Katawhan.
11: Sabay na mahigala, kumustag, may adlaw ka natong tanan. Ay, Miyerkules. Miyerkules, mga higala, pinsa 16
10: sa
11: bulan sa September. Ay, sesyon!
10: Dili rin holiday, ha?
11: Ugma pa ang holiday. Ugma pa ang holiday, mga higala, ha? 17.
10: Sa tibok, Sambuanga del Sur.
11: Sambuanga del Sur lang, ha? Sambuanga del Sur, ha? So, kana kay Sambuanga del Sur, apil ang pagadian. So, muna siya, mga higala, nga. Ugma. Minya ugma holiday kay 17 araw ng Sambuanga del Sur. Pangutana, nakabati matag araw ng Sambuanga del Sur?
10: So, sa mga empleyado, na tingali sila yung mga kalihukan, pero ora magwa ta kabantay unsay mga kalihukan nila napoy mga AI nga aton makita
11: ngaw man
10: to sa mga AI oy
11: ngaw man
10: kuyaban ko tong AI.
11: So muna mga higala nya karong adlaw Miyerkules. So dirita sa
10: nice session
11: kumusta to mga konsehal?
10: Kumusta man dia si konsehal Lansko, si konsehal Jigger Ariusa,
11: Konsehal Roger Acidillo.
10: Oh, naibagong konsehal na itong amigo, si Konsehal Binculbe.
11: Uh-huh.
10: Oh,
11: sa so, tayo, moto ni Binculbe rin?
10: Moto niya kay walang balikan.
11: Kuya, moto ba, no?
10: Dito muna niya nakita dito sa kuan kaning Danlugan bitaw katong na ay banana tissue culture. Yun siya nga, sa dinhi daw sa una, yung nakita nga dili pa nato kanindot. Muna nga dili gid maayo balikan ang kagahapon.
11: Muna
10: nga. Kanindot naman.
11: Yeah, ato ang presiding officer. Musta ninyong tanan? Naot nga makasugod tag sayo para mahuman tag sayo. Anar man na. Kaya kung nugay ta magsugod o niya dagang isgutanan, nugay gid po ta mahuman. Pero magsugod tag sayo, magsugod ta sa insaktong oras mga higala, impunto alas 9 yun. Kaya kung kita magkasugod ag alas 9, sibog na to nag alas 10 ng sesyon eh.
10: So hinautunta nga, kumbati mga konsehal, hinikan kay naapay trabaho ron. Pero ambot lang, manungha baka itong uban kay nagingon man to nga magsuri-suri sila pero istorya ra pud to. So ato lang hulaton eh.
11: Hulaton na
10: importante nga ugma pa ang holiday.
11: Hulaton na to ning ugma mga higala. Dirita sa tong isgutanan kay ato sa ning ipabati mga higala before na to isgutan kay kaniligay nga sunog mga higala diri mismo sa Pagadian.
10: Sana ba mga AI ron nga naunsa man nga pasanginlan man ang siyudad, pasanginlan si Mayor Samico.
11: Niya nga kana mga higala, wa may nagtuyo ana, wa man po'y nagdaho mga higala nga masunog na. Okay, kinsa bagoy, tuyo-tuyo ay agsunog mga binating kigsunan. O niya, itunong o kadlaong dako. Diha, pag yun nimo anang nagkating tao mga higala. So, hindi mga panghitabo, nagyay mga kakulian, na di yun na to mahibawan, di yun na to na siya matagna mga higala, nga bisan pag unsao nimo pag amping, amping nagkagtaman mga higala, pero ang uban po lagi, ang pangutana, nag-amping ba po kaha ang uban?
10: Muna nga, pasalamat ano nga, gitubag po ni City Information Officer si Sir Tiban. Ito nakita nga na aday nagbinuang dito post-post dito. So, ito gitubag po niya nga, dilim na mahali ng dagat kay kanang kadagatan, dilim na mapalit ng mga dagkong negosyante niya.
11: Muna gina mga higala, doon na pa ito'y post nga, ito'y history. Mga higala nga mone mona pero walay igong kamaturan. Walay
10: lang ta magkuan ni sigot ana.
11: Walay mga kanabitong legal bitaw nga nagimi sulti gid
10: walay legal basis ba unya.
11: Wa pa mi sulti.
10: Kana ra ba mga AI og muna imo hangi atanaon. Dili ra bigin na siya onoran sa korte.
11: Wala gid na siya kay AI man siya. Ay gawas anang naa mga higala. Kanang mga istorya, kanang mga herse, hindi nyo na onoran.
10: Okay, tanawin mo, si Miro Samico, pagkasunog dito, tuwa na yun si Miro Samico. Nagmando din sa ito nga, pinapitan eh, magyan, natabangan.
11: Kanang istorya, bitaw ninyo mga higalang, away ikaw ka matunan. Na, ikumpiyansa na, kaya basing mabalay mo. No, kay, kung ano ba na siya?
10: Delikado ka ba na? Mahog man na o, libel. Kaya imumang ipasangin lang ng usang katao nga huwag siya maghimo. Cyber-label na.
11: Labi na, social media. Huwag lang nga, ito sa ipabati, si City CDRRMO. Officer mga higala, Engineer Vince Kipot sa interview sa media.
12: Subok kay palamdungon ang nahitabo karon diri sa Barangay San Pedro. Nga diin usa ka purok gayon ang naigo niini ukabat kapin kung kulang 150 kapin ka mga bubong sa pagkakaroon ng ato ang City Social Welfare Development Office ang ato ang committee sa camp management nagkandak na karon og intake aron masuta nato kung pila gyud ka pamilya, pila ka renter ang apektado sa maong sunog. Stress ka pin na naabot ang ato ang responde, pero ang Bureau of Fire Protection na ana. So na fire out nato ang maong sunog at exactly 4:44 sa buntag. Og nasuta nato nga nay usa ka biktima nga nakabsan gyud sa kinabuhi, nga diin kini siya usa ka stroke victim. Nga dili na siya capable nga mo luwas ang kaugalingon. So subo man palamdungon ang kauban niya sa balay, iyaho giluwas usab niya ang iyang mga anak, kay dagat ako dako mga pamilya. Pagbalik nila wa na gyud nila nakaya, kay naana ang kalayo. So mo kana anda kong rason nga ongoing pa ang ato ang retrieval operation. So gipaabot pa nato ang Bureau of Fire Protection uban sa ato ang soko kabahin sa retrieval sa mao nga biktima. Sa pagkakaroon, more on projections, no? Kumbaga, we are thinking on the plan, unsaon pag-retrieve. Pero ang kining mga plano, amuan ni isubmitar dito sa Bureau of Fire Protection bilang lead agency, kung pwede bang ang maong proseso sa pag-recover. Kiniusab, amuan pong itawag nga to sa scene of the crime operation, isip standard operating procedure kung naay mabiktima sa sunog. So anyway, ang inyuhang city government o Pagadian, uban sa opisina sa City Disaster Risk Reduction Management Office, nagsubmitar sa atuang kaugalingon ngadto sa Bureau of Fire Protection isip lead agency sa maong sunog. So kung unsay atong pwede matabang, ato aka nang ihatag kaniya. So nangandam usab ang ato ang CDRRMO ubos sa koordinasyon usab sa Barangay Council o Barangay San Pedro, pinanguluhan ni Kapitan Sumampong ang mga posibilidad unsaon nato pag-recover ang maong batang lawas. Again, sa mando ni Mayor Samico, basta trahedya ang hisgutan, wala tay kolor nga gitanaw, wala tay relihiyon, wala tay tribo. Ang tanan Pagadianon ug kinahanlan og tabang. Busa ang puwersa sa City Government o Pagadian, ang ato ang CSWDO, mga personahe ni sukad pagaganina, gasugod na og intake aron mahibal-an nato unsay angayan natong tabang nga mahatag kanila. Walay angay ikaulaw tungod kay garbo na mong empleyado sa syudad nga moalaga dinha kaninyo ug atong ibutang sa atong alimpatakan, amo kanang trabaho nga amo ang gi execute karong panahona, labaw na sa ato mga kaigsuonan nga naapektuhan sa kalamidad. Ang ato ang Pagadian City Central Fire Station, lakip usab ang ato ang upat ka mga tulo ka mga substations ang niabot diri sa ato ang lugar sunog, og ang bumbiro usab gikan sa Dumilinaw mao ang nakaabot. So mikabat kitang lima ka mga bumbero tanan. Nausab ang ato ang PDRRMO nga misuporta usab, nakatabang ang ato ang CDRRMO nga mga equipments. So diha nato makita nga ang dakbayan sa Pagadian anaagi koordinasyon, adunay mga kooperasyon sa tanan nga mga ahensya nga nagtabang sa para sa mapalong ang ato ang sunog. Ang ato ang responsible officer sa syudad sa Pagadian, ang aton local chief executive si Mayor Samico, ania gayod sa site kaganina aron ihaga yung personal nga mamanage unsaon pagpalong ang ato ang kalayo. So sa ako ang nasabtan ang maong lugar, gigrant na kini sa mga residente din na kabahin datong sunog sa 2015, something like that. So wala tayong nakita nga mga posibilidad nga diha gyapon tingali sila i-recover. But anyway, mangutana ko sa ato ang mayor sa syudad sa Pagadian kung unsa pa ang mga plano niya kabahin niini. Again, sa mga nabiktima nato sa sunog, naa karon dinhi sa Barangay Hall sa Barangay San Pedro ang inyong City Government o Pagadian, ang inyong CSWDO o ang inyong CDRRMO. Aron sa pag-akatar kaninyo, kinahanlan namo mahibal-an ang inyuhang estado karong panahona kung unsa ang inyuhang mga kinahanlan nga tabang, aron usab among maplastar ang mga hinabang puhon unya maka andam nami mag-abot kita sa lugar nga i-announce sa City Government o Pagadian, labi na kung asa ang ato mga evacuation centers nga alang para kaninyo.
9: Pulso sa Kadawhan.
10: So mao na ang pagpasabot ni Engineer Vince Kipot sa actual to nga nahitabo gyud muna nga naa din siya didto gumikan sa kamanduan pud ni Mayor Samico nga tabangan gyud pero mao lagi na siya way mahimo ang kining CDR RMO labi na nga luwason man ta tunila tong nasunog unya ang mismo gani ang tagtungod ato wa man gyud kabantay kay pagbalik Manila isiguro mga batag dala pagbalik muagi pugon ang tulay.
11: Aha.
10: Unya dili na iyon nga inigkuan mo tulay na ilain kagian wala na. Unya, dagat na unya nasunog dito mga balay-balay. Bisan pag nakas dagat.
11: Wala gid.
10: Wala ni jugay kalutsan ma apil pug kasunog.
11: Mao bitaw na mga igala nga kala diha ang lugar og dunay mga sunog-sunog lisod gid siya.
10: Lisod menta og naidalan ba kay og naidalan istrito nang dalan makaagi ang fire truck.
11: Di naman to kaagi mga igala kay lisod gid agi ang tao kana pa ba kang fire truck. No, so nya nahitabo siya kadlawong dako. Ang katong ikabsan sa kinabuhi mga igala. Kuan na lang gyud nag-akos na lang taon siya og Biblia. No, kay bidridin man din eh.
10: Na-stroke ba siya niya? Gustong luwason sa tagtungod pero kana laging pagluwas na lagi kay
11: pagbalik nila wala.
10: Daghan naman kay kasiga nga balay niya di nakakaagi sa dalan. Kay tulay ra gud ang agian. Way maing laki ato.
11: So ato say pabati pod ang aksyon sa local government unit mga higala pinaagi ni Pagadian City Mayor Samico sa Interviews Media.
9: Pulso sa Kadawhan.
13: Ang ihap ka ganiha sa Panimalay Mayor, bisaka pa ang
14: bisaka. Basta ang ato taga ano, 258 ba ni?
13: Kapanimalay.
14: Kapamilya.
13: Kapamilya.
14: So ang balay, dili siya 258. Kaya lamay isa pa balay kay Ipon.
13: Okay, Ipon.
14: Dua kapamilya.
13: So lang doon, ano yung mudaga ni kapinlibo ang mga individual nga nakadawat karon.
14: Adili ra.
13: Adili
14: na. Kay isa kapamilya, isa raman, kay ilan eh.
13: Kaya napanong ko rin na niapas daw. Pero ang ipo na.
14: Sige dungan.
13: Sige dungan.
14: Sige lang, basta nahatagan. Loay mo po sila. Sunogan.
13: Oo, lagi po. Pero.
15: So, Mayor, gawas sa kining hinabang na madawat, doon na pa sila mga cash assistance na madawat?
14: Na, 10,000. So, 10,000. Pero katong renter lang o katong nakipuyo lang, 5 lang sigaw sila. Hindi ka siya pares, tagihas balay. Dili siya pareha ka, nai 10, nai 7, nai 5, nai, depende on siya kategory siya.
13: Kaya ang ubalong kumpuli ako,
14: nag-abang lang. Ang uban, nakipuyo lang. So, marag renter, ang uban, ang tawag na mo, ano, kanang sharer. Sharer lang siya, ano. So, dili siya pareha. Kay, ang tagiha mo, is palay may nasunogan.
13: Mayor, ang
14: pero sa mga inani, tagaangin po sila aning hinabang.
13: Okay.
14: Isang mag-iapod siya kapamilya. Kailangan mag-iapod siya.
13: Kompleto naman tanah. Kompleto ni Kados na.
14: Okay. Naman tanah na. Ikan sa... Naman ko siya first aid kit yung mga... Para kaligo, tuwalya, habol, muskitero, naman tanah din. Kapay balde, kabo, naman din. Naman mga plato, naman siya baso, kutsara, nagluwa, kaldero, kaha, para... Parang pagkaluto-luto yung dyan ron. Pwede na dyan kaluto-luto, pwede na dyan kaon. Tapos yung pagkaon dyan.
13: Ready to eat.
14: Tapos yung ready to eat. At least may na lang kayo nga. Para ito ang hawagi, kinala ang hawagi magutman. Hurot magkasunog kasi kung sila nakuha, tikita, magkita ang gabi, di ba? Pati nakuha sa kalayo, naging matabang. Wala lagi. Delikado po katong ba? Manapugnan po sa kay muduol po. So, apel, nagkasunog noon. Nagkakong problema.
13: Mayor, ang katubang biktima nga si Ramel Ortiz, o sa'yo matabang ito sa LJ Mayor sa Haya ito?
14: Wala po, tabangan ko lang. O, lahi po na sa Haya ito, tabangan ko. Pwede makadag ng mga 20,000 siguro ito sa funeral niya.
13: Pero initially, Mayor, nana ba tayo kuhan kung ahagyan particular kay sungkod ang kuhan, ang galayo?
14: Kana, tigil ko katubang. Lay mo ingon nga dire. Napoy ni ingon nga dito. Napiningon, hindi mo tapita. Hindi mo siguro. Tako ka mga kutsutso yun. Pas na kayo. So, hindi sila kasiguro tanan ba. Kay, nakabantay sila. Dako naman. Kay, tulog mo. So, amot o kitsag yung makaingon nga. Kanang sigurado yun. Kanawa pa may kakwag kitsag yun. Kay, galing mo nga. Alim mo nga. Puntanan ko. Murag dili mo dito ba to? Murag dili ano ba? Dili ka siguro pero pila ka adlaw ron may bawa na asa gyud.
13: Kani mga anak nga dawat karon og mga hinabang bayor. Kay ila ba kani mga nagwaya kay
14: daghan mga igot. Daghan ko kay ila ni daghan ko kay ila. Ako lagi gigkwanan sila. Unsa man ang padayon pa sila nga sa tubig lang sila o gusto sila magmala. Daghan man isang magmala. So, awarda na ko sila mga tagsakalutihan, mga 70 square meter sa Nazaret. Kamu pwede ganito ka San Pedro ito?
15: So, libre na niyo?
14: Libre. Basta, pala, ang ato mga at least, nanagisiyelo na ron. Hindi lang siyang may iyon nga narasis tubig. Ang tubig, katulong balik sa tubig, ano mo, labot ha, gusto mo sa tubig, okay, nagyapon. Kaya huwag mo na iwanggol, tubig mo gina siya. Kung lakas tubig, basta prontas at matay dahil ito po, ha, huwag ko ilabot na. Ayan. Masunog-sunog, dili kasunog ang fire truck. Mahulog ang tubig na mahulog ang fire truck. So, mga host-host na yun.
13: Pero ang sigurado o klaro karon mayor na ikabalhinan ang atong mga affected residents?
14: Karong gabi yun na lang, temporary dire. Kaya amo sa giandam tong sa atong sports complex, naman-naman ang building. Pero, katrabaho pa mga kontaktor, so, nihangyo lang yung koka. Ito silang Gloria, ito ako mga engineer ito, gangyo na ito nga, makagamit sa ito, gamay sa ito. Sabot sila nga, ang taas nila ilaw-ilaw trabaho. So ang ubos ipagamit niya. Pero pabordapon lang, bordapon na ito, kaya mga wala niya gamit nila. Ilang mga tiles pa ko, mga wala niya. Kung wala, isa po ka problema, ka, ang kontakto rin kay ginahan, bakit?
13: Hindi na mahawa po.
14: Wala ito ha, pinakadugay, tuman sa hawa kita, kaya ang kontakto, una lang sa trabaho. Ikaw mo man just naog na siya silon.
13: Pero ang klaro bi karon mayor, may pledge no ang opisina ni Senator Bongbong nga doon na po sila ikatampo.
14: Doon na po sila. Oh, kailangan si si Jed Damolo. Sa una, Yusek karon gikwa siya ni Bongo.
13: Adapted saan mo na sa pagkadian?
14: Adapted. Oh, mo na nga. Kada na may tabo, matabang bigay na sila. So, at least, nahanap po sila yatang. Siguro, matabang ang pang-NHA, ang dole, nagan mo matabang. Pero, ako yung puslan ni Gayon, ha nga. Mangyo ta sa mga katawahan sa tibong pagkadian. Na may katabang, labi na mga sanina nga di na magamit, kung sa'y pagkaon nga di na taginan, super-super ang pagkaon.
13: Di ba di Macaya City?
14: Ipanghatag na nato sa Barangay Hall ha, sa San Pedro. Ihatag na ito para ilang mapakaon-kaon sa tao. Okay? Or mga sanina, kung sa'y di, sa kunsa nga, nawa na gamit ha, ihatag na ito sa Barangay Hall sa San Pedro. Kumutang na maglamisa lang nila daw din. Ang kanang nasunugan, pili lang sila. Pili, kung sa'yo masuot, kaya huwag yung mga sanina na dala. Daway kayo. Huwag yung kwarta na bilhin. Huwag yung kasunog. So, ako ang yun, ang tabang sa tanan mga asosasyon, mga organization, fraternity, mga opisina, no? Nagkan mo kayo mga regional offices, provincial offices, city offices, mga establishment, mga negosyante, hangi po ninyo, tabangi kay Loigot.
13: Taor, wala po na.
14: Oh. Panagun na sila, no? Naharapin na sila kapuyo sa tubig, sa tupa. Huwag na sila kagalingong lote. Yan, sunog pa dyan. No, ikay, pamuna. Tagaan ako, ipailo na, tagaan itong luna, tagaan itong lote.
13: Okay.
14: Masa nilang ipaligya. Ako, sabi na inyo, ipaligya. Ha, di pwede.
10: So, mato pagpasabot po ni Mayor Samico sa actual gito, no? Kaya naamag yun si Mayor Samico dito.
11: Pagkakuan na eh, pagkahapon, mga higala, no? Yun na mga... Paspas nga tabang ang gihimo sa local government unit sa siyudad sa Pagadian nga tanusab ang DSWD kay kining DSWD manggod mga higala na manggod ni sila ay naka-stock na daan ba?
10: Okay, di man pwede nga wa kay stock daan kayo na emergency ba malit pa dai ka. O gi-required mo na sila sa balaod god nga so, naa dai stock nga pagkaon simba kog dai emergency na ikahatag.
11: Nantay isa ka kit gid nila didto paspas kayo mga higala tabang sa DSWD ingon man usab sa city government mga higala nga hindi butang diha si plaster sa sila diha sa may i-construct sa building sa LGU Pagadian.
10: Oh, itong sports
11: complex ba daw?
10: Complex, oh. So, temporary lang sa sila dito. Samtang wapi yung kabalhinan kay lisod biya ni siya. Unya, og ibalhin po ni siya sa lain nga lugar kay na may kwan ang city government.
11: Ah, nay.
10: na may mga lugar nga pwede dito ibutang sila.
11: Oh,
10: ang problema ani og ang panginabuhi niya nas dagat, dili gyud na mapuyo dito.
11: Oh, so kanay mangkana manggon nga experience mga higala, naitabo na manggon na atong mga miaging panahon ba nga ang tagadagat gibalhin nimo medyo bukid-bukid gamay, ibutang nimo og tuburan. Ah, tuburan kaning bulatok. Napoy dito sa may barangay Buena Vista sa may Nazaret.
10: Nazaret, oh.
11: Ang hitabo.
10: Nanguli ito mga hapon.
11: Gipamaligya mga higala ang mga balay dito na malik diri Dumplings Dagat.
10: Kuwanda ba niya siya? Kay, og once natagaan na ka sa gobyerno,
11: ah,
10: naman kay Rico dito, dili na yung kapwede taga-agotro. So, mm-hmm, muna ay problema din ha. Muna nga, tanawin dyan eh. Pero katong nga ibutang talang ang pinabuhi niya nga pwede ra og dili sa dagat.
11: Ah.
10: Tingali, kato, pwede to sila mudawat.
11: Pero magsagad na itong nahibawaan na to, diha, magnaligid sa dagat. Kining mga nanimuyo, bito daplin sa dagat.
10: Oh, na yung mananagat.
11: Ang panginabuhian, yun na nila mga igala, naligid sa dagat.
10: Yung sa, ang uban dito, ganapitang pagdunggo sa pambot nga naikargang isda.
11: Ah.
10: Maoy, mukaryadas isda, pasano ng isda nga mulangoy sa dagat.
11: Mm.
10: So di, ginapwede siya ugto dito sa bukid-bukid.
11: Okay, so may pasanon, kabaw?
10: O na nga, maglisod yun ang city government. Gawas ng tingali o aha man na siya ibutang. So, mangita yung pamaagi pang city government, ibalik na sila dito. Sa mga pamaagi, pwede man na butang agdalan dito. Unya, agdalan nga yuta na, pwede na sila musumpay siguro dito sa pamaagi na.
11: Paspasan tong housing project sa pagadian sa condo unit. Okay, na may mga housing matag barangay mamunay plano sa mayor ni gyud karon nga katong way mga luna sa matag barangay asa sila didto ra gyud sila.
10: So at least nga kun dinha ka ang imong panginabuhi nas dagat dinha kas dagat adili na gyud ani katarungan nga baligya pa nimo nga baligya pa nimo imong luna pero mo lang kini itong ingon nga pasig dili matagaan
11: ato sa pabati kadali mga igalang interviews media ni Consel Santay Rako.
16: Natagaan na daw siya ni Mayor Sammy o wheelchair. Unya, napil o kasunog yung wheelchair sa ilang balay. Kaya napil magkasunog ilang balay. May gani kay yung silingan, ma'am, no? Yung silingan mo, igatabang sa iyaha kaswat na masave si nanay.
17: Unya, nito po kayo kay sakto po ka. Napay, napilin ka wheelchair pa niya eh.
16: Naamang yung wheelchair. Naging wheelchair ang city.
17: Saan lang sa mga sama ni nanay ka?
16: Yes. Naagid kay ang CSWD na to. Naagid wheelchair. Ang mga assistive devices na to.
17: Unya, kaya mga affected resident, di lang may ikaw mga patakon ba yan? Kung apoy mga sama ni nanay, di ba?
16: Oh, moto, lisod yun. Katong pagsunog, gadi na ganay. Lisod, uy, lisod kayo.
17: Ang ilang kahit saan man doon, niya, gawa sa pagkaon, ang ilang pong panglawas.
16: Mao, John.
17: Ang ilang tao karoon sa city, gawa sa mga hinabang, ang gilanda po ng panglawas po kayo.
16: Yes. Okay. Pag dinaganay magod, o sama kay nanay, pag dinaganay, ang uban po ng adagma, na ngapiang. So, moto si Mayor Sammy, iyahang gi I request ato ang kuan, atong city health nga naagyod atong doctors na adyari nga check up sila at sa mga kinahanglan ng medical attention.
17: So kaya si nanay, gawas ano yung magpahimulot ko check up niya?
16: Na nila ang mga doktor or humana ba?
17: O, nakaganiya.
16: Dato
17: silang Dr. Debbie.
16: Silang Dr. Debbie.
17: Kunya, sa'yo kayo ang mga taga-CSWD o sa katawon pala hantog ka ron.
16: Yes.
17: Naga, wala na din. Wala yung undang. Hindi na may ganaan ng kaon. May gusto na ganyan yung assist. Ano yung mga kuma?
16: Sila mga good look kayo. Napot sila yung kinaya ang sahay. Murag si Mayor ba nga? Dili ganaan mo kaon. Anto, dili mo man ang trabaho. Niya kay daghan manggod kaayo ang volume ba.
17: Unya, ako kayo naabot sa yun. Tama na yun, nanay, naabot na po, naabot. So, yeah, kadungagan ang ihap.
16: Yes.
17: Pero binta kay naaga.
16: Ano man?
17: Okay. Nakatapang po pa nito kay di may nalibaya maghatag o mag-urban ka mahatag kasuan itong mga tapang niya. Oh, at least, napadali.
16: Yes, yes. Moy, tabang raman kita permi kay Mayor no, sa Tanang Bulhato, di ari sa City Government. Basta kay kinahanglan og tabang ang syudad sa Pagadian, arpad, narpod na pirmi. Naman po si Ma'am Ilang kaganiha. Kay luoy kay si Mayor, bilar kaayo. O arag yun na itulog.
17: Pero, bilang ko, course ba, kay matag doon ay mga iyon na paghita po, na nag ka na mga ready to eat yung mga pagkaon.
16: Yes, oo.
17: Mga pati, kapit, na anag yun na na city.
16: abdik yun kayo atong CSWD o si Mang Banji. And of course, naputay OCD, naputay DSWD atong mga hensya sa gobyerno nga naapod, andam na ganyan nga mga food banks.
13: Mamalit pa, ayaw okay. Mamalit.
16: Oh. Okay. Mo manggod mo nay nay prepositioning of goods kay in caso na emergency na gyud bago ra gyud taga drill itong oh so appeal na to siya sa mga
13: appeal na to gatong nay saka sa mga appeal kay drill gan eh
16: practice kayo, kayo no
13: pero ang nahitabo karon kining kabalo ko kabaluta nga ibre kaya ingon sa ko ni kaya sa sibe sa gubangon yes. Nani pagkaron nagkay panawagan
16: sa ato mga
13: tao mga
16: nay mga kita man tanan no kay daghan man tag panginahanglan noon sa tuang kinabuhi sa atong panganlaw-adlaw siguro kung kinsa lang kuy na ay sobra dira gamay or extra or na ay dakong kasing-kasing ganahan.